0: Hello.
1: Zwehle la maheka. Kan mam, misi nene.
2: Bungie.

0: kwiwa kwale kaya a vo tsutsuma va milandza leswi a ho swi yingisa kota hi nga la mugangeni hi le mutikweni mazi a hi ntumbuluko wa hina vanhu a vavanuna i va yirisiwa kambe loko yo khameka mina na Carlos kola na kola a n'wana ku vona hi heleketa swibedhlele ku yo n'wana u lava ku huma kola na kola swa sindzisa ku a boha mbilu a wonelela ku veleka mina makwenu ma lwa nthata ma ku wa xisati a veleka ni nuna wakwe loko a veleka na li kona nuna wa kona hikusaka a makwenu mina a nga nun'we loko a ku yoye wa kwalaho o veleka mati a nga a nga xibedhlele a veleka ni nuna wakwe va yinga n'wana u ku ku heyo wa kuma ku se va ni n'wana a veleke ni nuna wakwe va velekisana ni nuna wakwe va yinga n'wana swi helela hinkwaswo ku byi a nghena ku hlambeni a hlamba va mahaleswi va ma haku kona se va ma haku mi byela swaku a byela rejini a velekile erejini a velekile ku a velekila ni n'wana swa maheta loko hi yo khameka kola na kola wa hlela ku nyima u boha mbilu hi nyimeka hi mahaleswi hi ma haku kona ni mani tolo hi sweswi yi nga le xikan'we ni sweswi a hi ma hi xikan'we sweswi hikusaka swi yo khama kola na kola mazi hi loko o lun'wa munhu swa ku a ku 3, 4, 5 hours letempu na a ha lun'wa va lava masungukati hi lama ta kuma titamvelekisa yena o sumba kwele ka kuleleniya a tisola swinene ngopfu se a tsaka hi loko swati wa n'wana n'wan'wa wa ka hi kona swa tsandza wu kaka hikusaka hambi ye hina ngani wa mamanyani loko ya swibedhlele loko a ni wun'wali lova maternidad lomuya loko hi tshamele handle la handle ha tisola mazi hi tshandzauko hi loko se hi twa n'wana lomu mangweni se va ku ta ni tinguhu se hi famba ni tinguhu va va nyiketa se hi kona hi tshandzaukana swa yila khale ni khale hikusaka a vavanuna a va yilisiwa ka vavasati ni nhlikani a vo tivetana loko a ni nkama wa vona vambirhi a yilisiwa vavanuna ni vavasati loko a lun'wa a wansati a lun'wa a rivelete xihona mazi sweswo hambi ko khale loko ni tshamekile ma hisa sweswo a ni lava ku tshamisela leswo ku nga hisa leswo inkomu
1: kanimambo kambe mamana xitere
0: ma
1: loko hi hlola ka xikhatileti leswi mu swivulileko hichi xihoxo xi nga kona lexa ka ku ve vaanuna a wonelela ni ku hi kwihi ku sasa ku nga kona ka swona leswo
0: a ku na xihoxo xitsongo hi lisima la swona swoleswo
1: okay
0: hikuva mu tirha swa n'wina a bindzu leli i la n'wina hambiloko mo bindzu leliya va lava masungukati yo lava mabalaku ku hi wona manina lapo a nga sitana na a ku veleka mazi a bindzu la n'wina vambirhi lava hi vo tirha swa tirha ku swova gama va teka bindzu ra kona va wisaka mina vambirhi kota nini ku sungula ka loko na i nga n'wina mina maha bindzu leri a na mi li vambirhi ni swihoxo mahani mi li vambirhi a ku na xihoxo futhi tindzi ti nga ri ngopfungopfungopfungopfungopfu a ku va mu veleka ni velekisana swati ni nuna
1: vongeli mixini yena pfangelato ya mitirhi ra Mozambique
0: Nkomo
1: baba lo. Ciao.
0: Ciao.
1: Eleka 2 horas ni 20 minutos. Alô?
2: Baba lo.
1: Oi, oi.
2: Elias Andres andamela maracueng. Na kusisela kusungula.
1: Kanimambo, va bonga. Tisela n'wina na mamani wa muti kwa se.
2: Kanimambo. Ya, hi ta nghena mageni.
1: Hi swona.
2: A mhaka hi leyi a wanuna wa vonelela a nsati wa yena loko a ya ku pfulukeni. Hi lisima bya byikulu futhi mina ndaka mina a ku sule ni ka kona matibula ya mina nkama asati wa mina na a tibula a ku na kokwani a ku ni vahahani va yena mani nkama ka wona swaku ala ku khuluka sati wa mina va musutilane ni le kwa va mu veka yindlwini le yin'wanyani lani a va le kona vona va vakulu masungu kahle maya mpfulukisa a wa wumbirhi kokwani wa mina a nga ha le kona a hi tshama ka khongoloti a Maternidad a kule kule mas foi obrigado que a manga sumula com longa e a alimenta me ama 2 horas madrugada. Me opa na teu homo, um pagala canolo, ela é, ela vai, a fama é a bagamor. E a casa maternidade é a bagamor, me baspalo, a pula, vamos a muquela. Então pronto, vamos minha manhã nela. A noa ninyema nghena ndlwini loko a nghenile loko ma ni ya sala vava va mi pfulukisa ni a swi hlwelanga va gama va huma va ni gwela ku a swi ta ka wena pfulukile a ni xihlwanyana kodi ku famba ku ri su ni vonelelile ni swi vonile loko a ni nga nghenanga lomu andzeni ku ka a nawu a wu kombeli leswaku a ni ngheni ndzeni ni swi vona leswi endlisaka swona manje hi ko ku vonelela hi nga va na kona khani mambu papa yi va lona
1: zendamela
2: papa
1: a hanti ku ve u nghena hi le mukusuhani kota va nga hele ka ntirho lowo kutani ku ve u rhambile siku ko karhi a hi le ka ku phuluka vakhongwana sene u ta swi vona hi le kusuhani u vhunetela a swa vhumitiwa leswi ka hina vavanuna kutani ahi
2: swoswi ka masiku lawa na swi tile na va swi vulavula swa ku swa kumeleka swa ku wanuna a nghena a swi vona swo ti a yero bya byikulu lebyi ni byi vonaka lahani hi loko bya mibedu i niyiyi na ku ni vasati van'wanyani va ku a hi vasati wa wena swi ta yisa kwini ku va u ya vona lavayani va vasati a va ya mbalanga nchuma va bya wena wanuna wa nghena laha leswo swi nga mana swi endleka mai ingi ku va ni respeto ni vasati va van'wanyana ku ta hi vasati va wena bya hi leswo ni hlayaka swona mina a wansati a wu tshami byake ni wu tshami bya vanuna a ma fani a vavasati va vonana hi ku vonana ka vona vavanuna va vonana hi ku vonana ka vona kuri a nge kumeki wanuna mun'wanyana ku va a ya vona wansati mun'wanyana wa munhu mun'wanyana a matshamelo ya yena ni marakweni ku ve ni malembe kambe ni nga sungula ku ta tibyela makoni mun'we wa infrimero wa muntu boho a ya le ka maxubu loyi a phulukisa vavasati gizerbade hi na a vanhu vanyingi futhi a va zandza ku va va tirhatariwa hi yena biku ku va va tirhatariwa hi wasati ku ri swini ku va vavanuna va tiza leswaku va va tizela leswaku wansati a phuluka hi leswi popayi va loyi ni bekaka swona
1: bongile mixinene
2: khani mambu ta khangana ka
1: exkoyamusitoko khani mambu chacha
2: khani mambu

0: Hello.
1: How's
0: your name, Bulana man?
1: Yeah, really do my tell you what I'm doing.
0: Hey, ahoy. Mula ule chumbuti na kuheka gas. Ah, kuheka mabuti.
1: Ah, mula ule, la shilungu in down opozi.
0: Ah, shoku mhaka mwiku mil, higi wani lagamwe.
1: Ah, shoku mhaka, riku mil. Eh, nyam shati sika, nkwa tu sangula mwa. Kupule tindota. Okay, ah. Alamina awanele ni leswaku so swi se swa pfumeleliwa leswi swi nga ka swi nga pfumeleliwi khale. Akuva u ya fihlela nsati wa wena loko a pfuluka. Futhi ni nga tsundzukisa bazandzamele ku hali loko a sala lilikulu manje. Alinkameni wa patu wa izolariwa. Kuni leswi va ngo kumu izolara. Manje wena nuna wa kona loko u swi lava wa kombela swoswi va pfumela khala va nga pfumeli mehe. Kuwa vhela hambi mina rin'wana siku swa ni endlekelile loko mamani a tikile numuheleketa xipitali u fika a wa a mpfhukeni yo ba xipali mukameni ya kona ya hayantswa no ba xipali ka muti wun'wanyana u nga lekola kusuhani se ni va tlhamisela ku huma va mamani lava va gama va ni thusa va ku he vona famba nyima lesi ka kule vo huma va mamani vambirhi va mi tendela se ni va nyima kule phela a va bulukela kola ndleleni ma swi fambe ben hinkwaswo
0: o vona ke
1: manje sweswi ha va pfumela hambi va genecologista va nyingi sweswi
0: vavanuna
1: lukisaka.
0: Loko hi cuka ntumbuluko wa hina hi fananisa na leswi swi nga ha byona nyamuhla hi chihi xivhunu kutani xikarhati xi nga hi kona loko hi vona a matshamelo lamambirhi leswi a ntumbuluko wa hina wu nga wula swona na leswi a nyamaka a wu tlhariki wulaka.
1: Bava wa mina a ntshamo lowuyana a vanhu va khale lava nga pfundanga hi ntamu maji a va ni wutivi la vona lava va nga swi yengisa swona leswaku loko va ku lexi xi fanela ku mahisa lexi a swi va swi fambisa swona sweswi. Se timhaka ti ta tikisa wondhekela la ka va nge tetini ku tirhisana entre a ntumbunuku ni medicina modern. Porque loko ku ta kuta nghena timhaka ta medicina modern ka hina phela a swi kala lomu a va hospitali para kusuka kaya tifamba 35 km i vavasati va tala ku va va lumiwa usikwini hi ntalo wa kona. A ni nga va woni mejimu wa madala va tshuka va fistira leswi a va nga fistiri ate loko u kheti fika masiku a va mi susa a etlela na kokwani wa xipati lenia paraku va mi kontrolera porque masiku se ma kwazi hi lomu a nga huma kona a nga etleli lomuyana a papa a huma a etlela na kokwani
0: loko a nga hi kona la kusuhani va ma hi ku mi kombela ku ngoni ta tshama seni u ta vonelela.
1: Swona tank va kombele munhu wa vasati paraku a ta etlela na yena a ta vonelela paraku loko swi tshuka swi ku a ni vona va mi tendelaku vona va tumbe ku teta ku gwela ndlwini swa ku heyi nada mamani wa xaniseka senyamaji wena etlela wena se u tatwa loko se xin'wana a xirile se nkama loko heyi impela se swi fambe kahle.
0: Hezwana hi bongile Arlind mixini na pangelato ya mitirhelo Mozambique.
1: Kadmamba va vuya va khumayo va ta vuya na tona va hakali va yele na Gabriel na ku vala ndleleni.
0: Kadmamba chacha.
1: Hi swona kadmamba.
0: 2:30 ya hlaya hi 86-93-86-399 ta pinda 86-93-86-399. 3-9-9. Hello? Hello? Hello? Eh. Oi, mfanele ababula mamana. Iphikizano atsema kuti holo wa mutini silete. Hello?
2: Awusheni baba baloyi.
0: Awusheni.
2: Eh.
0: Hello pisloyi.
2: Eh yena lo Francisco Mondlane. Hola dulipo.
0: Aya hoya.
2: Awushi.
0: Ahle kumphako yikumile monjani?
2: Ani kumanga madalo.
0: Chikara tokutani ku ahle kumhaka nyamuhle la kutiva leswaku zvavhumitiwa ke kuve papai wa muti wonelela achikatini lechi mamani wa muta a pulukaku kutani ku a tswalaku ke hi la kutiva hi tlhelo ka ntumbuluko wa hina hi la kutiva kambe hi tlhelo ka chinyamaka xi nga siyensia
2: ya hi swona papai wa loyi aleswo swa twala manji loko hi swi landza ikhali ka ntumbuluko wa hina a swi nga pfumetiwi ku veneni wanuna a nga fika a kusuhi ku veneni a vonelela a ku veleka ka nsati wa yena na hambi hi loko u va xikan'we lani andlwini loko a sungula ku luma a khali ka kona ku nile xiyani leswaku loko a lava ku sungula ku lungoxa swa ku leyi i n'hweti ya yena leyi a ku ni masiku la se a nga ha etleli lomundlwini na wena mavava loyi tenyaki va mususa a ya etlela ni masungukati leswaku loko ku fika enkarhi lowuya va mu teka va mu heleketa ehospital ndzeni ka masikunyana mambirhi na ma ha salile a va ni tolovete leswaku a yi ehospital kambe a swi tshuka swi endleka ku venene a velekela la kaya hi ku ku venene a ku lun'wa ka yena ku nga luka ku teka xikati ku sa loko wansati a nga lun'we a swi karhati a swi hlweli porke u lun'wa ni ku veleka se swa tshuka swi endleka a veleka kola kaya kambe hi ntiyiso ku laveka masungukati leswaku ma mi vonelela ku venene a veleka swoswi hambi hi ku xibedhlela ku ve ni nkarhi lowu va nge ti swa pfumeka ku venini ku ya u ya fixtira apart la nsati wa wena maxi hi ku venene a nga swa thekinolojiya va gambi va tlhela va swi vona swa ku leswi hi swona kambe a swi na maringano leswaku wansati i nge swi tlheli swi nyimisiwa futhi leswaku nompodo ku veneni wanula a ya nghena lomu ya va nge hinkweni yena a fixtira a ku yini a ku veleka ka nsati wa yena porke ni swiyani i minchumu leyi ya ko a wansati i nsati wa wena loko ku li ndlwini mu le xikan'we kambe loko se ku li ka minchumu ya wunge hi liya swa karhata porke lomu ya ku ni vavasati va vanyingi va nga kona se wena u ta ya u ya nghena u ya fixtira apart la nsati wa wena u ta hi wena hi wexe u ta tivona nawu le kwini akarhata porke a ndhawini liya ya ku veleka i komu sala de a operation porke hambi hi loko wo famba nawu li na yena va tlhasa va mu teka va mu veka leyi va ku huma u ya handle va sala va ku tendela na va mu bulisabulisa hi xi vona leswaku a ntirho lowuya u famba kwhatsi a nga swi twi ku vava kambe hi ku yini a hi wena wanuna va kona a va parteri ku ve nini va phulukisaku a yini a vavasati manji leswiyani swi endleka hi loko swi kadlarisana n'wambu ya ngwani na yena unhali yena a nga xikakadi ku ve a li ntirhweni loli siku lolelo swi kumeka swi kameka na ku nga heli na wansati la kusuhi ina a li dotori va nga mu lavelela leswaku a ya ku yini a ya kota ku phulukisa luyani a wansati a lun'waku hi ku ve a tindlela ti nga hi kona kambe loko ti hi kona tindlela na ku ni vo vaparteri lava vatsongo hi vona va kota ku penela va ku yini va fambisa ntirho lowuyani bava va loyi
0: hi swona hi swona bongile Lopes Mondlane hi wonelaka wena na ku tshemba swa ku van'wani va ta engetela kutani ku hungula ka leswi huleleko hi swo
2: hi swona ke bava loyi swa karhata phela wa bona anga ti ndiyani ya wansati loko a veleka ya hambanile ndi ya ku ngutsimi wa xilondza. Se a ku veni ni ku yisi xitira a swi na byalanga, se ku riso a swi tsimbisiwa ku veni ni wanuna a ya a ya xitira a bardula nsati wakwe hi mhaka leyo bava lowu kanimam.
0: Kanimam, chao chao.
2: Hi swona.

0: Hello.
1: How you doing?
0: Hey, Bulanaman.
1: If I look for my uncle, me, that's your way.
0: Oh, yeah, oh, yeah.
1: Ah, Mala, you will take one band.
0: Mm-hmm. La, I could take one Baba Kumai.
1: I think I don't know what you're on.
0: Uh-huh.
1: Anka ring, I go on. Elika, Singova. Punimus, you know, I look for my one that's to make you will see.
0: Uh-huh.
1: Nisina da xibalako hileswaku a tolo ka tolo vhela tani hi vange siti lava nga nghena va huma a swi nga pfumetiwi maxisosi u nisa towela kaya kola na kola swo mu humelela vhela u nga tsutsuma u mu tshiki ku ha hiswaku a swi ni lombi leswi u ha tsutsuma u mu tiyela u ku hayela vavhezinyi ku yini na ku va se u karhateka la ku wa luma ka kola na kola ku swi ku humelela for example muyingisi loyi a hali ku huma ku nthata makwena leswi a hi swikolokolo ku wa nghena xibedhlele u sisitira ku ni mitshuma ku yo humelela kola na kola yi ti kongomeli lexa ku gamesa hi lexa ku na hali ka maputu i mi ni nga kulela kona ni funda kona ku lomu ni vuyi divese swa ku vuya divese lomu ka va nga ta kuma ku a wu tomela lomu ku hanya khwazi kama ko kama poza hanya ba cement phe. Manyela kama pozi ti hoyi na ti tirhisa nyana. U khala u tima la yani ti hoyi ti veka mali lomu u tirhisa ti hoyi kodwa nyana ndi no hetela ni kufi ni vulavula ku. So pura ti gashareka. Se mali ni ka danka ma na famba ni hloko ya mhaka.
0: Yeso.
1: Ah hi lika xibomba ha vuya mamani munhu kwala ka xibomba sete khale ka kona va ku yi tete ya mutlhava nge yi tete ka numero 40 xidamali bazini na hi ku hinkwaswo para ku boxa magowanini tanisa magowanini leswiyani ta ku boxa magowanini wa albazini a ni misava ya ku tshuka olova mamani wo karhi kaxibeyisika hinkwerhu ko huma bava munhu wa ku a yivela vuzozo ange swibama a nge se va nayo masasenda a likuma swikondetali ya nga tendela mamani hina hi yimi kule xani ku swi vona leswiya masi munhu wa ku a ni hali mizongo sereke ni lava va kulonta va khehli va ya kule va mamani va wu karhi a va mi tiyelanga se hi ndzhaku matelefoni ya ma nga se va kona ku humelela a vatasinyana va ngaki va ni garatiaki se va mi teka yena liya ya xibedhlele bava loyi a tlha mi yingisela mamani loyi a famba na exibedhlele a tena va tile ku sikula bava leyi a yi nga le xitakala muti lowu Nti kamarade va muhwelele ni khale ka kona a va ku emisori ntre professional
0: ndi mapotigas
1: ka gaza nka mola hi tetendela ra dila ka mapoti ku vuyeni ka mina rado alenge se va kona se ni mhaka ya kona leyo a sofi a nkama hi nga ka wona hi le ka xinguva se swi ka endle nge no huma ka programa swi fana ni ti mutini ku humelela munhu a jeza lovile maki swa ku lumba swi humelelaka ka wena la a fa mina hali ndisa munhu liya van'wani va tolovela ku mina a swi ni lombi leswi na hali mitsongo a ni tshumeli ka leswiya mali se swi ku humelelini laka ka wena u kota mu siya munhu wa wena wa kombela vanhu va handle swa ku lumba swawu swi humelele wena kaya se ku fana ni lo bulileza ka lona leti kama hi nga ka wona hi le ka xinguva a swa ha tsimbiwi leswi so karata for example vizinyi laha ni tata kwalo loko a nga tanga tata ya ngulo toko walo a nge tshumela a nga swikosanga se nga tata ni pfuneta ku vona leswi se hi mhaka kona ni nga ta vulavula ni gama kona
0: hi ku chusiwa kutani ku hi toloveto ku tshika leswaku swi hi tshuketi ku alun'wa famba xibedhlela va ku kutani ku hikwala kaya a matswatsi ma heleka ku mi phulukisa makungwani u ta swi wahela kusuhani bya vhumetiwa leswi kutana hi
1: swa pfumetiwa loko va ku vita wa ku pfumela wa pfumela
0: eswo
1: loko va ku vitana jesu swi kuonga para mipfunetana kwalakaka na tikonika ku phulukisa leyi a ni nga nghena loko ni twa lava tirhaka kuva ku phulukisa vanhu va tolovela ku va vitanana va nyikana mavonelo swa ku vana a n'wana wa hlwela ku huma ngama hisa ku yini a jezi va nga ku vitana lana va ku a nga kona wa mukulu ka swin'wana ku lana ku fikela n'wana a nga humi la a ta za hela ntanga kani va xikuleka ku veni ku vikeliwa jezi ku huma masirikwati leyi ya makulu ma marama hi makhweri swilo loko ni timhamba ndawu ya kwari va la ku tlhava homu va ta lisa ku veni lava vakulu sereke va etlele hi makhweri sekete ra homu liyani yi nga hunti le yi va hune timhamba ya hina naswa leswa maheka tintumbuluko na wona vo a wu landziwa khale yi nga leswi wofiki ntumbuluko ni wu vona se wa so
0: ya
1: les
0: lahi gondza swinyingi la
1: leswo hi minsimu leyi nga yi hanyanyana
0: basi bongile mishini ya nopangalato ya mitirhi ya ra dimisaveki
1: hi swona ante xiondza no xitokwambi futhi ni vavona va engeteke ngi va talanyana male ka xitondzo ni xitokwambi zi
0: talelanamitalisanaaangena
1: kambe loko swi koteka u ta mi tlhela keleke dani bava zandamela laha ri mandi mazayo hi swona mitirhi yinene
0: kani mambu chao chao hi talava ku amukemungisa ta ku gumesa ka mixileyi alo
2: lexiyile bava loyi
0: lexiyile bula na mani
2: u na Philip Novela ka xipano
0: hoya hoya
2: inkomu bava loyi ni tesile
0: inganyi makuriosidade ba Novela
2: okay ta bona
0: n'wina n'wina vambirhi va Novela mi kumeka ku ka xisana mi va ka makabyi
2: hi hambane va bava
0: we
2: Julio Novela mina ni Philip Novela
0: tabe basi a hi hloka kahle ku mhaka
2: hi swona bava loyi aleswo swi kumeka na swi karhata ngopfu hi ntamu hikusaka a ntirho lowu wa ku fana ni wolowo a wu zanga u hi lumbile hina vavanuna se hikokwalaho hi swi karhato hi nga za hi kota ku hi tshundzeka hina vavanuna kambe ke a wu zanga u hi lumbile
0: hi swona
2: vinyi va wona i va mamani yi nga vapartera ra vaxisati hi vona va fanela ku tindzelela ngopfungopfu ntirho lowu hambi hi kuva ma hi ku va ku vita leswa karhata va ku vita loko va lo maphakati va sungula ntirho wa ku fana wolo wa ku wena wanuna hi nga nghena va tata vonisela mitshumu ya ku tani nada swa karhata yi nga veni lexo xinyuwani kasi mina leswi a ni zanga futhi ni swa ni tshunzeki ka swona leswi manjeke a ni famba na yena sempre kun'wani ni kun'wani ni mi heleketa manjeke leswi a ni zanga ni swi kumile so ku hi marito ni matwaku swa endleka kumbexana hi xo xinyuwani xinyuwani vhela ka hana leswi yalaku for hambi hi ko khale a ku na leswaku va ka ha nhloko hi ya vavanuna ku na leswaku va ka ha matandza a madyiwa vavasati ku va nga chaa ku veleka manjeke lexiya na swona nkarhi wun'wanyana a yi li ku tshona kumba yi li ku yina hi manjeke hi ntirho wa ku fana lowu bava loyi hi kumeka na wu karata hi ntamu nada wa karata mina se ni fambe ka nyingi manjeke a ni zanga ni vitaniwile a ni nga fani maaa ni vitaniwile hambi hi loko swi tshuka swi mi karhata ngopfu suka kumbexana hi wu famba kumbexana yo beniwa kumbe xileyi kumbe hi n'wono swi mi karhata swi kumeka swa hi kwala ndleleni a va vona va vo hi nga nyimanyana ko sele swi kona hi lawu longisaku swona va nivelekisa se ni hamba se hi tlhela hi koka tihume hi famba hi veya ya fika yi tendlela a byi zanga swi koteka swa ku fana ni swosele kani mambu bava loyi
0: bongile mixine
2: inko
0: chacha avi mengisetwa hina ku gumesa bongile ka n'wetlhe ku na muhlingelile ku ka siku leganyamuntlha hi la ku tshemba swa ku amandziko bolo leyi kitaveki simama ndzoka ku ve hi hlule khwats miehleketo ya hina hi ta we hi ta engetela kutani ku lava kala ku va nga kotangi ku nghena va ta swi kota ku ye va nghena kasi va nyika a wu hlengeli gabyi ka longoloko lowu wa radio mosambiki laha ku xuva ka radio mosambiki ka makungu yo khwatsi lawa ku ve hi tiva leswaku cini xi lahlekaka ka timunuku wa hina cini xi simamaku na ku hi cinca ku hi nga chikwatisa kasi ku ve awutomi ki kumeka na kichikwata aka miganga ya hina ni ka mahanyela ya siku gin'we ni gin'wana hi bongile hi ta tlhela hi ta ve xikan'we kutani hi ta simama hi xikan'we ka mitirhi leyi ya siku leyi ganyamuhla ga 26 ka September wa 2026.

0: Hoya mungiseto kuranze kakangolopuwa ngoma ya viki la radio Musambiki. Kuhala zana, isangusa chile shuka longolopulo, nilisimule ya yangi pi, kuhala zana.
1: You weed it, yangi pi.

0: ubaba lwe mulava kule emakhelo hinkwawo kumbe mangana wa kona ungena ka yena ungena ka tia wa kona anti va tshama na yena va mudzwela kwapa le njombo ya wena lo brika ku tikwa nyamuke vakala ntawo porisini ku njombo yako mwanangu njombo yako eyi njombo nyali pango yongo kala dzinzi yanu wo borodo mwanangu dziruwani wo borodo mwanangu dzirunyitsi wo borodo mwanangu kukarali ku borodwa kane
1: yangi pi u rindzela yini hi lisimu leyi yangi
0: a lisimu leli chumu to sungula ndzi sinoswa ku kubeliwa mangi ntawa kubeliwa mangi loko ku ta ndzi tsakisa mbilu ya mina ku ndzi nyika ntamu ndzi swi tiva ku le ndzi maku leswi byi ni lisima byi ni valori a ni ta loko ku beliwa mandla te ku swita swa ku a mandla lawa yani po dima ku tlakusa ka swin'wanyana swin'wanyana
1: basi ya makumu ka longoloko wa hina hi tale wach la rad mosambiki magezi yo kumesa
0: a magezi yo kumesa talvege ku ndzi tata ku bonga nguvu a va tirhi vontlhe va tirha dutontlhe ndza swi tiva swa ku a radio mosambiki wa hi khoma khwatsi hina vachaya tiprograma ti nga kona laha ta ngoma ya vhiki nyambani rito ya pandza tata ku bonga ni ku talvege mun kombela xikhati xa ku chiketa numero ya mina va nge siti 087 93 08 599
1: basi ma swi kota ku muramba yangi p kasi ku va a ta kumekana tikara mihungatisa da va ta kutani ka maxipetakulo kutani ku lava tinsimu taku hi number phone leyi swa koteka a longoloko wa ngoma vhiki mungiseto ku rhandzeka nyimalaha hi bongile ku tshikelela hi tindlela letinene longoloko ku nga fambisiwa Horacio Romão.

0: tazviona
1: kulani vananga na n'wina mi ta swi vona kambe ku hundza ka mpimo wa swona hileswaku na loko madala lowu ya kula kutani ku ya tirha chikalaka ku ve ya hola peceni hikwalaa ka hula reforma van'wani a va swi koti ku ve va nyika lesima ka leswo vana lava swi kha ti swi nyingi hambi ku tirha va kalaka va nga swi lavi va rindzela ku ve ntsena vatswali va tirha va nyika muholo va va nyika hambi peceni hi wula a mudende lowu va holaku se loko va humulile ku tshika leswi va vona leswaku nada a xa swikwana ku ve hambi ku va hlongola laha mutini kasi ku ve va sala ni muti lowo kambe mandziku wa siku loko u nga swi tivi ku timahela madala u ta fa hi ndlala hlongole madala a nga ku nyika mudende nyamuhla u cinci ka Thomas Chauklek hi ku teka ka dixugauga 1987 leyi ganga ku vita libombisile.

0: Tabamukela mwingisethu kachikhatuleche, hallo.
1: This is
0: Ibrana man.
1: Gonzales manu se kama bungani.
0: Hoya hoya. Alisimuna wala kuleza?
1: Daniel Langa.
0: Loka kuye.
1: Akushilo muni shoka shinga hili.
0: Mudomo.
1: Nirungula asatu wa mina Flood the Macam. Nirungula bubungwa mnyingi. Na shiteri mkonzo. Ni mkwa ulawa nyingi sa ukanka mawuri.
0: Ezwana, bonji. Chao, chao. Alangile simu la Daniel Langa kuloku ya tsamela wanona vata kuvita ku mudomo. Eleka 419. Itabe hamukela, alo.
2: Boa noite.
0: Yebulana man.
2: Ni Stefan Sambu.
0: Stefan Sambu, alisimu na wala kuleza?
2: Sana Sambu, ndibuya yangiti.
0: Sana na Sambu. Lisimu lelea kamani?
2: Ya kabonzi vakasambu vakanyaposi vakanyakumba vakanyambiri ni lukutori service
0: kan mambo mishina ino pangalo tya mitira radimsambiki
2: bongile
0: chao chao.

0: mais música, só novidades.
1: Ita vala mukhandlu wa ku viha mukela muyingiseti wa gumesa mun'we ntsena ka xikhatilexi. Halo,
2: halo,
1: hi bula na mani?
2: Na Arlington.
1: Oya, oya, yo kuma yi ku Arlington.
2: Nlava nsimu la Lina Vilankulu.
1: Lina Vilankulu, u yi kuma yi kuhi leswi?
2: A ku hi xi ni nga wona.
1: Maxaka ya mino mama. Liya ka mani nsimu lela Lina?
2: Liyaka wona ni hinkwavo ni twaku radio
1: Mozambique. Basi mi xi ndani na u pangalata hi mitirhi ya radio Mozambique.
2: Ikhani mama.
1: Ciao ciao. Hi tshamelake muzirhandza va ngiseti hi valile a longoloko wa hina wa suka nyamuhla wa xikolweni wa xitokamuxi. Hi ta ve hi chayela nsimu leyi langileko.

Vaka hina chika chingambele cha singita hikola ho hola zwo ke chikela magumu ka mitiringa ilungisele ku veta ku chiketsela ka siganya munhu hikola ho amukela salisilega Thomas Valeka kula ula naye mushivela mathomo ni makate masiya mandleni manene ya vena kulori vato vasimama ka switichi lebyi nharhu zwa maportugaza ni nyambana lakanya kuloko swita ku set ora ta tlhela swita kotana switichi leswi kasi ku ve swi ngana ka dukadukisano kota tolo vetu a mulungisi ni mulungisi wa fiki mina ndzi kumesala salani.

Mahungu ya miyishu ye misoro provincial di Maputo Michel Weah Alberto Langa. Murhangeri wa tiko Daniel Chapa bejisa mintamu ya usirhelela tiko akuva yi endla ku fana ni khale ka valweli va nkhuleko ka mintirho ya ku vekisa kurhula ni mahanyelo manene lomu tikweni. Chapa emahlweni hi ku vula leswaku ku ni nlaveko wa ku va ku kumeka ku tiyisela kukulu ka ku hlaseliwa hi vakolonyi swa nga ndlela yin'wani ya ku tirhela tiko. Murhangeri wa tiko a vulavula doropeni la Nyembani nkarhi a nga ha rhangela ntirho wa ku kulungela siku la makhandza ya ku vhikela tiko. Mukombisi wa mfumo exifundzankulu ni ya saleleta leswaku ku ve ni vuvoneleli lekulu ni ku mangala loko ku tshuka ku voneka vanhu va ku kala va nga tiviwi migangeni hikwalaho ka udumeli leri vonekaku eswifundzeni swa Marupa na Mekula. Silva Livoni a nga vulavula ku fambeni ka ntirho wa ku kulungela siku la makhandza ya tiko hi xiyimo xa xifundzankulu lexiya a doropeni la Lexinga a vule leswaku i ntirho wa mun'wana ni mun'wana n'wana wa tiko a ku seketela ka makhandza ya tiko a ku va makhoma va dumile. Murhangeri loyi a ya mahlweni hi ku vula leswaku nhlengelo wa xitshungu wu fanela ku endliwa hi vunyaminyami ndleleni ya ku kala swi nga vangi nchavo ka xitshungu ni ku kala ku vhusa vo va dumile. Livoni a ha vuleni leswaku vantshwa va nyan'waka va fanela ku tifanisa ni Geração 25 de Setembro va nga titshiki va lahleka hi swiendlo va va va veka mhangwini vumundzuku ni usirheleli la tiko. Xifundzankulu Cabo Delgado khale ka valweli va nkhuleko ni maxaka ya lava va vekiliweke swinamani hi ku tsundzuka lava va feke ndzeni ka ku tlangela 25 ka Setembro va tiyisa leswaku va ha ta yisa mahlweni ni ku tluleta lavantshwa mintirho yisiweke hi valweli va nkhululeko. Vona a va vulavula ka michini ya Radio Mosambiki ndzhaku ka ku va va amukerile swinamani ka ntirho wu kombiseke xiyenge xikulu ndzeni ka ku kulungela siku la makhandza ya tiko ni ku sungula ka nyimpi ya ku khulula tiko. Xifundzankulu Cabo Delgado ku vekeliwe swinamani ka 364 wa valweli va nkhululeko hi xiqokolelo xa Veteranos de Luta de Libertação Nacional hi ku nyika lisima a ku hlengeleni ka vona a ku khululeni ka tiko. Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo a tlangela makhandza ya tiko hikwalaho ka ku tinyiketela ka vona ka nyimpi yi nga gama hi ku huweleriwa ka nkhululeko wa tiko hi 25 ka Setembro wa 1975. Erinkis Bonjese a vule leswaku ku kulungela 25 ka Setembro i ku pfuxeta xiboho ni kurhula un'wana tiko ni ku ya ka mfumo wa usirheleli mvumbano ni vumundzuku. Nkarhini wa kona Bonjese a humelerisile lisima la makhandza ya tiko hikola ka mintirho mayilandzaku nkongometweni wa ku sirhelela tiko. Murhangeri loyi a vule marito lawa doropeni la ka Matsolo ku fambeni ka ku kulungela 62 wa malembe ya makhandza ya ku fikela tiko. Partido Frelimo letsatsi ya lavantshwa a ku va va tifanisa ni mintamu ya ku vhikela tiko yi sirhelelaka un'wana tiko. Frelimo a twisisa leswaku ku yaka ka Mosambiki swi kombisa ku tihita ka hinkwerhu nakona swi lava nhlengelo wa hinkwerhu. Ka tsalwa la ku tlangela siku la makhandza ya tiko, vandla leli li vona siku leli swanga la ku yehleketa henhleni ka matimu ni ku tinyiketela ku endliweke swi pfumeleke ku va ku yakiwa a tiko. Radio Mosambiki a le xirilweni mpundzu wa ntlhanu lweyi kuluze vutomi khale ka mukulu wa mahungu se a nga kumeka ku humuleni Ricardo Ndimbandi hikola ka mavabyi. Tanihi ku hlaya ka tinxaka, Ndimbandi a kongomisiwe xibedhlele hi usiku lawa wumune a xibedhlele xikulu xa Maputo lweyi a nga gama hi ku luza vutomi ni mpundzu. Handle ka ku va mukulu wa mahungu a ve mukombisi wa mahungu, mukombisi wa mindhokadhokisano lana nakona a nga vi murhangeli ka kompani leyi. Ka mintirho a yi rhangeleke ku humelela wa Delegado ka maemisoro provincial ya Niasa na Maputo a ve nakona director de information nakona a rhangele centro de formation la Radio Mosambiki tlhelo murhangeli wa Gabinfo. Ricardo Demande a siya nsati
ni n'wana mun'we ta matshamelo ya nkama. Vaxivi va matshamelo ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li tirhisa ku tlula hinkwayo ya tikweni ni 36 degrees centigrade ku landzela Nampula ni 32, Maputo na Kilimani 31, Pemba 30, Ncayincayi, Beira na Ximoyo 29, Inyambani 28, hi ugamu lexinga ni 26 degrees centigrade. Hi mihlayile mahungu ya mixu hi emisoro provincial de Maputo man'wana ka minkarhi ya ntoloveto.

ikhani lwenkulu Alberto Langa ku va u tiyile wa teta hi kombisa majungula ya lunkama. Majungula lawa ma komba masungulela ya le xiyenge xa mitirho tanihi rehleke ya kona hi famba na xone. Hi ta yimana hi vona kusuhi swinene nsimbi ya Novioras. Vunanga hi ta famba na byone hi lunkama, na hi kombela ku va mi hi khomela hikuva namuhla hi nga na nongonoko ni ti jungulela vanga.

0: Chuvuku wa tiko uli mavokweni yako.
1: Radio Msambiki.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 6 horas a ti, Kwenenkwadra, Moçambique. Nkama, Hiloneno, Akuba, Ezenzeleka, Kumiganga, Yakuambana, Hambana, Yadropa, Nishifundra, Nkulu Maputo, Lomo, Vangiseti, Vangakone, Kuyetiva, Tavusha, Bzalum, Vangakone. Wako, Zanzeleka, Bzishile, Hinamani, Kusikela, Kwenen.
2: Aushini chivulavula na siku manyiki amanyana
1: kunjani manyana
2: manyana papa ili shawombe no usamari isa
1: aviki dzifambe njani
2: afamba hombe mchiniko ona siki zamchini manyima na sona
1: hakuluka idzungula leto
2: ni ndo siku la tola iri vone tiri leka kune matumba u
1: mpela
2: tabukuka da vone sokali ni kayi leshi dinga asha lesi
1: hiki nsile swinene siku
3: Bye bye.
1: Iya hebulani wa ingiseti shienge lishi shamintizo ikuwa kunene iti watavusha dzolumba ingiseti wa hekumaka na valikone hoyo hoyo dzishi lehinamani
4: yebo aushende tanasidu
1: ishi salamane
4: ulima tola si kapava orasi sinu simuko
1: minjani kia tana
4: basidu mina auto mwini kanyama mina ni pazi wapasito.
1: Hakuluka hitungula letu.
4: Ambu anjangwini kamina hinkwako vana wa mine. Kastumukua saisili viki hinkwalo.
1: Ahe.
4: Ambu hiparterangu linku mwaka yona nyayona ushikimililu. Ya.
1: Aha.
4: Ni bairu yo inga ikuli yona ningisu ule hinkwasu mashikala. Kwa lana kwarterangu ya linku mwaka yona ni kwarterangu ya papa yin. Papa Domingos Mambu nyayona haa yiruli.
1: Hina valele soko.
4: Kwa papa ya mukanzi na ye ni. Haa yuru lili lukwa silikoni. Kwa sanili kwa matelefoni.
1: Kani mambu sinene kuzula loka kui maswe ni kuvoneka.
4: Histo wana kwa mba kwa sito mbuse hita yisi.
1: Bye bye.
4: Ama feriadi maka halutili ben papa.
1: Yebo.
4: Nukutesa sempre kapa Mozambique. Ahita kukili lembeli.
1: Mhm.
4: Ya. Kela kati mamba tati kuli ntati tongo. Kwa hati hita kukili. Hiti kumbili soko kapa. Akurile kuse yuko mi.
1: Mpela.
4: Sisi takisi shinene, ilishuanga telisashone kwa papara hini. Impati lia, izijora, nga kuhuli shaku vangavi, ama pana vahina vangahi kumbia lisi henga shuana to.
1: Mpela.
4: Ya haa, hakikesa shinene shaku ya pa, ava simamu, afiki lili, kela shenja kole.
1: Yebo.
4: Kani mamu tatana siku mkira kufazi.
1: Bye bye.
4: Yeka.
1: Wachi tuli ina 6 na 4 minutu za tiku ni kwa drum Mozambique. Hoyo hoyo, zishi ile hina mani kusikila kwini.
5: Oh, bazdo, masweli ina papa.
1: Ah, itulu munu kambia inkuwa wa itulaka.
5: Ah, na mina safana wakala suzi nchumu.
1: Mpela.
5: Nukola masaka wajira fana kufamba sa hindi kapitini makuwa hapo.
1: Hibzi ile shilatana, kunjani?
5: Ah, kona sa chova chova babu.
1: Ahe.
5: Aku tetap sesungguhnya sahaja. Kemarin sama ada tajam mininya, nesuasa fasa fasa aga. Astarad sih sama sama anda wahy musikai neso. Asal setakuin. Besi besan aku lungguh sama kas kuat, aku sukera. Show ini terlebih kerana aku koloko. Sehiru aku surungi sa squadro, se esfuri liwiri. Se begitu imara a squadra, mas janene, squadro, se ya. na dumako anyangale to somono ko batawa batatsama bana ba hini ba hi ba fetsa ko wena ku tsongwane
1: mpela
5: akuba sayala mchumo madara sayala ka kunene aba pana yi ngala pena ta kumba pana kumba ni ngisini aninga na kulumeta vano
1: eba kwako etlangelile bye.
3: 8283 84 80
1: Hey.
3: Ya wabaza, ati waitireja mina, nazare.
1: Awo.
3: Ya, ay, shukubadiri. Mila kelani kwa laka mina.
1: Yeso.
3: Ya, ase shukubadiri. Say, shukubadiri. Kato sinyinga, ha, sukona. Abafana sempe, apuyiba, wasikiki.
1: Avesina tseka. Nada mazima kale yavafana vaku yiva le hete hita ilulamisa.
3: Hita ilulamisa ku yi.
1: Itale papela na Cesar viki jikaldiki. He kombela asiku leswa kuva hita bulani va yivi ha nyimela valungu akuva va hintshunxa.
3: Kumbe munga va koja. Loko hambi u kuma mpahla na yanikiwile ya ku tsakama va ri hawula va famba nyana.
1: Va ta ya yaneka kaya. Bye-bye.
3: So, now.
1: Paro kango. Ala wabanga mavalani wa hivi. Loko wakumale soku mpasa uyanekile ya atana. Vuyanula. Kutani waya ya nekakaya. Ha? Hihi. Oyo, oyo.
6: Aishen, mungano wa Jesu.
1: Kukwa?
6: Kukone.
1: Himelwe nento.
6: Wento kolani.
1: Chikwembo.
6: Ayo kone mina.
1: Kunjani te treje vovo?
6: Kukone kuzulile nakupuka nesipuka.
1: He? Kutani
6: u... Kutungula yoli atolo kusanyekele nakuzulile.
1: Ehe.
6: Nakupayeli kwenye naifone la nile.
1: Impela.
6: Engana abana makombe seli wa mungu wa mama na wa igereza zikidotulwe.
1: Oh sorry.
6: Kulula mesela singela taku wata kusandela mutini wako.
1: Mhm.
6: Engana ya ku ikata tanyana masi ikaku yini.
1: Hiyo ndlela Yesu vovo.
6: Asina zani.
1: Impela.
6: Anda mugangeni kuzulile.
1: Ha khensa kuzula loko vovo.
6: Ani mama anti wena kolana ku mfana njani hulukile sithele xitaratwini zo ta khasa kolana hi ku twaka la.
1: Hlayisekile mafambela xitaratwini namuhla ma holovile. Lava va ku lutla deve va handle va etlela hikuva va tlangela timamba.
6: A va tlangela timamba phela hi ti tlangela timamba hi va kunene.
1: Impela.
6: Mina ni nga swi kontanga leswiya loko va ku hei kumbe va ta teteliwa mangani va ta kakajiwa swi na yini.
1: Vela.
6: Ke fambela ne ni siku dza kone le dza Victoria le dza Tolu.
1: Uwa zwivona ke?
6: Zwangeli ule lo wa matimba e tshenhe ni mpati liya.
1: Evov.
6: Sali mam.
1: Bye bye. Wajidlina sesiyara jina 9 minutu za tikwe ni kwa jam sambeke. Mintiru iya shitsonga na kone. Milumba imisoro provincial Maputo wa radio Msambiki. Hoyo hoyo.
7: Ego.
1: Yebo.
7: Au shene fanya.
1: Minjane.
7: Niko na jala mimi.
1: Ina ina hla isekile.
7: Au sa jule ka bosia.
1: Ina ka Emmanuel.
7: Na dal so ega Jonas kula bushongela ukumala mathi.
1: Ina ka hedzele tale Jonas kunjani ko?
7: Kuruni le jala mimi.
1: Aha.
7: Kapukapu umati ndoni mashanza akungo.
1: Nada mazi mipfa mihlamba
7: ande ndzi hlamba kusuka ka tindlo
1: kutani ni ya ku hlamba mati ya makona
7: makona mfuto
1: na da loko hi suka lana Caesar hi ta ta ku va hi ta ta mi pfuna ku lulamisa
7: swi nga tlhela swi antswa
1: hi tlangelile ahe Caesar swi dya kuva hi rhwala mabakiti ya mati a ku va hi ya pfuna valikwezo halaha ya Jonas ehe hoyo hoyo
8: ebu awuxeni
1: minjhani
8: kape kape a hi voni ya ku karata ngamu yi pfukile na hi pfukile wana dyambu li tlhavile
1: impela
8: a nganga lowu ni nga ka wona a wu tshamisekile
1: u kwini
8: hi le Zafala hi nkosi yami
1: u minjhani nkosi yami
8: kahle kahle nchiya hikona ya ku karata
1: hayi hakuluka hi byungula lebyo nkosi yami
8: a ho ti n'wina kose kumbe minjhani
1: a hi tlule munhu kambe a hinkwavo va hi tlulaka
8: kani mambo
1: he nkosi yami
8: ebu
1: babayi
8: xalakolano
1: wajiti leyi na sexi na 11 minuto za tiko ni nkwatra Mozambique 82-34-80 na 84-34-80 alo lokomotiva
9: ye lokomotiva na kapitan Merko Motiva Matindu kaxa posta
1: hi byela Matimbe ku njhani
9: kape kape ku rhulile kanyagona
1: viki mi byi vone njhani
9: hi ku kulungela kulungela ye ha kulungela ye na timamba ta hina impati ya guma ku hi
1: impela
9: kasi a vakhisimusi hi ma vonile
1: ya
9: va fambi to tingela ungi ya nyanda leyi nga ba hi vayivi ungi swa twalanyana va dzukanyana
1: ja va sungula ku va va nyima hiswo
9: ungi va dzuka politiki hi li vonile venye ku rhulile
1: ya
9: hi rindzelekile na yena ivhiri ya tilangana vanhu le nyana ntungu hi tsakile hi ku vona a vintsingo a famba hi tingela
1: he mungana
9: ehe
1: salakolano
9: byebye
1: wajiti leyi na sexi na 12 minuto za tiko ni nkwatra ya Mozambique hoyo hoyo bondia
10: awuxeni
1: eyi hi bula na mani
10: ule buhana kutani una Jose Bakete
1: ku njhani Bakete
10: a maxela la mugangeni hi lawa manene a nga muya nga hi liya yani yoxisa
1: ehe
10: a tivi n'wini kumbe mitiza njhani kwalano
1: hina hi le ka munandzi
10: khani mamu swa khenseka
1: hi tlangelile swi va tani na n'wina zo
10: byby
1: a hina Jose Bakete halaha ya bohana ngu yeneke a dzungula vutomi pole swingamu yake a hi vonaka hi matihlo ya nyama yi n'wi tshavisa swinene yo i Bakete a tihlayeleke ha byakwe hina ya yamukela un'wana muyingiseti hi ndlela ya 82-34-80 na 84-34-80 laha hi kamba ta vuxa bya lomu vayingiseti va nga kona hoyo hoyo
11: dumalingani
1: minjhani
11: DVD tikweni bya ka mahlongolo
1: ku njhani DVD

0: nyong.
1: Bye bye. Ka jiwa hala haya ka mahlungulo hekuva kuno mujato hoyo hoyo allo
2: allo wafshi
1: bzishile hishi salamane
2: azishandela kini
1: hello again
2: hey bye
1: awu zwitiva leswaku hala haya ka mahlungulo kuno mujato
2: awu ndilanga chungu he wena shi fondi.
1: Na mene swito swo swa DVD.
2: Re nwi no nwi. DVD anga hlanga a ku numero ya mina ana yona nga ndzanga tshum DVD. Ala ku tshata mma.
1: Na mene zwi no tiva leswa ku kajiwa. Na manje loko nsuka lani ya khoka mahlungu.
2: Ida va swi nwi.
1: Edzele kunjani mugangeni? Loko hi suka la hi ya ku ka mahlungulo vhela maze swi dya ku va u pfa u zulanyana hikuva ku ngo humelela muyingiseti laha a nga ni patu loko hi suka hi ya ku yena hoyo hoyo hi bula na mani minjhani nyanga leswi u dzungulaka swona nyangave swa namuntlha kumbe swa tolo
3: swa namuntlha leswi ni fikele loko ni pfuka ni endla ku hama manzi nitsongo leswi ra ndlela nga ku na hlanyanyana
1: leswi
3: tlanga kutsuma ni jikajika nyika marihandzi ni jikara
1: pronto hi swa lisima
3: ni vulavula muchumu ya yintshwa
1: ha tlangela dzungula lebyo
3: leswi ni tsakelaka swona mina kuva vhela ku tshamisekile ndzonde leswi a nga mabitsini va va tlangana hi ku khemana va vavisana va lwa majahaizanga ta nchumu hinkwaswo swi fambe khwati ku ri mbari mi nga kona ni nga ka ni nga hlaya kukula ka byona mi ku lomukwata la nsete kusuhani maruvaruva ni nga byelabyaka wona ma swi tshamisekile
1: kani mavuswinene ku zula loko a ku yimahlweni ku voneka
3: vintsingo byi khwati marhumba ya tingoloveni ni timbaweni leswi nga busa swa tona
1: ya
3: ani mangetani nga khwati
1: bye bye. Nyanga vangu pelo menu zilomu ya anga tutuma ani makale ya kuvalo kwa shuza a sungula kuva zwindzeleka hi swonga hlaso ali loko a shuzile swi mukomba ku tutuma tutuma lomu ya mugangeni nyanga hoyo hoyo
4: a shela do
1: he bula na mane
4: bula na leswi na nangila
1: hi leswi na nangila
4: leswi na nangila papa
1: mase kokunonile
4: kunonile haleni kwezo
1: xikwembu
4: kunonile kuni mati kuni mapatu
1: leswaku
4: salada za kona papa yanu
1: leswaku loko hi suka na Caesar la hi ta ku wena
4: haleni
1: pronto
4: teka ana machonisi mbuya na yena la ya ta ka mikomba ka ngela
1: pronto swi tshamisekile.
4: I'm not going to go to the house.
1: Bye bye.
4: Ana
1: ku heta khwela shap. Pronto swi tshamisekile. Caesar, wa swi vona loko ni ku swi ya ku va u nga handle u gijima ni timhaka. U tlhela loko hi suka laha hi ya swi nonakila hi ta va kuma va hi yimelile laya baraji laya. Swi dyi ku va hi xaniseka. Nada hi to tlhasa njhe hi kuma leswaku va le baraje va le ka xinonakile hoyo hoyo

0: سيري بباي
1: البردو
0: ايه هنا لي
1: من جاني
0: اوه هاني هنا لان
1: ايه
0: هاني لا وسيني تطال
1: مي هاني لا وسيني
0: هاتي وينك بو هاني لا كوين انا
1: سيني ايه نعم انا قدي
0: اه وتي سيلة
1: اه انغا تشابي لو كنت سوكا لان تاها وتيس كم بين وتيسا بوين البردو
0: اه وتي ساكا في زيني ووين اكولان
1: اه برون تشو تشمسكيل
0: تشمسكيل
1: اتزيلو كن جان البردو Ko hosini he kwini yo allo
2: Awshen mwashi
1: minjani
2: Ejo ve pelembela kama si
1: Azite amito pelembe
2: Ashikombu shayepona mwashi
1: Mihlayisekile kama si
2: Avigir fambe kahle
1: Ahe
2: kotola akuzanga kuna timpilo mpilo hambele swali nkhunyana wa ukulu tlela la tiko nkwani lavanga swichachaya va cherizarixa kamba swi nga zi swi nyika madzolonga
1: mpela
2: swi lava ku tilulamisela ya kerekeni na ntirho wa ku a pfuniwa hi tidyondzo ta ntirho wa xikwembu
1: mhaka ya lisima
2: a mundzuku isonto ta khensa hlayiseka tlhaya kombela matimba mantshwa Mas acho que um baixo cadê se entrou na mão com ninguém agora.
1: Hei, que é isso que não é problema? É
2: isso que é no bar.
1: Yebo. Ele só que tolo que belete mamba, que tá ne timpatar. Madame boia com ne que belas mamba ana. A vafana a vabanana. Hei, oyo oyo.
3: Aqui não faz tudo.
1: Hei, bela, hei, bula na mão.
3: Ona arinda pela chupa.
1: Hey, ile juba.
3: Ile juba pa.
1: Kunjani juba?
3: Ah, ni shikashi ka bulchavile.
1: Yeah.
3: Ngoka ngatiwe ku mganga ukulu juba.
1: Mas Adam bulejo udzivona ulindlwini.
3: Ah, ndangilange.
1: Mhm.
3: Endlange, na wona tvata vula kwetanya na masuya na makasala ya kiyo na muka pa pikela mukuli.
1: Yeah.
3: Ni pre papa me manjo ka kheswa ku kungatiri ri lomuka mapotsa ahe, ta uya.
1: U file endlala. Vada janzeka. Bye bye. Kuva. Vanwana ngo Adam budza thava phela, dzi thava le mbedweni. Ha, kunewe. Hoyo hoyo.
4: Awshira tlo.
1: He bula na mana.
4: Bona albino novela pa vona shukunz.
1: Kunjani novela?
4: Xikwembu xa ni hlayisa
1: nakwembu hakuluka hi dzungula leto
4: muganyeni ku titimetile leswi mipukani ya a ku dleni ka nyama a kasiwa lowa nga a chatana
1: mawako
4: kunene loko swi mitwa mi phanela hi mapatu no wambe yangwana namuntlha hi swi hundza ku dla nyama ya homu na timbuluve ni swin'wana
1: nada hine ya xinonankila loko hi suka la kun'wana hi ta swi vona loko a dambu dziyadziya
4: maxi leswi swa ku va ku i xinonankila a ke nonankila wa ma
1: hi ta swi tiva namuntlha na ku loko hi suka laha na cesari hi ya kona entawu mundzuku lwa xaka hi ta ta ku dzungulela swona
4: a hi swona maxi xi nga nonankila ni wana hamba
1: sala kwalano Wajhe dzile na 24 minutos a tikweni kwa Mozambique. Cesar. Hi nga sina teka nyandza. Vale hi xichacha hezo. Xa salada lexi hi yaka teka xinonankila. Swi dya ku va hi sungula hi ku vutisa leswaku kasi wo nkila wo lowu wa ku nona i wa mani. Hoyo hoyo. Minjhani?
5: Kurhulile matendeni basu.
1: Ya.
5: Akurulile. Emba xa dora machangana le izirimeli moyane.
1: aze loyi wa Suzette a ku xavela credit.
5: A credit i tshama hi le kona embaxada a ni te ku yo wa embaxada kuluke mula bedro mula na mamana faro mara va tizwiyela kamiya va mara sweswo
1: ya
5: se va ya phakela man'wana ma ya forolweni hala ka mula hala man'wana ma ya manjakazi na mamana faro maja embaxada ha mali yi kona yi tshama hi le kona nje
1: a wu swi tiva leswaku va ku lukela ku va u ta susiwa vutshan'wini bya vuhosi
5: ey va lwela swoswo mani
1: ya
5: le majojo dance mango ku biha hete timali ta kona laha projeke ti nga ha mudumbe kaxa la
1: nada na yes mango wa coni yila nga ha na credit masikwana lawa
5: a nga hai na lona a nga ha na lona ni se a hetile swikhwama a xikhwama la a mbaxada
1: e byele kunjhani kunjhani ma
5: a ku rhulile ku rhulile swidumu
1: yebo
5: a ti wena a wena swi va ku tshama ku rhulile a ni ti wena u rise xikan'we tihomoni
1: so swi ni khanelaka na wena mbaxadora a kola tlhelweni laha henhlekelela
5: wa swona
1: sala kolano
5: tlangele hi ndhawu swinene
1: yebo a hosi yi le lweyi wa fira lweyi na mula va tirhise swa vubandito a hi mine ku tihlayele hosi kutani swi vonaka hikuva masikwana lawa fira a tlanga hikuva a cincacinca mamope na hapfanyika heyi hoyo hoyo ni hone yini kutani no one ni vovo
6: a ataka kwaka u tidzunguru
1: xikwembu a mathlasa nga mafralda oh kuno vovo
6: a uyoni keta munhu wa ka uka mtemba
1: nada
6: a ngeli makena bora ku hlayisa ti
1: impela
6: ndi kalule ni tsaki ta kona
1: iya
6: ku
1: wa swivona
6: ya hekelela loko ka tikiriko
1: e mhaka ya lesima leyo kokwa
6: a ndzi wela swidumu
1: kwalano hi ni hele ka munandi babayi a hi na vovo n'wamunyingi bowanange a tolo vuzongo bya kone hi le bya tanani va matiko hi hlengeletana hoyo hoyo ya umutwile embaxadori
7: embaxadori leswa kate yini switukulwana xa mina hi sweswi ngani bolisele ngaye a ni ha swilonga maxipronto ni swito leswaku ku nghene embaxadori
1: a te a mi nyiketile a mikami yawu leswaku mi yi jerira hi leswi nga yecaku va kala a jesta wa yi le mavokweni yenu komba hi zanga hi vona marefresh ku yini
7: embaxadori nga ta ku tihlaxisa lomu ka
1: vanhu ya
7: a nga hi nyiketanga makami yawu ni mali ya hina nga hi nyiketanga
1: ja a credit
7: a ta hlaya makorhi wa xinuna bedroom ura ni ta beka xitshamu kwalano va ra ta nghena hiswo a ta hlaya nchumu
1: a credit lebyi a nga ku pira mi nyika sivaliwa nga simangu ke
7: a yina nga poselanga yena
1: hlalelani va ka sidumu
7: loko nga ha posele yena o swona kuva swa twakala leswi
1: ya i nge ku ni u bandedwa imbaxada na ha swi voni bela
7: embaxadori embaxadori maxipronto ku mi embaxadori wena nge se vulavula swa ku tala switiwo hi vanhu i drabaw
1: salakulani
7: i drabaw nyana ko va na le drabaw hi ntama maxi drabaw nyana
1: pronto babayi
7: maxazimpeto ku rholile n'wananga hosi ya hi pfuna 83 79 a ni twanga swa ku karhata leswi nda tinyimela makorhi wa xinuna pedro mula kumbe swi konanga swito a ta hlaya nchumu kwalani sola sopodi ni ku mamba forsa forsa forsa swi mambani
1: forsa
7: forsa forsa kokari mi ya guarda redi tol
1: babayi
7: sala kwalano
1: la lweyi a kalaka a nga khuzi swi mambana swi dya ku va tikamba loko a jogu bya tolo bya timamba ni swi mambana byi nga ku nyoxisanga makwezu swi dyiwa ku va u tikamba ya u kusuhi swinene ni ku loya hoyo hoyo minjhani mbandzi
8: yanga ndavhela kururile
1: ahe
8: ku karata ya kona yo le ya munisipi ya sila baba ha sungune sanga susela
1: awo
8: ya sukuma ka se karata
1: eh
8: bona la wanga kona ku tipa kona sila ya diba masha ya hatekiwa
1: Hene ku dumbaka leswaku va hingiseta lava va fanelaka ku va va landza swone dzin'wana siku va ngo chuka va swi landza. Yebo! Seis horas, 30 minutos a tikweni hinkwabyo bya Mozambique. Hi ya le ka 7 horas leswaku loko hi ningena kona hata yima mineti. Hi tsutsuma haya dzimuka leti humeleleki. Siku ni jaku vadri fanani leji kambe kumalembela wa mahetutumeke khale. Hoyo hoyo.
9: Zishile zidungu.
1: He bula na mani.
9: Mwadumi mswabi awo shivulele lala mahanyane.
1: Ama hanyane.
9: Zishana zidungu.
1: Kunjani shivulele ama hanyane.
9: Ama hanyane lishikashe zidungu.
1: Ahe.
9: Ahe na ya kutu lala.
1: Aviki midrivo ninjani.
9: Midrivo ne kashe tolo amilili. Ta ko zi kantiro wa ku lovola.
1: Ya.
9: Ani kosha wa lovo.
1: E wena lwe mfaka u kosha.
9: Mi.
1: U dumbekile.
9: Ani dumbekile zidu.
1: Ya.
9: Bekile vani tiva ko ni munene.
1: Pronto.
9: Sele zina muta mchadu lesi.
1: Kajiwa.
9: Ha kajiwa sinene.
1: Pronto, kwini kambe?
9: Hilala ka mungambe. Ka mungambe.
1: Pronto.
9: Kuchada Raimundo Xitlango.
1: Uwene loko u tshuka u vona vanhu va bidri va ta hi ndlela hi mina na Cesar.
9: Hoyo. Ni ku tlangela Ati mamba ni swimambali. Swimambali ni swikhuza swinene.
1: Ya.
9: Swinene. Oje. Ni tlangela lweyi a nga gungula ajali na la Brazilero leliya.
1: Kensani
9: Mashele.
1: Ya.
9: A mfana lweyana a va mi na swi yona zari kha na ka hale nkama va kahluli.
1: Ya.
9: A suka va xi wutla hi van'wanyana.
1: Sala golando.
9: Bye.
1: Wa swito wena xikinyo. Maze xikinyo mungano wanga. Kutani hene ku dumbaka leswaku kuma jogula mataka ya timamba letikulu. A ta tshuka xivita na Khensana. Hoyo. He bula na mane.
10: Aye mpana wa ida kwa lwa le matola
1: se. Makamo.
10: Ye makamo, kinyo makamo.
1: Menjani makamo.
10: Matola se zirudi.
1: Ya.
10: Ko pa swa la balile nje a zanga na nka kwa kira ola mina.
1: Mas ye ko ku zwendzela ka zwendzelekile kumbe o phophotela zwinwana.
10: Nga a ku wali o phophotela ka nga fika nga kwa kira ola
1: mina. Ya, hi leswi mina nga handla ni swivona.
10: Manje ha matola se kurungi.
1: Ya.
10: Ai tivi matola se o kona ka ko ku fikela blue hini. Ku a fika tiki swino a hi matola se.
1: Ya.
10: Ama tola se ana ndoropa ke.
1: Devia emipumba.
10: Ah. Akona bofu.
1: Emgana.
10: Ndi vafana vatlange kwa. Vatlange kwa mafa.
1: Ya.
10: Ah, kunya jetu no tlange kwa. Vha dzanga vha banzana. Tshi ndi vhulavula na mini la ntrenka mina na. Kwa ni swimeni ni propria.
1: Aha.
10: Unta loko loko swinga fa manga swona, nkamalo wa mpundzi lo vha vona na va huma wa fana ha jana va ba bolilo mabandichi o kama voko ka tshoko mjalo swikomba kulubi
1: pronto
10: ya sala kola
1: ange akuso ino hospital provincial kutana anga vona mabandichi swikomba leswa ku vatlangile swo swinene vafana tolo hoyo dzishile Ema mana Joana.
11: Ina kuma lolo.
1: Wo jovota imtsini.
11: Ha jovota. Ma temperatura ya
1: kona. Ma temperatura moyala. Swi ta tlhantlheka, swi ta tlhantlheka mutshwana wanga zona. Mi le xiboweni. Kunjhani kona xiboweni? Hi navela leswaku ku zula loko ku ya mahlweni ku voneka xiboweni azoho. Ah, hlekeleli na yene. Yebo. Wachitile ina sage na 35 minutos atikweni kwa Mozambique. Yale kansimbia 7 horas. Bom dia.
12: Au shed.
1: He, axilungu xa bom dia hoje divindwe.
12: Bom dia, como está?
1: Ai, leso kutana hisa na donzisa. Uo handla ututuma ngopfu. Ish. Njani ngwene?
12: Ukhona loko kuma alulu wa muti diligente ka kutala a endla so.
1: Unga pfi uya lomu materia braula siginti. Ish.
12: Mina ni fani va alulu va susu va ku dyondza va nga na experience. Mina dyondza kwa experience ya xikolo.
1: Ya.
12: Ni dyondza na ni funda ntirho.
1: I swona.
12: A ni dyondza no handa draga bineti no ku sivi.
1: Hi byele hi tshandzele ta muganga ndiwe.
12: Aka muganga ni nga ka vona swoswi la ku nyika mahungu man'wana ya khwati.
1: Ya.
12: Swoswi u khuluma na Philip January Mulomi.
1: Yeve. Hi talisa ku va hi hlaya loko u nghena mala hi swoho ya ku fona. Biba hi ta fona yini. U nge maze a hi bipi ya ku va u ku ntu u fanele ku va loko u bipa. Hi tendera uku no bipa ya hoyo hoyo
13: a u shenda ta dzimuni matende
1: wo bipa
13: na dono ni gara
1: ah pronto swi tshamiseki unjani unjani wena wa nonyana wa le xidulwini
13: ene ku rolile
1: ehe
13: embassador a fara ni xinwana le xa u deliwa mali a fara mana fara fara xinwana xa u deliwa mali embassador
1: ya
13: embassador a swo lava
1: yi e bandedo
13: Na
1: yo hleba i hosa hosi no mpodo vulavula ngopfu
13: wa laveka kumbe xa tshira ta ke ta ke ningi
1: e tinga mtshamela
13: ndi yo swi kungena ka malanga leswi
1: ya
13: viva ti mamba ri shumamba
1: yebo
13: sala sala
1: bye bye ya amaka ya kona ikulu sinene kambe a hi amukele vayingiseti Cesar hikuva ku nga le khale swi ta dya ku va hi tamela a xitarato hi ya xinonankila hi lomu hoyo hoyo byi xile hi bula na mane ka mavoko hi byele tale ka mavoko ahe
14: Ako kudlulile kambe nga swi hlale hi nga vula mavoko nga mukulu a ku swi kona swi nga yenhle ka vutiko hikuva a marado loko swi dyaa swi tele swi ta fela
1: ya
14: xa na mabumbaka
1: maze
14: lava bumbaka lomunyana na kula va lavisalavisa ni ku kuteka nga swi hlale swi kona ku kombe swi kona ku hava ku tshamisekile nga kula swi kona leswi
1: a va swi na tika mhaka leyi ya ku teka swa vanhu Nada mas é Hene siku lebyi hi nga kombela ka valungu a ku va hi ta bula na vu va yisa lava zula
14: a ni ri hatayerisa kumbe ni pfumele leswi ni xayeni ku nhambi loko n'wi khomile a nga hlayisa kumbe
1: ni wena yimela valungu va hi ntshunxa ntsee
14: a ni ta yingiseta ni ya vutiwa swona ntsena
1: bye bye hi nyimela siku lebyi valungu va ta ka ntshunxa leswaku now mi fanela ku va namuntlha mi ya bula ni vayivi eta tlasa la hi tshama hi pfula tincunga hi ku namuntlha i siku bya ku va hi bula ni vayivi ko fona vayivi so he mi ta twa swa ku swi twa n'wina hoyo hoyo lixile hi bula na mani kunjhani ka mpociyana vhiki mi byi vone njhani hi melwe no enca ha vomu no kamba leswaku u kasima ni vilela yi kona mhaka leyo a loko ni tshuka ni tlhangana na hi ni ta mi tlhamuxela ku va ya tikamba hi lembe thake leti he mngana sala kolano lweyi wa langa a lembe leti ku fuma yene po depoje a nga ni mhaka ya leswaku ni yo mpfula ya kona yi ta pfa yi kala leswi ya hikwalaho ka mintirho yakwe hi fanele ku va hi mincenga makanelo leya kona na yena hoyo hoyo allo i mani lweyi
15: lweyi Cecilia Mkhuna lowu a ku kumeka 25 de junio a Magude
1: mi le Magude
15: hi le Magude
1: ku njhani ko Magude
15: Amagude papa hi ku hlayisekile since mani wa munene a vhikirihile leswaku hati ku nghenela ku pfuxela n'wina xikan'wini ni vayingiseti hi laha va yaka hi kona
1: mi swi twile leswaku timamba ti ganyile
15: ni swi twile hi ku kha ni mambu swinene a kutani ku enceka swoleswo tiko ra hina ri ya mahlweni hi ku kula
1: hesi si leyi
15: mansi do
1: salakolano
15: rungula Robert Mudlovu kani mama
1: bye bye a nga si xitiranga jogo Cecilia hi makanelelo yo swi vona leswaku now a ni duvida ya leswaku a lava va nga ganya a hi timamba hi swimambana hoyo hoyo
16: ku na Roberto Xitiro Matola Jege
1: a Matola Jege kola kusuhani la
16: kola kusuhi nyonge
1: hi byele ku njhani kona
16: a vhiki byi famba rhombe zini ku swivula
1: ahe
16: u va ni muchato makwiso tatanani huvunga a hambaka 50 rand na vamana Telma mathe kutani hi nyika ntirho lowu hi nga ka wona
1: ka dyiwa
16: a ku ta dyiwa
1: ya
16: na ni kombela ka vamakwiso va yingisiti ni va legal leswaku a hi chikeni ku vulavula hi mach de 4-5 wa makwartelano u nga tshami ka wona a hlaya le ka kwartelano bya tshamaka
1: i mabandido lawu xi tiva
16: para xi xonga swilo ya kha ni mambu
1: yebo xi tiva a gungule leswaku nawu ku ni vayingiseti va nga ni wu bandido a hi hine hoyo hoyo
17: hoyo a wu xii
1: hi xisela ha mani
17: u xisela ha ugwetu Zandamela a Liberdade
1: a Liberdade
17: hi swona leswi tatana
1: he Zandamela a wu swi tiva leswaku tolo timamba ti ganyile
17: ya ni swi tiva leswi ni a ni le ka swona no kulungela
1: a wu bandidi byi nga na Zandamela leswi nga ganya swimambana wena o
17: hi swona na swi tiva swa ku swi ganyile no swi xi tira hi wukulu
1: Pronto, hi byeli Zandamela.
17: Lomu ta ku zulile. Ku famba ha hoko.
1: Kani mambu.
17: Na mina ni yanga ku hala festive anga hi famba ya damu chato. Mina yena ku hala.
1: Ka dyiwa. Pronto, sala kolano.
17: Sala kolano.
1: Ya, namuntlha a mayenchela ma ta tshuka ma nga holovi. Hikuva hi dumbise leswaku hi ta sungula hikuva hi ya ka xinonankila. Ja, he Cesar. Jo salada dza kona lebyi hi ta gateka hala ha ya xinonankila va ngo to ya hamba muchato wa byona leswi hi zambiwaka ngopfu phela a va hi zambeli nchumu lava va hi zambaka a michato ka dyiwa hela swa ku vatwe swa ku hi ya xinona nkila hi ya teka salad kutani va jula ku va va ta hamba mchato hi salad dzeso now senior aleswi swi fanelaka ku va swi humelela hi ku va valungu va hi ntshunxela siku lebyi hi taka tshama hi pfula tincunga 8-2-34-80 na 8-4-34-80 leswaku va hi ngela swifuva swa vayivi hi bulani vayivi va hi tshandzela swa n'wamuchumu mayelano ni ntirho wavo hikuva byin'wana bya masiku hi ngo va mpfhava ku ve i ntirho wavo lowu va wu landzaka na va vona lesima likulu ka wona 8-2-34-80 na 8-4-34-80 hi byona byi siku bya ku va hi bulani vayivi namuntlha hi bulani vayingiseti kutani fona muyingiseti u ntshunxekile ku hi byela ta lomu u nga kona namuntlha a hi buleni vayivi kambe hi bulani ni vayingiseti va yimisori provincial Maputo kutani ntshunxeka njhe u hi fonela na u ntshunxekile

kutani hi ni ku dumba ka leswaku loko hi vutisa na vona vayivi va ta hlamula hikuva hi vona lava va landzwaka ntirho wa kona lowu wa ku yiva kutani va ni yentelelo wa ntirho lowu va wu landzwaka va ta fona njhe n'wina siku bya kona hi to mi tivisa va yingisete leswaku e-e namuntlha mi nga fone hikuva a hi tele ku va ha ta bula ni vayingiseti kambe hi tela ku ta bula ni vayivi ntse loyi a fonaka hi vhela hi swi twisisa leswaku now i muyivi kambe namuntlha a hi buli ni vayivi e-e namuntlha hi bula ni vayingiseti ni tshunxekane Cesar a kanela hi timhaka ta joko a tlhela a vonisisa a jogo bya swimambana lwa kala ka nga nyoxanga hi jogo lebyo bya swimambana swi dya ku va tikamba i khume bya timinete ntsena tihi hambanisaka ni nsimbi ya setoras lomu loko hi tlhasile kone hi taka hlanganisa mitirho na mani kutani setorage hi ta ya kuma matimu ya siku kutani hi nkama wa setorage na 10 minutes lano hi ta hlanganisa mitirho ni switichi swa le ka ncenca hina yinyimbani ku va hi va ni mabulo ya nkoka swinene.

0: Rivalango swi li ni matimu makulu mathlanganeka swinene ni ku xavisiwa ka mahlonga. Kusukela minkameni ya khale ave mbangu wa lisima ka mintengo hikola ka kuva a swi na byala leswaku ku khima majatu. Ku hlayiwa leswaku ave muganga wa ku swangeliwa hi hosi Xhosa. Vatumbuluxi va kone a va ku tiva swanga a koti lana hi ku famba ka nkama swi fike va ku hile angoxi. Madzungu laman'wana ma hlaya leswaku hi malembe ya xidzana dza 9 na 20 ku vumbiwa Sultanate di Angoxi hi va makwavu Hasani, Abdalla na Silimani va ku ta hile Zanzibar. Loko va tlhasi mugangeni lowuya va tshami swihlaleni swa Mafameti na Katamoyu lomu ku nga xavisiwa mahlonga. Loko Hasani a file a siviwi vuhosini hi n'wana wakwe Musa. Loko mintengo mi sungula ku xika hikolaka ku cincacinca ka ntsindza wa vuhosi bya n'wene Mutapa byi ya minkingeni ya Zambezi swi enci leswaku muganga lowuya wu sungula ku nyikiwa lisima byikulu. Hi ku landza ku dzingisiwe ku pfaliwa mintengo kambe a swi kotekanga. Hi xihudlu wa 1685 ku bohiwi byala byi nga tumbuluxa xidoropana ku ya ku hi 1792 Angoxi a nyikiwa vito la Antonio Enish. Hi 1861 maputukezi ma yake magovela ma nga chiwa kapitaniya Mo. Hi lembe byolebyo madumeli ma tlhela ma phanga Sultanato hosi Musa a sindziseka ku baleka a ya chavela Madagascar lomu a ti lulamisileke a ku va a tamela matlhari leswaku a tlhela a teka tiko byakwe. Mhaka yi nga humelela hi 1863 hi ku seketeliwa hi vaxavisi va mahlonga. Hi 10 ka December wa 1896 ku bohiwi byala byi nga hetisa kamara municipal. Mintirho ya byone yi sunguli ku zhangeliwa hi administrador wa konsedlo ntsena hi 1910 hi kona maputukezi ma nga phanga hi ku hetiseka muganga lowuyani. Loko ku huweliwi ntshunxeko atikweni doropa la Antonio Enish ni nyikiwi vito la Angoxi hi lembe la 1936. Hi 1938 li nyikiwa xiyimo xa konsedlo municipal. Ku ya ku hi 1997 li tlakuxiwa a va municipio hi 31 ka Mayo. Ku matimi ya siku ya namuntlha hi dzumuki ku tlakuxiwa ka Angoxi a nyikiwa xiyimo xa doropa. Mhaka yi nga humelela hi 26 ka Setembri wa 1970. Nongoloko lowu wu tswale wu va wu kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteli bya marito ni mpfumawulo wa Elfris Magaya.
1: Mitwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Wachi Jikomba Kuvahina Setoras na 10 minutos a tiko ni kwa Mozambiki. Hi ta jula tindlela ta kuva hi ti hlanganisa ni vatirhisani kulozi. Armando Masingi aleno kamatsolo ha nwi yingela swinene a itivi kumbe nwi nema hi kuma.
1: Hamikuma.
0: Inga dzingisa kuva mi hi kwehletela na kulozi hala ya ka ncenca.
1: Patricio Martins.
2: Armando Masingi avuxeni hi ndlela yo leke xiselemiso provincial de Maputo tivi kumbe fika hi ndlela yinene ka tixa swimbirhi
0: ingimovakola kusuhi na yene la
1: a hi ngheneni makeni Patrice hi wena mukhomi gombe
2: avuxeni hi na haleno emissor provincial de Gaza a xela hi le rinene kutani ka hi xela ri xela hi ndlela yinene muntiseri a mpfhuka lowu ke hi wu gagawuleke ka swifundza ha swifundzankulu Gaza hinkwaxo hi ndlela ya xiradio a maxela hi lawa ma vika ka ndlela yinene a emissor provincial de Gaza vayingiseri va qungile vayingiseri va kombisile a xela rinene ku ni ku fanafana ni ku vilelavilela ku vonavonaka ku yivayiviwa ka swifuyo ku yiveriwa ka swifuyo ka vana tiko hambileswo vutomi i byi kona hi talaka ku tiva emissor provincial de Nyambani swa ku xela hi rihi hi tlhela ya tiva emissor provincial de Maputo.
1: A Nyambani ke tshilkhwatsi lava hi nga bula navo ka mixini nyamutlha lava ya vulavula swaku a siku va nge hundzisi likhwatsi
0: swi ta nuna hine haleno Maputo a vutomi hi lebyinene hi ta va hi bulele ni vayingiseti va dzungula leswaku va kone nakone va kombisa ku tshava hikwalaho ka mihandzu ya mitlangu ya ta ku tiyisa mixi ya maselesan a ni masubvint ka fumeni ka siku bya tolo
2: akunene varambiwa va emissor provincial de Gaza va kumeka studio la a nomolo rivalelo lukulu hi ni varambiwa vambirhi munhu wa kusukela xiwubyana xa ta mafambela xitaratwini hi na ton xitudio publico ni nkulukumba wa kusuka ka muti wukulu wa ta vuphorisa xifundzankulu Gaza ya tlhelo ta mafambela nakona bya vuvoneli bya switarato hi ta kombela ku va ke va losa a vayingiseri hambi ku losa vatirhi kulori ke ku va ke bulu leri ri ta sungula hi ta sungulela laya a Instituto Nacional de Transportes hi nato Instituto Público oyohoe
3: kani mambo atixeni varhandziwa vayingiseti va radio Mozambique vito i Geraldina Mukavele ni lumba a inatro
2: kani mambo swinene hi gijima ke hi vuyala a mutini wa vuhosi kulukumba avuxeni
4: kani mambo avuxeni a vayingisi va radio Mozambique mina hi mina wa ku ni famba ni tsatsiya lomu xitaratwini ni tsatsiya va motorista ni tsatsiya va payao ni tsatsiya va vendedori a vito hi mina Luis Patricio Xibulaxi
2: kani mambo swinene tanindaha hi tweka kona mungiseri loko mi hi chusa hi ta lava ku tiva tshamela ra n'wina studio swa ku hi fambisa ku yini
0: hine haleno Maputo hine Mozambiwa a sukelaka muti wa ta vupolisa i mamana Emilia Dzimba.

0: Karhi mambuho swinene. A ku fambeni ka mintirho leyi, ntirho lowu wu ta va wu sungule rini hi swihi swifundza swa ntshimantshima lowu INATRO a nga vona swa ku ntirho a wu fambela ku va u landziwa kona hi vula laha xifundzankulukazi. Leswi vutisa masiku lawa u nga sungula hi wona ni siku leri ku nga vekisiwa ku va u gama hi wona. Kasi ku ta tiva swa ku hi tihi tindhawu leti ti nga bohiwa ku va ti fambeliwa ka tona.
1: Kani ma'am? A ntirho lowu wa ku tsatsiya wa ku a maphoyisa laha trans ma dyondzana ni INATRO ma famba ma tsatsiya ma bula hi tivungu leta ta majornali ma sungule hi 1991. Hikuva maphoyisa ya ma nga vona swa ku tinyaki ma tshama ma bula ma wumbana ma bula ma dyondza swa ku i ncini swi humelelaka ku tinghozi a twa hi ku khwela a to khwela ti vona swa ku ni ku loko ta swa ka xitshungu xa ku va nga endla yini leswaku va nga ra va pumba tinghozi endta mfo hi 1991. Now gama nyimanyana ku ni kama u nga nyima a xifungo lexi nga nyima xi nga mahiyondzeni ka maphoyisa xi tlhela xi sungula hi 2025 hi ku vona swa ku tinghozi ta ti khwela i principalmente tinghozi ta mimota se 2025 yi tlhela va wumbana va hamba a tsatsi lowu va dyondzana ni vambana ni xitwitwi sa swimbirhi ni nga mapolisa trans INATRO polisa trans leaders commentaries polisa trans swikola polisa trans xikola de condução ma ni mitikereke hi ku va bula ndaw hi 2025 swi mahekini 2026 yi tlhela swi maheka.
0: A nkongometo hi ku loko sukela ka masusu ka matimu hi loko gameta wu vuna a nkongometo wa lembe leri hi wihi nkongometo hi vula objective wa mbalwa lowu nyan'waka laha xifundzankulukazi. Ndzhawu ka nkongometo i ta va xihi xihlayahlaya lema ya ku patsana loko ka swihubyana leswi loko swi huma a xitaratwini swi fika mabazara swi fika swibedhlele swi fika ni loko tinkerekeni.
1: Okay. A nkongometo lona hi tirhaka wona lembe leli ka ndzeni ka ntsatsi hi le ka ku ma fambela xitrato manene a loko u le xitaratwini na u fambela manene a maxaka matsaka loko ze u nga fambe mafambelo manene a maxaka a matsaki la xitaratwini i nga lema ku na strada cada viagem segura é uma família feliz hi leswi va bya swa ku loko va ze va suka kusuka munhu hi kaya a loko a za fika ben va tsaka loko wo ze kusuka munhu kaya na a khwele ka xibomba xa ku basa loko va mi vona na a suka va swi vona le ka maredi sosiaja ma Facebook swa ku ni xiboko xa ku basa xi nga chayisa ka ndlela lowu na wu famba wona va sungula ku vindlavindleka kaya va vaviseka porka va swi tivi swa ku a fikile u a nga fiki if ku tala ka swona swa humelela ku vanhu u mususa hi laha a ku va suka laha a ya Maputo a khwela ka xibomba xa ku basa loko mi heketile n'wana u nuna u nsati a tlhasa masiya va ku xibomba xa ha fambi va mi cinci va mi petaka xa ntima se u vona le ka Facebook ka televizion swa ku ni xibomba xa ntima xi nga chayisa hambile ya wena yi vindlavindleki porke ta swaku wena lowu nga khwelisa a le ka xibomba xa ku basa wo gamotiwa hi mafoni hi ku ndlela matlela ya siku a munhu wo karhi a nga ha li ko hi accident leyo u ku mina wa mina a le ka xibomba xa yini xa ku basa enkwanta le ka xibomba xa ntima se hi nga vuyani lemalela ku ka na strada cada viagem segura é uma família feliz. Filó, você acha que um coelho tem que ir humana?
0: Carimambus, né? Então, que é o tricolor, tandam toca com a carima sungula lá e a bolo, que a escuta ativa, a um concometo, no chá, chá, le xirangelaca, ni co fambi sam parolo, o enlequeque, a se funza, a se na. Da tula que a escava, chá, um birque, a cunen. E da combela, metka, i ta sukela kona ka hosi xibulacho ta ku phorisa ku tiva ka mpalwa lowu i va mani hi ntshimantshima lava a va kumiwa ku fambeni ka mpalwa lowu i swini leswi mi swi kumeke hi nga vula hi nhlelo leswi vonekeke hi ntamu ka mintsatsi ya n'wina leswi mi swi hleleke mona swa ku kama siku la matanga swa ku kari swi ta khatisiwa hi ndyangu swa ku kari a swi laveki xitarateni.
1: Okay. Hi ku hi famba lomu mapurasi swikolweni mamerikado lava wu xavisa ndzeni ka xitrato a nkongomoto na wona hi ndyama ntshimantshima hi lava ku famba hi swithuthutu i nga mataxi moto tanto ka Gaza tanto Nyemani tanto Maputo tanto Zambeze a swi lava ku famba hi swithuthutu hi ya hi vaya va tala le xitratweni i ya swi vona swa ku a mafambelo ma vona a hi manene porque a va na makarta di kundzisana endhawu hina hi tsatsiya hi ntamu lava swithuthutu hi tlhela hi tsatsiya ni va inkarigadi nga va mamamani nga va papayi va lava swithuthutu porque vona va tsaka va ku n'wana hina ni xithuthutu se a ni movha i wa tirha maxi lowu a ntirho lowu wa mahoku lowu tenku u ni rega u ni maregra tenku u ma tiva a maregra leyi nga karta di konsawu swa ku i natwa nga bala hi ntshimantshima swa ku a karta leyi li tirhela yini i pra yini porque hi natwa va dyondzisaka lava a va pasisaka endhawu hina hi kumanani na vona maxi ku tala ka vona ku ni lexi nga ha swi vona porque lava tirhaka i vanhu vanyana va vatsongonyana va mahidada ma 15 16 17 a te ma 30 va famba te ma 40 maxi ni lava vatsongo hi ntamu lava va majovhe ya mazoit va kona maxi ku ni nchumu va tirha mali leyitsongo leyi va yi kumaka xitiratwini va tirha na va phuza gwala i gwala i droga leyi la ku loko u li phuza hi nkongometo wa lona hi mahanyelo ya lona lo droga a li ku nyiki energy ya ku kuma ntama ku tirha loko tsakisa ku loko endleka ku tsakisa ku tsonga va minitunyana ligama li sungula kwini ku ku khenyevezela ku u tshama na wu karhalile u twa wurhongo maxi vona va li va kume ntama makilenti a wusukwini hinkwani ta pfuki hinkama mu hi masezoro a sungula ku phuza gwala li mukarhalisi a wusukwini lela a pimisa swaka loko tirha a nga ha swi koti ku loko a vona nchumu a tekela ku xi vona swa ku i ncini xi ni gwela yini leswi ni xi vona ku ni nga mahayini prani yi vhitara yi lava swithuthuthu wa va vona ku tala ka va vona ya va vona va yingisela malampada va tlhela va hambe va veka ni malampada ya ku tshuka ni ya zulu i nga malampada ya maphoyisa vona yikulu ku vona swa ku i phoyisa nkwani da yi phoyisa i mufana fambaku xithuthuthu yi nga taxi moto endha swi nyingi va swi mahaka hi ye mosan ka gwala swi kona leswi mona kumaka ni ku pandzisa a loko ze a phuzile a nga ha controlari leyi nge velocidad endhawu leswi na hi swi kuma loko hi bula ni vanhu i mhaka va swithuthuthu endzeni loko va ze va phuza gwala va maha ma ultrapassage ya ku a ma kumperile nawu ya kona maxi ntshimantshima porque a va na karta parleni di karta ku faltara responsabilidad ka lava endhawu hi fambe hi ntamu mapurasi mapurasi ya va tleketle mimovha ni ya va tlekelela va swithuthuthu hi fambe mabazari porque swi tiva ku tala ka mabazari hi kuma vamamani a loko zo tsatsiya hi ntamu lowa mamani u mu khumbukisa swa ku n'wana wa wena wa fa xitaratwini n'wana wa wena wa limala xitaratwini hi mahanyelo ya yena laha xitaratwini porque a nga kumpiri nawu wa khinyavezeka wa vaviseka xa sala nchumu hi fambe xibedhlele na kona ya bula ni lava ku chayisiwa hi mimovha hi tlhela hi twa hi vadokodela va hi gwela swa ku kasi loko munhu a nghena xibedhlele wa ku chayisiwa hi mimovha i ncini swi mahikaka i va heta nkama manyingi xibedhlele mhaka munhu va hi xiklaresela i na vona lava ku chayisa va swi twa na primera mawu ni maxaka ya vona na vona ma swi twa na primera mawu ma ta kota ku hi pfuna ku tsatsiya hi ta maradio hi ta bula ni valona hi ta hoxa alisemi alirimi la hina pra litiwa hi xitshungu hi leswi hi nga maha swona hi tlhela hi marxara xitaratwini pra hi ta byela vanhu swa ku a masidenti ma hi heta maxi ma hi heta kwini hikuva hi kumpirile minawu a movha unene xithuthuthu nene porque u nkurta ra distansa maxi lowu nga kumpiri nawu hi ta fa xitaratwini a xitaratwi hinkwerhu ya xi lava lowa ku xavisa lowa ku fambisa movha lowa ku fambisa taxi lowa ku ya ntirhweni hinkwerhu laha xitaratwini hi ta kota ku fika laha ya ku kona
0: hakunene i tangile swinene ku ri kumba xivulacho laha i ntirho wa n'wina lowu wa ku dyondzisa ku tirhisa nkhuhlo wa radio hi ndlela yin'wana mi nga yi kuma ku va mbindzona kambe ta tlhelanyana hi ya laha yana a yi natro hikuva ke hina tona ni lowa hlengela ka ntirho lowu wa ku dyondzisa ka ntirho lowu ka mpalo lowu nga kona a mhaka leyi vekiwaka laha hi nkulukumba wa ta vuphorisa ina tro wa yi tiva hi ri hi tshamela va kona vachayeli va swithuthuthu hi nga vula laha xifundzankulu gaza va tiviwaka hi n'wina swa pfumeletiwa ti kona tidyondzo ta ku chayela hi xithuthuthu laha xifundzankulu gaza
2: mayelano ni vachayeli va swithuthuthu a nawu se u balile u vekisile leswaku hinkwavo va loyi a nga muchayeli wa xithuthuthu ku fanela ku a ti balisa xikola aya funda lomu mu ngo xikola dikondusawu aya funda kona para ku a ta kota ku tiva swa ku i milawu yini yi fanelaka ku yi tirhisa loko a le xitaratweni hikuva ya va vona vatsongwana va vanyingi lava fambisaka swithuthuthu xitaratweni a va ma tivi ni regra ra lin'we la xitarato va famba de qualquer manera a va respetari tanto mumovha tanto mapasajero lava va tekaka tanto ni lavan'wani va fambafambaka xitaratweni se swa laveka swa ku hinkwavo lava chayelaka swithuthuthu ku va tiva a milawu leyi va tibalisa xikola dikondosawu va ya va funda va ta kota ku va kuma a karta dikondosawu leri ku a karta dikondosawu leri li importante swa ku a ta ve vanhu lava se va tivaka swa ku exitaratweni ku fambakisa ku yini i loko se va ni karta lelo ya kota ku pumanyana tinghozi porque se va ta ve va swi tiva swa ku yini exitaratweni ku fambisa ku yini kuwa swoxe vo famba a va swi tivi swa ku va ku fambisa ku yini exitaratweni ku fana na leswi a nga bala ku lega la swa ku yini a magezi lama vekaka hambe wena u fambaka hi movha ma ku pala ku ma vona hi ntamu se swa laveka ku va swi tiva a partir de dzasejani tsongwani poda famba ya titsarisa exikolweni a ya funda para ku a ta veya ni karta dikondosawu lela a ta ti vhikela ka tinghozi ni swin'wana swi nga tala xitaratweni ku a tiva ku fambisa a xithuthuthu leswi a hi bali va xithuthuthu na vona va movha na vona va fanele ku va titsarisa exikolweni va funda va ve ni makarta va ta kota ku chayela khwatsi movha ya vona nanga loko va khoma movha va famba va nga na a dokumente a karta dikondosawu ku loko va maha leswo a va yi tivi minawu ya xitarato i resultado a ta ve tinghozi ti tatisaka xirilo a makaya ya hinkwavo
0: handle ke ka ntanga leyi ya khumela malembe ntlhanu wa wona ni rin'we laha munhu a nga tibalisaka a xikolweni ku ya dyondza ku chayela nga va xithuthuthu ku ni ntanga ku va munhu a nga tleketa van'wana a nga endla taxi mota loko se a ta va ni karta leli a ta va ni ku pfumeleliwa loko ka ku va se a chayela xithuthuthu kanile loko a le ka ntanga leyi ya n'wuntshwa hi ku va a chayela xithuthuthu leswaku kumbe a ya xikolweni kumbe a yo rhumiwa laha kaya kumbe i ku kuma mpfhuka wa ku na byarisa a mahanyelo se a ndlela leyi ya ku va seketela vabava va laha kaya kumbe hi loko a yo va hambiloko va ni ndyangu laha ku tipfuna i ntanga muni pfumbetiwaka ku va munhu wo karhi i nga va jahana i nga va ntombi a nga swi kota ku tleketla vanhu hi taxi mota ndzhaku ka loko a ta va ni pfumeleti
2: a nga va swi kota ku tleketla vanhu loko se a ta ve a fundile kuwa loko ku ha ku gama ku funda a nga se va ni experience xa ku tleketla vanhu ntlangu ka ha laveka ku a fambanyana a tikombekisa yena ka vanhu swa ka fambisa ku yini se loko talve a ni madzoyi twanu swipodi se a sangula ku tleketla amaya a mativitati laha ya taxi moto porque ni responsabilidade la laveka ku ve a li na lona mayelana ni ntirho lowu a ta va a wu endla ta tenga a xixima a minawu
0: a kunene tlangile ngopfu laha inato ta jika hi sungula hi miso provincial de maputo laha ke hi nga ni murhambi wa hina a huma a mutinikulu wa ta vuphorisa a xifundzankulu maputo kutani commando provincial la PRM la ya a xifundzankulu maputo mamani emilia dzimba a kunene oyohoyo u phinda leswi ku mihoyozela mpalo lowu wu sungulile a xifundza nkulu Maputo u sungulile rini a u le wi inkongometo
3: ampala lo u sungulile vela lani xifundza nkulu ka Maputo hikola ka kuveni kuvoniwe swa ku ati ngozi ta mimovha ta mimota ti heta avanhu siku linwana na linwana se hi vona leswa ku swa fanela a kuveni hifamba amaprasa hifamba hi jonzisa kumbi hiva sensibilizara hiti mhaka ta kuveni vava ni responsibility loko valikari vafambisa amimota hikuva ha vona swa ku kutala ka vona avana a responsibility ikutala ka vona avana amalisensa di kundusao se loko hi endla ntirho lowa u jonzisi kumbi wa u wa utsatsiye hileswa kuveni hi vatsatsiya para vativa akuveni vafamba vaya xikolweni vaya funda akuveni vatativa amaregra ya xitarato hikuva vanwanyana kutala ka vona nambilo ku muvutisa u muvutse sinal de code ku da strada angali tivi se hi vona swaku ai avanhu lava ka se vo teka mimota va nghena xitaratwini va fambisa vanhu a hi swaku kumbixana vo tiva a minawu ya xitarato swaku la ku fana ni endla leswi lani ku fana ni fambisa xileswi lani ka jikiwa lana ku jikiwa now now a va swi tivi se a mfumo u endla leswaku veni hi famba hi va formara hi formara ngopfu lomu ku nga ni a mayor aglomerado de mototaxista xi vulavula ngopfu hi Marakweni Villa de Marakweni a Villa de Marakweni kuni antsengo unyingi ngopfu hi tindhawu ta ku hambana hambana se hilani ngopfu ngopfu hi zamaka kuveni hi tikisela kona a ku jonzisa hi tlhela hi suka hi ya fika Villa de Bowani Villa de Bowani na kona kuni ngopfu ngopfu a numero ontsengo wa ukulu wa va mototaxista ina to tingozi ti tlakuke ngopfu se hilani nakona hi zamaka kuveni hi langutisa ngopfu hi va formara leswaku veni va ta swi kota a kuveni va famba khwatsi hi ta kota ku pumba o hi ta kota kuveni xi tankara a tinghozi ta mimota khani a
1: kunene
0: loko ku ta va ku landziwile loko ku kombeliwile kumbe ku voniwile ngopfungopfu xidorobana xa Murakwe ku va xi ni nhlayo leyi ka ntirho lowu nga endleka hi nga swi kota ku kumanyana a nhlayo kumbe leswi mi swi vonaka swa nga handzu wa ntirho lowu ku ta fika laha va ta va i ri vanhu va nga kumiwa va ta va i ri vanhu va hi lava vuphorisa ni swihubyana leswi ngopfungopfu inatro swi nga swi kota ku va ke swi bula na vona mayelano ni ku va timhangu leti ti ta va ti ehla xana
3: a ntsengo ni nga kala ni nga wu koti ku wu hlaya porke a ntirho lowu hi wu endla i ntirho wa siku ni siku a hi ntirho wa ku veni wo endliwa kumbe hi ku endliwa kan'we hi vhiki i-i i ntirho lowu endliwaka siku ni siku xikan'we na inatru na police ya municipal so ke hi vatsatsiya po tinyamutlha hi vatsatsiya la mundzuku hi suka hi nghena kun'wanyana mundlwana hi suka i ntirho wa hina wa siku lin'wana ni lin'wana wa ku tsatsiya tanto hi vulavula hi va mototaxista hi vula hi vachayeli va mimovha hi vulavula hi vatsongwana va xikolweni hi vulavula hi vachayeli va mimota aliyaxi va mimota ni va mimovha a ntirho lowu hi wu endla siku lin'wana ni lin'wana
0: kani mambo swinene ta mi nyika nkama ke chef Emilia Zimba ku va ta a kumanyana mati ku va hi ta tlhela emso provincial de Maputo laha ku gijima ya lahaya terra de Boagente ndhawu yin'wana ya ku pepela ngopfu swinene ya tshemba a ri mini masingi studio a mati ma tirhisiwaka ya kolon'wa laha ku va tihosi leti ti nga xitudio ti kota ku va ti timelanyana nkolo hosi ya tshemba eJustine Juan a nkarhi lowu hi nga kombela vito a tintambu a ti nga se tshamiseka kwatsi wa kusukela mutinikulu wa vuphorisa xifundzankulu Nyambani avuxeni hoyohoyo ka mumbirhi keka nongonoko lowu a hi la ku tiva i ta va wa hi matlhelo ampalo lowu wu sungulile le xifundzankulu Nyambani ma nga va ma ve wa hi matlhelo lawa vuphorisa ni swibyana leswi va nga swi kota ku tshunela a ku va va bula i va mani lava va nga kota ku bula na vona i dyondzo muni va nga yi siya
4: lava a ku bonga tikhateletse hiniki wa ku kasa ha swikota kuma hanzo wa leswi hinga zwi tira nguvunguvu lomuka vhiki legi ga ku ehleketa hi tshamela gama fambela lomu switiratwini a ku ehleketa loku a hi matlhelo mambiri hi ehleketa hina kota vatirhi leswaku hi tshama hi ehleketa ku hi gi hi tirhela hi nga naku hi fanele kuma yini zwini hi fanele ku swi chukwatisa kasi ha swi kota a ku haxa a mahungu manene kasi ya vahanyi tiko va fambi ndlela va tiva leswaku ma fambela muni ma hanyela muni va fanele ku va nawu loko va hi lomu switaratwini hakunene i wa wula na kulori xibulash wa le ka Gaza leswaku le mali yi nga yi rhangela kutani a tema leyi nga yi rhangela lomundzeni ka vhiki legi ku hi xiputukezi va ku na xitrada kada viage segura e uma familia feliz hina hi li rimi la ka hina hi kutani a ku famba kunene lomu switaratwini a maxaka ma tsaka hakuva makhela va vuya kaya lava nga endzile na va nga kumanangeni swikarhato lomu switaratwini entawu leswi swa tsakisa hi ve lomundzeni ka ku ehleketa hi na kota maphoyisa ya ku vonelela mafambelo lomu switaratwini hi patsana swin'we ni vanakulori lava vonelelaku a mafambelawo ku nga Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários na vona va Direção Provincial dos Transportes e Comunicações a conselhos municipais lomu ku nga ni a maconselhos municipais hi ve na swi dropa leswi nga ni maconselhos municipais hi tshama hi ehleketa hi na hi vulile a vhiki legi le kamasingi a vila leyi va ku distrito mais populoso da nossa província ndhawu hi ya kona kasi hi ehleketa hi swi kotile a ku famba lomu swikoleni hi famba lomu mamercado hi famba a mapraças ya vatransportadori swin'we ni va motociclista na hi tiva leswaku tiko ga hina provinsa ya hina hi leyi tsemakenyiwaku hi wuhombe ngopfu hi Estrada Nacional número 1 hi ni xipandzi xa ma 524 wa makilometro entawu wu kona ntirho wo hombe ka tiva ku xitirato lexi hi xona xi amukelaku a mimovha yo tala ngopfu kutani yi hundzaku kona mimovha yo tala ya xitirato lexi tsemakanya madoroba swidoropana entawu yi kona a interesi yi kona preocupação hi tlhelo ka hina vawoneleli va mafambelo lomu xitiratweni a ku ya lomu kasi ku ya nyika wutivi ginene a vahanyi va swidoropana leswo a vaxavisi vana na ku ya swikoleni kasi hakunene va swi kota ku tivhikela kutani ku tiwonela loko va suka va ya eswikoleni va vuya kaya loko va suka va ya ku xaviseni va vuya kaya loko va suka va ya mintirhweni va vuya kaya entawu hikwalaho a le mali leyi hi vhunile ngopfu hina leswaku kada viage segura uma família feliz hi ve kona hi amukeleka hikuva hi wa va rhamba va yingiseti kutani lava ya nga hi hlangana naku kasi ha ehleketa swin'we hi tema leyi yaku i tema leyi hakunene loko u tshamile u ehleketa u swi vona swaku hakunene yi lava ku ndzi a ku ndzi nyika ku pona yi lava ku ndzi nyika a wutomi ginene xin'wana xa hombe ngopfu hi jimahaku hi sina hi jima hi masiku ndzhaku le vhiki yi nga hundza hi no xi tshingisisa hi ku wona maphoyisa loko ni mixo leswaku va nyima lomu ku nga ni aglomerado kasi ku vhunetela vahanyi tiko kutani ku vhunetela vanhu ku tsemakanya a switarato leswi hi swi vulaka ku xiportuguese ke auxiliare os peões a atravessar a via pública entawu a ntirho lowu wa vhuna ngopfu ha kona ku rhelela ka timhangu ta ku kandzeriwa vanhu hi mimovha hakuva hi kona lomu kasi hi vhunetela hi kumeka ni mixo hi kumeka hi dina hi kumeka ni gamba hakuva exikhati lexi ku nga ni movement wo tala ngopfu lomu a switaratweni hi lava ku bongaku a vahanyi tiko hi lava va yingisaku a mesaji leyi hi siku yin'we ni yin'wana hi yi nyikelaku ku hi nyikela ku hi famba hi ya khangana hambi laha hi nga kona nyamukhata siku mambirhi ni mambirhi hi kona kasi ku haxa mahungu hi haxa mahanyela ya hina lomundzeni ka vhiki hi leswi swi nga tshamela gaga switarato hi lava ku wona leswaku a vanhu va yingisa va landza leswi nga swilayelo mun'wi ni mun'wana hi yena loyi a homboloxaka lowu nga nayo kani leswi a ntirhiwa hi nhelo wa ku simama hi huwelela hi simama hi nyika a gondzo kha swo khena ha tiva a swinene hi ta kota ku pona lomu switarateni
0: kani mambo swinene a ka bululeli hi ta tlhela hi tshinkisanyana laha ka ka xivutiso lexi yi nga va yili va mani lava mi nga swi kota ku tikisa ngopfu marito ya ku dyondzisa loku ka ta mafambela manene switarateni ala xifundzankulu Gaza ni le xifundzankulu Maputo vuhosi byi vula leswaku byi ve ni ku tikisa ngopfu ka va taxi mota kutani lava va tleketlaka vanhu hi ku fambisa switututu laha xifundzankulu Nyambani a timhangu ti kombi va mani masiku ndzhaku kala ku za ku bohiwa a kungu leri i va mani lava mi nga tikisa ngopfu ka vona marito lawa ya dyondzo i lava ku famba hi mikondzo wa ku pelela switarato i lava ku famba va kona lava va hanyaka ni ku lava va fambisaka a mabasikeni lawa ya marhoda ya ku tshama matlhelweni i lava va ku chayela ni usiku na va tlhaviki ngopfu hi lava va mani mi tikiseke ngopfu marito a xifundzankulu Nyambani
4: lomndzeni ka viki legi hi tshingisile nguvu lomu ka va moto taxisters nguva va moto cyclists a hakuva i group social okutani xigemu xa vanhu lexi xi woneka ku hi a masikwana lawa masiku ndzhaku wa nga hi navu wa nga wu tivi mota na wu pakela vanhu ka siku ma ntirho wa ku pakela vanhu kani leswi woneka ku masikwana lawa hikwalaho hi ve hi hoxa ngopfu a ku vonelela hina ka hina ka xigemu lexi xa vanhu va nga va mo taxisters lomu ndzeni ka swidorobana bya hina bya provhinsi ya Nyambani hi hakunene a wawula na kulori le ka Gaza leswaku va fambisiwa mimota hi lava nguvunguvu va kalaka va nga landzi leswi swi nga swilayelo yin'wana siku hi ku a va vutivi a nayo va nga wu landzoka a va vutivi hi kona hina ka siku wu famba ha famba hi gondzisa hi yile le ka Zavala hi yile ya machichi hi lomu dorobeni ka hina ka Nyambani hi ya ka Vilakulu hi ya ka Masingi hi ya riwunile a gurupu leyi kasi ha yi nyika a wu tivi ga ku va swi kota ku va fambisa mimota ya lomu switarateni a ku loko wona u ta vona ku i vanhana vatsongwana makinzi dza sexi dza setanu dzoito entau va ni euforia ya hombe nguvu hi ku lava ku fambisa a mimota leyi jungunaka masika va na makapaset va fambisa hi tixinelo va chela maluzis ya ku va xavaku va ta montarela lawaya swonke leswi swi ni a swi karato a ku va laha va loko u nghena ka paset di protesao laha u waku kutani laha u gumulanaku ni movha a hloko hi yona yi nga a parashoke a va ramba hi va gondzisa hi va nyika wonela legile chukwana ku muxa makapaset kutani mambirhi kasi u tirhisa wena yin'wana ka passageri wa wena loko u vuka le kaya u tilongisela tshika xinelo boha sapatile kutani a cilato hi swona swi tanga ku vuna khwasi a ku u tiphoyisela ka timhangu ni loko u nghena lomu mhangwini loko hi nyika paset u tanga u tivikelile entau a mesaji leyi hi wulaka ka vona ya amukeleka ha wona masusisonji masikwana lawa a va kurumeta leswaku nga va xava marifletori va boha va chukwatisa mimota yabye va xava makapaset entau swoke leswi bya hi vuna hikuva ha hungula a timhangu hi yile kambe a ripitali loko hi yile hi ya vhuxela hi wonile leswaku a vo tala va nga kona lomuya va fambisiwa mimota va hayekile ya minenge yi gwimbiwile hi vadokodela hikuva laha va nga va tshovekile minenge kutani ku tibayisa mavoko entau roke leswi i xavamento da tensao leswaku va fanele ku dija va mudare a forma u comportamento a ndzeni ka xitarato
0: kani ma pfuneke hosi i ta tlhela vuya ka n'wina ka un'wana nkarhi i ta vitanake ku va ku nga ri khale ta emiso provincial de Maputo kasi ku rhamba mutirhikulori leswaku na yena londzovota a kuveka swivutiso ku hlengela ka bulu ndzhaku ta nyiketa nyambana sweswi i ta ramba Ose Anselmo wa direção provincial de transporte la ya a provincia la inyambane Ose avuxeni hoyo ka bulu leri kuzela vumbirhi kambe yin'we ka timhaka tikulu tikumiwaka lama i ntanga ni vuchayeli bya ku tleketla vanhu switututu mhaka leyi yi kona ka nawu laha provhinsi la inyambane wu lini nawu mayelano ni ku tleketliwa ka vanhu i xini xi endlaka ka vonela ni dyondzo ya n'wina ku va vantshwa lava va phoxa nawu va chayela va nga ri na timfanelo
5: kan mambo ibongile inasene nyambane amahungu lawa ya mamoto taxi masungulele ben kwazilembiki ngambela vavala kufambisa avanu i antirulo wa taxi u sukerile na we na jalanyana mafambela ya kona majale jogo como é que na ve preocupação para na como direção provincial dos transportes acusa eu analiso a co Ivana na va fambisa com me mota lei a chão bere avana lava avana nao wa ku famba la ruin então como direção leche inga mai ku sungula e ku kombela a me fumo locais, em governos locais, leje ou leva município, nem administrações, a cuba nzene cantiro adre, vava vanica a massico e a capacitação, de tsongo ano de gonziço, já uma fambela manene la hachitaratuin, lejo na vaxengela ne comando provincial, departamento e a polícia de trânsito. Jingu na henda wa matransporti. Kumu henga wako intiro wako woho kusungula, anau wako ufambisa antiro waprestar sound services ya taxi, tanto ka decreto 35 lo yunga revogariwa, au wanga prevera mamoto taxi. Ikwala ho ankama wunga sungula antiro lo ku mahe wantiru basi hina como direção e fama basi hi chumayela ku deve vanhu va famba lomu ndzeni ka segurança ya ku não pode hambi loko ku nga hina ku tlhamiseliwa kwazi lomu ka nawu mas va ve ni mafambela manene lomu zwitaratwini lomu maruweni ya hina ana wutsha lowu hi nga unga kona sweswi hi nga decreto 78/2025 de 31 de dezembro hi nga regulamento wa matransporte rodoviário wa tlhamisela kutsongwana mahungu lawa ya mataxi makono wu nyika a tsitsimeto kama munisipio akuva ma umba ma mahanyela ya manene ka ntirho lowu wa mataxi hina komu dirisao hele ku wonelela ku zwa famba kwatsi a zwi fambi kwatsi mas komu i dirisao a ku fa munhu mun'we a ku bayisiwa munhu mun'we i preocupação ya hombe a hele ku hunguka ka ku fa ka vanhu ne ka ku bayisiwa ka hela ku kunga kumeke ne munhu mun'we wo bayisiwa ne munhu mun'we wa kufa hela ruweni hi ku fambisa ka switututu ni mimovha va kala ku va nga fambi kwasi
0: hey, so, kalima tanihi ku tivisa ka hina ka impela ni ku kombela ka vatirhikulori hi kongomisa a rito laya ka matsolo miso provincial de Maputo ka siku wa ke tirhikulori a ta mahlengela hi ndlela ya ku va ke a veka swivutiso ka varhambiwa va hina i ntlhanu hinkwavo loko va le laha studio
6: karimo msinene hi tlangile ku va mi hi nyiselile leswaku na hine hi beka ku vilela loko hi nga na kone hi ta sungulela ko haleno ka matsolo ka mamana Emilia hi navela ku va hi twisisa leswaku loko mi ta va mi sungulile ku va mi hamba a mimpalwa a swifundzeni swa le Bowana ni Marakweni a mihandzu ya mimpalo leyi matikomba mitikomba hi mayencela wane loko hi languta leswaku timhangu ta swithuthuthu ti komba ku va ti tlakuka ku masiku ya ugama
3: a ntirho lowu hi wu endlaka a mihandzu ya vonheka hi ku veni a tinumero ta masidenti lawa a ma kumeka a masiku ntshaku a nchika ku veni hi intensifikara ntsatsiyo lowu a ti ri tinyingi maxi swoswi hi ku veni na hina hi nga humuli hi nga rhuteli hi swi endla hi matimba ngopfu swinene hi tlhela hi va kombisa swa ku a lisima la wutomi a maprejuizo ya ku veni u fambisa xithuthuthu u xi fambisa mali hi one se va swi kota ku veni na vona va swi twisisa swa ku vhela swi fanele ku veni hi cinca swi fanele ku veni hi moderara mafambelo maxi hi vona swa ku ngopfungopfu a lava va kalaka va nga rhandzi ku cinca i swifanyatana hikuva naswona ha tshemba swa ku a swifanyatana leswa madzaseti zoit o swa madzaseji zaseti esafasha itaria a swi na responsabilidad ku tala ka swona o vanhu lava ku tala ka vona a va na responsabilidad maxi a lava va kusukela ka ma-30 o ma-25 pra henhla van'wanyani va suka hi kaya va siya mindyangu va siya vatsongwana va siya vakosikazi se loko u va tsatsiya vanhu lava va swi kota ku veni va veka lisima eka vutomi la vona hikuva ya va byela swa ku i vatsongwana va ta ka sala va nga na xikola i vakosikazi va ta ka sala va nga na mulumuzana hi loko wena u nga xiximi vutomi la wena la xitaratweni loko u nga xiximi minawu ya xitarato se hi vona swa ku vanhu lava na vona va swi twisisa hi ndlela leyinene se a tinghozi ta zama ku pumbeka ku va na hinavo a hi karhali a ku endla ntirho
6: hi ku tala ka minkama tinghozi leti ti humelela hi ku va ku pakeliwi ntsengo wa ku tlulisa a xithuthuthu ko ninghena vanhu va bitri kambe loko hi yingela ku biwe xithuthuthu na xini vanhu va zazo xini mune wa vanhu a mimpalwa leyi ma hambiwa ku va ku kaneliwa ni lava va khwelaka swithuthuthu
3: a mimpalwa leyi ya hambiwa hikuva ha famba lomu mabazara ha tiva swa ku vanhu hinkwavo va khwela swithuthuthu loku va la ku veni va famba hi ku kahlula swinene se hambilomu mabazara va khwela swithuthuthu hambilomu swikolweni va khwela swithuthuthu ni tindhawu tin'wanyani lomu a mavhiya publika ha tsatsiya a vafambi va minenge o avautenti leswaku veni hi va byela a lisima la ku veni va khwela xithuthuthu na yi li munhu munhu hikuva van'wanyani va fika na va li vambirhi vanharhu va ku hi kombela ku veni hi khwela ya ndhawini ya wu karhi se hi na vona hi va tsatsiya leswaku veni va swi kota swa ku veni va khwela xithuthuthu mun'we a mun'wanyani a khweli ka xithuthuthu xa munhu mun'wanyani leswaku hambiloko ko tshuka ku humelela xo karhi a hi leswi hi navelaka swona maxi swi tshika swi humelela nompodi ku sufurela a 3-4 wa vanhu hi nkama wa wun'we a swi laveki se ni to tinghozi leti a hi lave leswaku ti endleka maxi ta endleka se swa hambana ku veni ku endleka a nghozi ya xithuthuthu na ku yo khwela munhu mun'we ni loko ku khweli vanhu vanharhu ku ni ku hambana ngopfu swinene se na vona we ha va tsatsiya leswaku veni loko va la ku khwela swithuthuthu va nga pfumeli ku bakiwa na va li vambirhi ku vanharhu
6: hi minkama leyi ya ugamu hi vulavula ngopfu hi mintsatsiyo leyi mi hambiwaka na hi kanela ntsena hi vafambisi va swithuthuthu timhaka ta mimovha vachayeli va mimovha mimpalwa na vona ya va khumba hikuva hi ku tala ka minkama swithuthuthu leswi swi banana ni mimovha a swi gadlani hi swithuthuthu kutani a vachayeli va mimovha va dyondzisiwa va tsatsiyiwa a ku va va tiva a ku va va famba na va hambukelana ni swithuthuthu
3: hi lani hi tivaka ha kona a ntirho lowu wa swithuthuthu o wa taxi mota haleni a zona suli a wu sungulanga khale ngopfu ku fana ni mazona man'wana Então antes ka ku veni u sungula ntirho lowu a hi li karhi hi tirha ntirho wa vutsatsiyo ka vachayeli va mimovha ni vanhu van'wanyana. Se a swoswi hi va tsatsiya leswaku veni va swi tiva swa ku loko va li karhi va famba lomu switaratwini va fanele ku veni va xixima a vanhu va ku famba hi swithududu. Hikuva ku ni van'wanyani loko va famba hi mimovha leyi yikulu ngopfu chiwaka makamiyawu, loko a vona munhu wa xithuthuthu a mu vona njhe na ingi o mutrapadlala laha xitaratwini, se na vonavo ha va tsatsiya swa ku va fanele ku veni va swi tiva swa ku laha xitaratwini laha a va fambi voce or a va fanele ku famba voce, va fambela ku famba ni lava va ku famba hi swithududu hikuva na vona vo va tirha ntirho wa vona. Se ha va tsatsiya ngopfu swinene leswaku veni va va vekela lisima loko va li karhi va famba xitaratwini. Hikuva mun'wanyani so hi velocidad a xithututu o xichovha hi moya so xiyawa leyi. I ndhawu ya va byela swa ku loko va li karhi va longoloka ni va taxi mota va fanele ku veni va nga silerari ngopfu, va fanele ku va moderara velocidad va ta kota ku veni va evitara ku veni va va chova hi sopro so la velocidad la movha lowu. Ha va tsatsiya.
6: Kana mamusinene hi ta kongoma a xifundzankulu Gaza kumbe inyembani lomu swi ta ka hantla a yangulo yi hantla yi va kona. Hi navela ku twisisa ka inatro leswaku i ntizo muni lowu wu hambiwaka a ku va a va moto taxista lava va nga ni a swithuthuthu va nhengena a swikola de kondusao swi kona swikola de kondusao leswi swi dyondzisaka a mafambiselo ya swithuthuthu i ntizo muni lowu hambiwaka a ku va ku tsatsiwa va moto taxista lava leswaku va nhengena swikola de kondusao a ku va va kuma a makarta.
2: Okay. Japos. Mayelano ni mitlhangeletano leyi vaka na yona na va moto taxista va tsatsisiwa swa ku tenki va ya xikolweni, tenki va famba va ya tibalisa para ku va ta va va funda ku hakuni swikola swinyingi swi dyondzisaka a mafambelo ya swithuthuthu tindleleni. Se hinkwayo mihlengeletano leyi hi vaka na yona i ku hi vonisana na vona hi va komba ndlela ya ku loko u nga yanga a xikola de kondusao a mina u nga ta yi tiva a tinghozi ti ta va kuma. Se para ku evitara ku hi tlhela hi pumba ni tinghozi leti ku fanele ku va tibalisa va va funda a xikola de kondusao.
6: Kutani van'wana va hlaya leswaku va fambisa va nghena a makarta hikuva swi nga holovi a ku nhengena xikola de kondusao lowu. N'wina swa nga muti lowu vonelelaka a mintirho ya swikola swa ku dyondzisa a ku chayela, ku ni ntirho lowu mi wu hambaka wa ku va ku olovisiwa hi kanela hi timali ta ku va va muta taxista lava kota ku va va nhengena swikolweni?
2: Ka tinhlengeletano leti ti nga vena kona ku ni swikola swin'wana swi nga participara ka tinhlengeletano teto. So ke ka dyondziwa swa ku nga fikisariwa a leswi a nga ve a le xikola swi nga hlamulaka swa ku loko va tirhiwunira va moto taxista va kuma va famba va ti heleketa ka xikola xin'we va lava ku titsalisa a xikola talvex yi nga va vekela swa ku yina va nga fundhisa ku yini va nga hakelisa ku yini timali ta kona porke na vona vuseni ka hina va preocupadi ku lava ku ya xikolweni ku va ni makarta de kondusao. Se vona va tinyiketela a ku famba va titsalisa xikola.
6: Hi ta va hi xuzile Martins
0: karimambo swinene siduma nguna mihlweli ku duma eka kunene hi ta laya emso provincial dinyembane Armindo Masingi a ni va rhambiwa vambirhi hi lo ndzhaku
7: ndzi vungile u ndzi nyika akama kasi nza lonzota kuveka zvotiso zvokare acho sungula chotiso chitata kwalomo ainyembani ka baba Justin Marcus kasiko kunatisa kwatse baba ina glory martish baba Justin Marcus avikilege he mahashel agonzo hela kutiva ku gifamisile ku yini ka leswi munga ve mu zvimaha kasiko kucha chitsungu ni vachayela mimovha ku va zama ku hunguta timhangu ta mimovha. Zvine zvinga phazameka zinga ulisa leswo vaputukezi va le pergunta provocatoria swivela ku vuka vhiki leki a maphoyisa mangalomu ka ntirho lowu wa ku hlohlota ku nga timhangu ta mimovha ti hunguka ku oneka a timhangu tinyingi va Justine
4: Ah, hakunene. Kube kona chikara jambu nguvu. Tala ni mihloti hakuwa lumizhinga helumzini ka vikili gako ehleketa. Ah, tirala ga hina, tshamela ga hina, comportamentu ya hina. Ah, kumshana ni comportamentu ya lava hi va tirala kunga vafambisi va mimovha o vafambi va switarato. Hi tsemakanyiwa hi timhangu. Kumani mhangu ya hombo ngopfu leyi nga susa vutomi a 24 hi xikhati xa jimu. A wu kalani ni ku sala mun'we wa ku phahla mhamba wa ku wula xo karhi wa ku swikise ku yini ntawu u ciwe kona xikarato lexo. Comportamento humano tshamela ka hina vanhu yona yi nga ve le henhla ka mhangu leyi hi nga ta tsutsumela ku wula ku vona hi nawu kota ku i fanele ya hina i obligation ya hina maphoyisa leswaku hi tirha kasi ni mhangu yi nga voneki leyi ya tribusiwaku yi nga nyikiwa hi mfumo yi nga nyikiwa hi xitandu ntawu a hi na ku tlula leswaku ahina hi wa nga hi kona a hi hina si maji na vona va vafambisi va switarato va fanele ku contribui kasi ho khena hlengela hakuva ku maphoyisa xitshungu hi leyo kumana ni yin'wana mhangu le ka masingi kona ku biwa paderi kandzeriwa paderi hi movha va vona laho munhu loyi hi ehleketaku hi yena loyi a fanele ku a hi vuna hi hleketisa hi gondzisa hi nyika hanyela ginene kani leswi wa movha swi mu kandzelo suka ti fambela ni ku nyima ntawu swi significa ku a comportamento ya hasimama hi yona leyi yi hinela ku swikarhati bya hombo ngopfu hi lomundzeni ka ku ehleketa lomundzeni ka ku bahuwa leswaku ho kheni a hi wiseni ku pima ka hina hi tima va rationale leswaku hi tiva ku hi fanele ku mayini loko hi lomu xitaratwini mina ndzi famba ngopfu swikolweni bya vanana ndzi rhandza ngopfu a ti-classes ni siyaxi primera segunda vanghana va mina loko ndzi famba va lava ku tixi swi tini ku va ndzi tiva ndzi ya ku seya ndzi va byela ku xitrada mata i lema ya mina loko ndzi ya ndzi ku xitrada va ku va ku mata ndzi ku mata wona mata va ku mata hakuva loko u hlangana laya a movha u ta hundza ku kandzela moto u ta hundza ku kandzela a probabilidad ya hombi loko munhu a kandzeriwa kufa a ku bayiziwa hi njombe leswi nga chavi ku swi vula loko munhu a banana ni movha mindzu u la ku banana a ku na ku hlakala miri a swi apayisi mama yi ve kona ku nga zinku simama yi ve kona maroda ma simama hi kona kwa maroda ma ta hundzela henhla ka wena wena u tava ntawu loko hi tisa mesaji yo kwa hileyo ndza khola ku mufambi wa xitarato a tshama ku tsena ku eyi leswi ndzi nga byeliwa ku khwa bya lesina kunene ntawu a wona ku a masikwana lawa swivanana lomu province yo Nyembani hi hungulile ngopfu a timhangu ta ku kandzela swivanana hakuva hi tisa ku mesaji ya ku va byela bya ku ti wonele ni hakunene hakuva lahaya ni mu nga luza vutomi hi na vanhu va hombe hi nga paliwi hi swivanana hi fanele ku hakunene hi ehleketa hi mahalero hi na vafambisi va mimovha hi hlonipha nguvu hi na loko hi famba kutani hi ya axikolweni a xikola dikundusan hi ya wula hi message propice so dixikundutori hi ya prasa hi ya kuma vafambisiwa o kutani lomu swibombeni hi wulawula message specifica ya vafambisiwa loko hi ya wulawula ni mapeya hi loko wulawula ni va vendedor hi wulawula message in specific ntawu as so example loko ndzi ya wulawula ni vachampion ndzi ku loko u wona a munhu na zama ku tsema ka xitarato nyima u n'wi tshika a mbetisa loko ndzi ya wulawula ni mufambi wa mikondzo hi mikondzo ndzi ku loko u wona movha na wu ta nyima wu tshiki movha mahini u hundza significa ku ndzo neha armonia leswaku hi tiva ku ho kheni ha famba la xitaratini kani munhu ini fambela gako i fanele ku hlonipha mun'wana hikwalaho hona a ku na ku hlonipha hi lava ku simama hi famba ku ehleketa ka hombo ngopfu ka hina hokheni leswaku hi hlonipha mafambela lomu xitaratwini hi na maphoyisa ha ti nyika a xikati xa ku ehleketa swin'we ni xitshungu hi ti nyika xikati ku ya nyima lomu ku nga kona mazona susceptible ya occurrence de accident hi kona kasi ku lumukela tinghozi kasi hakunene a ti ku ga hina gitarula a khata unga sima mushile ka lutatwini
8: lomu Nyembani se mative ka mandau lomu ati mhangu titolovela ku maheka ngofu se mo mahele mapayment
4: itiri munhu muhuma hako ni vahanyi va miganga leyo ni vachembeli ku loko va chikela ka vutshami ko karhi va fanele ku tiva ku lomu a tshamelaka kona a yikinene
9: a wu kona a ntirha wa wula laha na kulori Anselmo wa provincial de transport leswaku ha hlengela ntirho ni byo byana ku nga ma-government locais kutani mamunisipi leswaku hi swi kota a ku mapiyari hi mapiyarile swa hina tani leswi ha famba ya byela ma-government locais leswaku a wu tshamuka kwini u tshamuka kwini ka ku tshamuka kwini a gilunganga hi wona a occurrence ya permanent ya ma-accident hi kona gonzi hi famba nguvu lumwe hi ya nyima kona hi gonzisa hi mahazonke wona le ka Zavala loko huma khwatsuya u lava ku chikela Zandamela yo ha kona wu tshamanyana coke chikati wa vitaniwa ku ya say hakuva swibomba swi nga ha kani leswi a mfumo wa local mfumo wa tikugoga wu fambile ku ya mahiwa ntirho wo kale ku voniwa ku swi nga vi xikarati munhu ku voniwa ku asfalto ya kona a materiyali ma nga tirhisiwaka siku a xitarati zona liya a ma adekwato va ya va ya reveri situation ja leswi ku no titi entao significa ki okay ni fanele ku contribuire a vahanyi vonawo va fanele ku identifikara mafatori lawa mahaku leswaka u tshamulekiya gi mahanguvu geti kumeka nguvu timhaka loko swi bya traditional va ta swi lunghisa vona kota va traditional loko swi bya science bya construction vonawo wa vaconstructor va ta va ya lunghisa xitarata loko swi bya hina kota va vonelele va segurance hi ta famba hi ya chukwatisa entao significa ku hina hokeni hi fanele ku hlengela kasi a timhangu ti nga woneki lomu a switarateni
4: Bavanselmo n'wina kota mfumo n'winyi wa ntirho lowu mu nyikaka maphoyisa ku ma ka xivutiso lexi ni nga mu nyika sweswo loko ku voniwile ku a wu nda go in a ku tshamisekanga kasi ku tivisa a vachembeli byi ni mumahaku ma veka xikombiso masinaxiputukezi va ngema signal the sound kasi ku tlharisa a muchembeli ku loko a chikela ka undhawu leki ya wona xikombiso lexiya a vi ni ku ehleketa byi ni mumahaku
5: a ndzi bungile hina lominyambana hi tirha hi mpatsano ku fana ka leswi a nga wula va Justine direção provincial yo liderara processo mas cada área yini responsabilidade ka ku wontlhe ntirho wa segurança rodoviária loko hi wona leswaku ndhawu yo karhi ku ni perigo ya ku chayisa ka vanhu ku fa ka vanhu hi ta gonze hi tiva ku zwini leswi swi nga mahaku recurrentment lahayani loko ku vonekela ku tenki ku vekiwa sinale hi tirhisana nguvu ni hinati hi tirhisana nguvu na hani va ta ya veka sinale ya ku kombisa ku laha ku ni mahungu ya ku tshamisa ku enta a muchembeli wa movha a fanela ku a ta na a ti wonelela a situation leyi nga kona laha wona leswaku xitarati xa hina xi lehile ngopfu ku ni mandhawu de facto lawa ma nga susceptible ya ma-accident viasan xin'wana xikhati hi ku a xitarati na xi nga hi bon xin'wana xikhati hi ku a klima hi ya laha ka zona leyo na yi nga hiyinene entao a swi kanekiso leswi swi wonelaku a ku veketela masinali ya ku kombisa hi leswi swi byeliwaku hi va ya va ya veka a masinali lawa ya ku kombisaku swaku na laha ku perigoso hi lowu loyi a fambaku laha riweni wa swi wona eka kunene ku konke a wu longu dayeni wu hambi lowu marha maxi ya kona ku ni masinali lama nga ni maperigo
4: hi swona hi sweni ka swithuthuthu hi vulavulaku kona ngopfu masikwana lawa a hi kwami movha hi maha timhangu ya ma ka ni leswa swithuthuthu swi kumeka phambeni masikwana lawa n'wina kota ndzawulo ya ta kekeke no tiqunga wu kona tirhi mu pimisileko kasi ku ka hunguleka timhangu ta mimovha loko hi ta swithuthuthu loko hi cukisa i vanana van'wani ni 20 malembe vanawo swi ni swi pimisiwaku loko mu tshama mu bulisana hi ka tihobye leti tonhle ti xungetaku amafambelo lomu switarateni
5: ndzi vongile eka kunene a direção provincial de transport ya mahantirho a hi nyime hambiloko ku nga hina a ku gingatisa khwatsi ka nawu maji ahenyime akuma hantiro hakusa hilwela ako ashitsungu tenki chifambisiwa chichikela lomuchi akukona chingari tsie amihloti lekaya kanelezwe a

0: famba yeche wa munwe nda utenge va famba inkonjunto ya police inge ava taxist loko vala ku ma 30 tax tenge va umba association o vati tsalisa lomu ka association para heta kota ku twa ku hi bula na mani heta tsuka ya chikela ka district hi ku ma asel mu basi ho bula na asel mu ita sala majwa loko hi wa kuma ku ka district yo kar hi bula ni representant wo kar wa moto taxista wa ma moto taxista lomu ka vhela ku lomu ka masingi lomu ka nyambane nda hi kona zwingala ku famba kwatsi kan lezwi hava chumayela va moto taxista akwa va kumbana va sungula pela menje machichi pela menje ka vhela ku va kona lomu nyambane kambe va zama ku kumbana nda loko va kumbana va mbetile hi kona hi tukuma kambe a yinwanyani fazi ya ku hi va lulamisisa ku yini akuva va famba kwatsi lomu xitaratweni ndzeni ka nawu wa ku fambisa ntirho vo prestara maservisi ya matransport ntawu loko va prestara maservisi transport no podi va pimisa ku eso wa koridar ndzi ya ruweni ndzi khoma xitutu ndzi ya ruweni ndzi ya maha a ntirho lowu hi tenke va famba lomu ndzeni ka nawu wa ku fambisa a vanhu
1: hi swona kani ku nga vi bava Anselmo kutani umane Geraldina Mkhavela wa Inatro laha a kama wa famba a mu yingise tina yinawu la ku fona kani lebyi ndzi wa lava ku siya xivutisi lexi a xipasana xa ku chambela hi xona a movha cina ni swigava wa ku chambela movha wa ku rhwala wa ku kekeka vanhu wa ku kekeka swibya ku ni ku nga professional legero ni services public ma ku ni hi lava ku tani kuma services public laka ku kekeka vanhu i tanga muni a munhu a faneleke ku vi nayo ya ku kekeka a vanhu i responsibilidad leyo kambe a karta leagi ga professor ga service public gi kumiwa hi munhu a nga ni tanga muni laha ndzi ta wela ka mhaka leyi ya fatorumano a wu munhu a mhangu yo karhi yima hi wilwe hikwalaho nghana a munhu a nga landzisanga leswi a nga fanele nghana a mahile ndzi swi tika ni ndzi ta kombela mamani Geraldina Wenatro. Gaza
2: wa wa hlamula mamani ku nga ri khale
3: para lava lavaka a kuma ya a ma service public a hi dadi mini ma even tiwu kate 65 ela kwalani
1: makunu wona ku ndzi na ni karta ni dza sezyanu swi kota ku swi nga oliwa laha ndzi wa tolovela 18 a nawu ya nawu cinca mas a hi sanguleni hi laka 18 a hi nga tsekeniseni ka dza sexi 18 ndzi na ni karta de condução ndzi sangula hi legero pesado ndzi kama ndzi ya ka professional malembe ma nga ni ndzi nga ni wu tivi ka ku enelela swi khulwisisaka ku swa ringana ku hundza ndza khoma a xibomba ndzi fambisa vanhu ndzi ve ni karta ga service publico swi lava fatoro humano malenge ma nga ni munhu a fanele ku a landzisa swigava leswi ku za a kuma a tanga ya ku ringana a tlhela a kuma service publico swi ho lava wu munhu lama maxirina
3: para ku a ta ve a kuma karta leyi lama service publico tenga ni 21 wa malembe hi ku fanela ku a funda xikolweni a tlhela ndlula hi ka maprova lama ta mu nyikaka xigava lexi
1: hi swona ndzi bungile vana kulori Martins mina ndza kumana ni xikarato laha xa ku nghana hi ni linge director kusukela lomu a nyambani hi ta siya xikhatanyana xitsongwana xa ku u veka swivutiso byi kumesa hi sena kasi ha phawuka muta sala n'wina seyo
2: a tinyenyana ti haha hi nkarhi wun'we ti fika hi nkarhi wun'we a ri Bindu Masinki nkarhi wa swivutiso ha tshemba ku u ta kumeka masiku mataka laha loko mi hi pfumeta vatirhikulori a hi ta pfulela muyingiseri n'winyi wa xitichi ku va a veka swivutiso ni ku vula xo karhi
4: Si ku hine si basila kuna lexi sivelaka hi nga pfula tincunga o va ku a xivutiso xa ku sindzisa hina xone hine hi navelaka ku va hi xihambela mamana Geraldine.

0: mailano nintanga ya 21 anos akuva a 21 anos a verbara carta para serviços públicos. Ah, isso é tese sanga sunene. E só le suna o hlaka sona.
1: Okay. Kulaveka ka ku arange hi ku funda ave ani karta. Loko afundile ave ni karta, lapoda ama ya, por exemplo, ama ya la pesado. Kulaveka ku depois ka kwa ma hile karta lelo, ku ani experiência, xa pelo menos xa lembe linwe, na fambisa a mova. Aguma tlhela kulaveka ku tlhela ti tsalisa xikolweni. A famba ya funda loko se a ta veni ma 21 wa malembe se loko a fundile ku laveka kambe tlhaya ya mahinzami yin'wana leyi ta mu nyikaka xigava lexi xa professional.
0: Isone Maputo i 82 3480 na 84 3480.
2: Kagaza 87 00 513 33.
3: Mina hambi ndzo hlaya se ndzi lava ku tekeriwa ndlela i 86 93 86 39 9.
2: Kutani loko mi swi kota masingi tekelani ku amukela hikuva ku nga ri khale mindzeri mi ta tshwete muka.
3: Ah, hi 79
0: a yi amukela hi le Amaputo muyingiseti a mpfhukeni byi xile hina mani ku sukela kwini?
4: Alberto Manuel Congoloso.
0: Alberto, ngena makene.
4: Ya, ku sungula no tlhesa marito hinkwawo ni ramato ni varhandziwa va ka nyina va namuta. Va khume nchumu leyinene swinene xa swonga mas leswi swi hetaku vanhu ka mimovha na tinghozi ta mimovha i ku na vona vafambisi va mimovha va fambisa ku tala ka kona a phuzile ku tala ka kona a vanhu va kona va fambisaka va le mazovhe nya mazovhe lawa u kumbe va kwa ma nga yingisetanga leswi nga dyondzisiwa swona hala swikola u kumbe wo swi tika ni swi tivisa na vona na vona maphoyisa ku laveka ma tirha swinene ma tika leswiwani swa ku va ku rivalela munhu ku sensibilizari ku laveka ku sensibilizariwa mazi swa risima swa kona ku laveka va le muto rigoros nisentide ya ku a munhu loyi ku va mi vona swaku a ta nga fambisaka hombe kumbe a ni marepiti kwawu ya masidenti a laveka va teka karta ndzikingisayo ku a tshama tehutempo kambe loko a li mina mavonelo ya mina leswaku a hi mina tirha minawu wa vuhosi loko a li mina a mhaka ya mamuritamurita a ni ta manyitshisanyana kutsongo masi ya munhu loku yi mi vona swaku a munhu loyi a nga fambi hahombe ni ka karta dikundzo tsawu ti pfula swikola a swikola leswi a ta swi vita a swikola de resikalaxi i ridukasawu leswi conductores para la vaca no están distintos te quiero eso con mi mujer a su sujeto pero deja mucho cuidado esto es un enfermo y ando y siempre está vivo que es un nene lo que va a ser gordo y un moñoca que está van te quiero escuchar en una cosa en un caso de eso y la loca ampa que está rato la loca ampa más rúa la te quiero ampa más revisado con escuelas y niña que más rúa ni lumina ku kula ku tala mati a hinkwaswo sweswo swa va nga tinghozi va langusa kuteki mhaka ya matindzeyi maphoyisa loko va nyimisa movha langutiki va langusa matindzeyi motori kumbe sta pronto para ni nga ta tikarhi va nyingi lava lava ku nghena na ni ta nyima kolana
0: kani mambo Albert
4: ya
3: ndzi ta amukela swi ni nyambani ndzi ta hambana na n'wina hoy hoy mukiseri u nga pfukeni hoy hoy anga kona hoy hoy ahinai vana kulora mina ndzi ta hambana na n'wina ndzi sala seno kasi ku siya xikhati xa vana kulori lava va lunghiselaku a linya director.
2: Tama swinene a ri mini masingi khensa nakona ka varhambiwa va hina va kusukela a vuphorisa hambi laha yanake a Direction Provincial de Transport. Rin'wana siku hi tatela hlangana ka siku tsakisa muyingiseri hi mabulo lawa.
3: Bongile, muyingiseri u nga pfukeni hoyo hoyo. Gichile, hi bula na mani?
5: Bula na Lord Francis Mondlanjala, u talo bara de Lupomba Zongweni.
3: Hi swona Lopes, veka xivutiso xa wena xi ta hlamula heleni nyembani.
5: Khani mambo ni khensa hi ntamu eka vabava na vamamani lava va swi koteke kutini va tshuneka exidazeneni ya ku teka hi nyika entasiyo lowo mayelano na hina va ku famba la exitatwini na hi famba hi mikondzo para ku ve hi tivonela xikan'we ni vafambisi va mimota ni vafambisi va mimovha. Ni kombela ku vutisa a xivutiso ku sala ni mitwa vamamani va hina hi loko va vulavula va ku ku ni a ntirho lowu u endliwaka leswaku va dyondzisa exitaratwini mafambelo lamanene kola ka mapakelelo lamanene hi timhaka ta seni ka tlhelo la swithuthuthu. Kambe hi ntiyiso lexi ni ngala ku vutisa leswaku a loko xithuthuthu va hlangana na xona kusa i nkarhi swinyingi ya swi vona leswi ni nga kola eBohwane ephakati ka xitaratu xa ndlhula xitaratu xi pakelile adrege wa vanhu endzhaku xi pakele mindzwalo kambe xi ya hlangana na vona lava a nga vona va voneleni lava la xitaratwini kambe na ku nga leswi ni nga ku vitisa swaku a xithuthuthu xa pakela adrege wa vanhu kwadro wa vanhu hi motorista ni ndzwalo ephambini loko va va kuma va endla yini majimasiki ya kutala va tlhangana na vona loko va va kuma vo ndlhula a va yangu ni nchumu kambe vona ve li va la xitaratwini ku veneni va vonelela etimhaka ta mafambelo ya manene a tinghozi tinyingi a hi kombela leswaku va yi lunghisa mhaka leyi leswaku ta veneni ni mafambelo lamanene ni ku mimovheni va endla hakakunene kambe lexi hi nga xi lava hi ku la ku lava ku tiva ku a majaha lama nga kona swoswi ya kusukela ka mavhintiyon ate mavhintiku lawa a nga wona ma fambaku xitaratwini a responsabilidade a li kona a movha va famba hi ngiki loku o tlanga ku ve ni tinghozi xitaratwini kambe vona va voneteli va kona la ndleleni va wu vona movha lowu va ni yini va endla yini hi swivutiso xa mina leswi ni nga la ku vutisa xona kambe vavareki.
3: Ebongile baba Lopes ungana u sili chutiso cha wena ka lokama murezo mkseti u hikuma tsena seno a inyambane wa swikota ku simamisa u fona ka wena we hiswaku hi seno nyambane u sia chutiso cha wena ina na baba Justino Marcus kota mu tuzile kwa kuta la mapoisen zwina baba Anselmo wa kuta hilaha a kanzaulo ya takeke ni tikunga hlokumhaka i hlolo wa vhiki leyi nga vi kona gi hundzileko gata ku hlohlotela xitshungu a ku xi hambana ni timhangu ta mimovha ngopfungopfu vachembeli. Na hi karhi hi rindzela muyingiseti i 8:29 xa hlaya hine leya 8:06:93 ndzi ta amukela mukiseti hoya hoya u nga pfukeni hi bula na mani?
6: U vulavula na Halari na
3: Halari nga nghena makeni
6: ara kumeka xexaya
3: hi zona Halari nghena makeni
6: no va ni xivutiso ni ku va ni xikombelo vona hakanyingi tinghozi ti endlekaka laha dorobeni ya ka Chanchaya a tinghozi leti endlekaka la dorobeni ka Chanchaya swin'wanyana ti endliwa hi vomaphoyisa lawa maphoyisa lawa a hi swo hi tiboxi ta kusuka la a pontini apara u ya jika a yi grexa leyi u kuma swa ku tiboxi tingalani i tingaki xin'wanyana hi lexi a hi xiximeni hi vona a mayelano ni xitarati xa hina ku sungula lexi swa ku xitarati lexi enda awu hosi o a mfumo lowu wa hina lowu u nga tshikeleli xitarati ku sungula lexi xikombelaku ka xikulisiwa hi famba ka xitarati xa lirini a makami ya wulawa loko mata lawa ma kumana ni mutleketli leya hina leya swibombinyani lawa isitsongo ku ri hambukelana na ku hambukelana ku a ku kumi fahlela ku hambukelana. Ku nyima lomu ka mayelana ni ku pfala ku pakeliwa vanhu, ku kumeka swa ku a xibombiyani xi yimi xitiratini, wa ta wa ka miyawu a xi humanga la xitiratini ku ni makhele. So hi makhele lama nga koho laha pfala ku u wo bakhele wena loko mundzuku u dikabodarile u kumeka u dibile, a va swi koti ku swi humesa va ku wena u dibe hi mhaka khele. Ya swi kombi.
0: Martins a hi tivi kumbe ha leswin'we.
2: Hina hi swin'we, ingaku muyingiseri a nga wa tshuka laha hi Nyambani loko mi swi kota yamukelani na joni la kambe a yamukela haleni. Muyingiseri u nga mpfukeni hoyohoyo. A hi balekile Sidom.
0: A yamukela Maputo byi xile hina mani kusukela kwini?
7: Bondiya Maputo.
0: Ehe, hi bula na mani?
7: Mina Valenti langa laha badese ekeleni.
0: Ina ka Valenti a hlengelo wenu hi wona kumbe xivutiso?
7: Leswaku mina no to soma kuisa Valenti design. Jinja manye. Wona ku sangula a va jiji. Uya ka mini ti mbanyanje faka to unga famba hi kuma moja u ni dress kwa dro avanza. Ku unda ka mapoisi. A we ndi tshu mapoisi mu ti ngu. Ku kuma mova wa xaba u ni malindi ta ti tsowa. Ku unda ka mapoisi. Avete tshumwe ya tshini nayo kusango tshile dikinja mo akumbele vhendwa tsha go kule ka inwe vha tshinja mwana ke tsha vha tri na tsha vha ndo tsha vha tshira bendu tshumwe zwo kwa uranga ndi vho ndi vha tshi bulare ba ja vha tshi tshone ma ka mo anma
0: e ke sele Valent 8 2 34 80 na 8 4 34 80 e tin hlayile ti minga ka ti tirhisa. Ine, hino unwana muingiseti haya mkela kumbe mepansele.
2: Ipansele Sidom, mungiseru nga mfukeni, hewe?
8: Halo.
2: Awusheni mungiseru nga mfukeni?
8: Nishili papai.
2: Awusheni, awusheni, Zidru Mbanzi.
8: Kani mambo, tisilu nga napapu.
2: Kulega.
8: Akusungula, nolosa abarandu wabaina. Nilosa, nishitungu, shava ingiseti baradu msambiki. Kumdukuba ingiseti baradu msambiki. Ni kombela rivalelo ngopfu swinene makhulumelo ya mina. A ku va hi va musabikana hinkwerhu hi nga funda. A ni ta ku mina ni mun'we wa sweka ka lava ka va fundanga la, kambe ni mun'we ka lava va swi tiwana la. Me swa twela ka rando he baba, swa twala swi twali lani ma.
2: U le mpfukeni hosi, u le mpfukeni mukoma.
8: Okay. A ni ta ku a na ku mbala leswi mandala leswi. Khale hi mbala hi ku a maphoyisa ya ka Gaza a matiri kumbe ya Mozambique. Halo?
2: Khululeka.
8: Na da no buburukela no ula wolo lara na vona ali humesi mpumawulo haleni. Lungisa leswo.
2: Hi swin'we Zidru Mbanzi, hi swin'we.
8: Ku nghena kwa Maputo papayo, a wu swi hiti wena sweswo. Tenwa vindi di Maputo hayi. Ngo buvukela lo mna wena lo.
0: Aku ingela Mbanzi u thlasa hela swifanela ka kona.
2: Atimile Zindru Mbanzi ku vhe a hirika le mukuma kwatsi.
0: A thlasa na hene a hi mukuma hela swifanela ka kona. Ka malo wa chitikomba ka 8 horas na 35 minutos a ti kwene kwa jam Sambeki. Ya mafini hi zindza a ku va muingiseti.
2: Ne pasila leno Sidom. Mungiseru nga mfukeni hoyo hoyo.
9: Rishile.
2: Afshini shiselo amane.
9: Shiselo wavo vomonyiki.
2: Akunene mbenzani, khululeka.
9: Tandzila ku hlamula laya ka leswi inga switwanyana kumbe swa le kola ka programa lela. Ni nkama ya makarta di kondusao.
2: Mhm.
9: Loko ulawulo hema 21 anos para com o serviço público. E a fambicema de memanga que caminhão com outro lado para ter experiência de ter serviço público. E com a gente tolo, aí, sussa ligeiros pesado. ufambisa kamiyao ima siku ya kufambela lumu kama ya 4, 5 anos. Uya verbara asa profissional. Utiwa gani um toco da mecânica. Ufamba e kamiyao lhe lingani trela. Mbesu se venga uma dica duzi lhe. Ufa bem, se uya convena a serviço público. Eu você estava o pinheca. 21 anos para ter serviço público, tio aí nem engozi. Ani convena lá colungisio lá. Nigo uma sinalizações, nigo ingisera estrato se ia na manhã na. Ei, quem chama caminhão lá é maculo em campo, quando que sonho para uma caminhão é maculo em campo, sabe? Mas a famba é aqui, a funanza era com famba, e eu vou estar dando aí, quando você quer lá pontinha, até cruzamento de estrada, está muito, é muito estreita. Também, né? Ninguém é assim, não tem ele, guapa. Tem um coco com o único ali. Campo dentro da cidade, não tem aí, como é que é uma chapa de diversidade, amor. Da pontinha com o balão com 40 até cruzamento ou Monteiro e Barros. Fora da cidade, passava dos 40 para frente. Ani como ela com o rival ali, o algum de Pazami.
2: Colega Manhã, tirando a língua por Nene, Micho Aquat.
0: Aí a Mkela, como é que você tem uma puta, hoia, hoia, desistir, na mão com o que ela quer. Ei, minjani hosi?
10: Ekona, ekona tatano.
0: Me he kuma mini kwini na kone a nhlengelo wenu hi wini?
10: Ah, na na mina ma dust toy la ka juna skola nje uti wa kunje ma tsinda. Bar la kushonga la kuma la mali. La na na ni ni shuti izo mi, no wana shuti izo. Ka jonga ku sona swa hambana vanwanyana ma jeke a ndla ku bala swo sweswo. Vanga ka swona vanwanyana. Acho que tu change o fomba vanhu vanharu o change o fomba avanhu vambiri o kumbe change o fomba munhu wa munhu doge a laya a brigada montada kuna vanhu lava loko u la ku vhakacha u tiyela ka ka wena va ku khomelelaku hinkani va tlhela va lona wena vale que vale a gente ganhar muito mais ou não vale que vale que a mover mas uma coisa mas quando monima menos o mudar para o sucesso pelo menos nem fama nem tudo menos muitos a caia vai ficar vai não vai coma nem zanu que tem uma coisa cada monima ele é um monima não gosta porque a mano vou mudar na ena exato o tudo menos a coisa para esse tipo na coisa aí quando é baixo vai colocar na ena vai colocar na ena se não tu joga uma coisa isso vai ser ainda algo para mim como polícia, caso como polícia mais engenheiro, mais direito, calma.
0: Quem se lasne?
2: Oito na 39, muito serungam fuken, hoje. Mexe. Aushen muito serungam fuken, ele sou amanchan.
9: Nyantum,
2: kancha isso.
9: Mina anna ku monela mina hila amasi bengi sima eka tuwa indamu ashtaratu inisi kore sema ki problema ya kundi e eru umanu lupele utuka amasi bengi kutela ka umama eka ako ya imova li ya ntekeri sa ankombela kumapuisa mama a sistema nwanyane ku lava motorisa lava va mashapa va leswi va tsimela ku show mali tse a mapalesa mama hi wa lumstrat ni vo wala ku ni mali loko va suka la hi ku nga ni police la hi va mahavi leswi ya di nwanyane ku se andile police a mapalesa fana ku tinte strategy mari a parte ya masi dinti loko ku fisa a mumova ya normal yi tshesa na e bona vha sa tirwa nga pakana vanhu vha ku vha vha ba a makamiyau wa fola u buta sikuini and then less i problema ya vona wa motori ya vona vha motori vha a vha respectar a maregre
11: di transit lo a responsabile della prova e Maria parte la prima la bamba dice Maria parte di mio figlio perché non si vuona sono io non te lo so da di me avanti da quei figli vanno a pagare la sua quale risposta qua sono le vite allora non lo so meno ma non mi risposta la di uno in ascona a mica ma sciapa e era un brutto di culo un patente e lui Maria parte sono giovani. Tem ganância de dinheiro aqueles jovens. Mas desde uma data está uma malicona, logo há uma polícia, não é uma coisa assim. Há como uma polícia calda e a estrada, logo como uma no monte, uma coisa. Logo, o maior sistema, logo, um rula, logo, uma alanda, em zago, uma gaia, uma vista, leia a famba com eu. Logo, um lugar, conta a mal, está de ti, anima.
2: Como está, né, Nhanto? E na alien, o quê? E Gamacol, Maputo?
0: Aya mkela mingi sete amfukene hoyo hoyo bzishile ina manu kusikela kwena.
12: Hei, so uminutu so. Hili usaku, amakaya kuwa ina wano walwa, mashapiro walwa ini, ina kunjina la nungina kula niyati. Amakaya, harakwa ye hera, luku sukoteta, ama hakufana nikali, amunisiti ungalini masepe, masidati nikuwa hukumega, Kupuli tatu kuruma sita kusiri municipali. Sita ya answari. Porque hiku eru. Nasukota nye lapi nmezi kwa nasa kwa panumbru ya ya kutangu wa kutini wa kutini. Haku nga napanele wa kukumega muziru. Sita nye makorano nukunu pazamiri na kumega rivalero.
0: Kensil Albert. Naine, sujunganile ingi inka maunene wakuwa nyesela wa shambiwa. Lesha kubava yangula. Leswi swi nga kone ni ku va yingisela leswi swi kiyelaka
2: akunene a hi ta rhandza ku chusa sidomu ku va ke ya sungula murhambi wa hina mana Emilia Dzimba lawa nga ta makota kasi leswin'wana swivutiso ta siyela nkulukumba swibulacho haleni
13: Gensile a ku nyikiwa zitu ni ta vulavula ni ta hlamula tatana loyi a nga vulavula hi mafambela ya vamoto taxista hi ntsengo wa mapasajeru lawa va tleketlaka vona loko va li karhi va famba lomu switaratweni aphambeni ka maphoyisa hi na maphoyisa hinkwerhu swangi hi mapolisi ya municipali ha swi tiva hakan'we swa ku a moto taxista a muchayeli wa mota a fanele ku veni a tleketla munhu mun'we hi kada viage i naswona ha swi tiva swa ku loko hi va kuma la xitaratwini va le karhi va famba va tleketla vanhu va ku tlula munhu mun'we hi fanele ku veni hi va nyimisa hi va nyika a ntsatsiyo hi tlhela hi xixa a mapasajeru lawa ma nga a maxi a continuara ni viage lava va ta lava a mota wun'wani o va ta lava munhu mun'wani a ku veni a va tleketla naswona swi ni multa soki a lexi hina hi priorizaraka xona ka va moto taxista ngopfungopfu i ntsatsiyo hi rhandza leswaku veni munhu loko u mu tsatsiya a wa swi kota ku veni a cinca kasi ha tiva swa ku a multa ka nkarhi wun'wanyani a wu endli munhu a cinca or a wu endli munhu a funda ka leswi wena u lavaka ku n'wi fundisa swona se hina hinkwerhu maphoyisa tanto vapolisa municipali hi tiva leswaku o hi fanele ku veni loko hi va vona hi tlhangana na vona hi va nyimisa nompodi hi continuara hi va tshika va hundza na va ni mapasajeru ya maxi tenki hi va xixisa hi tlhela hi tsatsiya ni mapasajeru wolawo hi timhaka ta perigu leli va taka li kuma hi ku veni va khwela mota na va tlula ntsengo wa munhu tlhela kambe ni vulavula ku ni xivutisi xin'wanyana xi nga vutisiwa hi timhaka ta mimota ni nga kombela tsundzuxa swaku
0: na a swivutiso mayelana ni mimota a le mhaka mezmo ya ku va ku pangeliwa a ntsengo wukulu wa vanhu ni ku va ku swi yenceka leswo amahlweni ka mapolisa yin'wana mhaka ali mesmo ya ku dondzisa a vachayeli va mimovha ku tiva ku va va famba a switarateni ni vachayeli va switututu.
13: Lona wona i ntirho lowu hi wu endlaka ngopfu. A vachayeli va mimovha a va tsatsiya leswaku veni loko va li karhi va tleketla ku veni xivitiso xin'wana xa ku fambela ni lota sa. A vachayeli va mimovha ha va sensibilizara siku lin'wana ni lin'wana hi timhaka ta lota sound. Hi gama funtsi hi ya va byela hi novo RTA. Te un novo instrumento que é o RTA, a nga paleta RTVAR, wa tolo ka masiku. Se tlheleli ka RTA lweyi wa khale. Se ala ka RTA la, hi tlhela hi va tlhamuxela. Swa ku loko u kumiwa na uni problema ya lota sound, nambi ova passageru linwe a manji. U tsaliwa multa wa 17,516, que são dois salários mínimos. Então, hi va byela a perigo la ku veni u tsaliwa multa lowo hi ku veni u tleketla vanhu va manji. Se, a hi tsutsumeli ku tsala manji loko hi vona swa ku vanhu lava va ya mahlweni hi ku veni va phikelela ku veni va famba ni lota sound na hi va tsatsiya hi masiku man'wana ha va tsala thikithi. Se loko munhu u mutsala thikithi lelele na tshemba swa ku a ta byela ni vakolega van'wana swa ku heyi a nghozi ya ku veni hi pakela a vanhu va manji eka movha hi ta kumana ni leswi ka maphoyisa. Se xisweswo naswona swa endla ku veni va pumba or va tsika a timhaka ta ku famba ni sesu de lota sa khani mambo
2: inkomu sidumu se a hi ku hatiseli tlangela swinene ka Chef Emilia Zimba, da vuya kuba ta salsa vhangise so swita ta la mana ka chef Xibulacho. Baba alar. Ali kuni maposta manyinga vuphorisa. A tlhela khumba tiva swa switrata swi fambelana vuphorisa switimbelana na ane. Kambe mika hlamula la ka tlhola nwina.
14: Na khesa xivito xa bailar. Mas bailar nga manyuala ka chanchai, na tsemba pswa ku manyuala ka chanchai, ongoto o hanyela, na tsemba pswa ku hanyaka la ka chanchai. Alo kwa vona mashapa lo mafamba ku la ka chanchai, ambila usuka 2000, yosuka shkeleni, ama fiki puntinya poshu la puntinya. Alo maya kupraya ama fiki poshu la puntinya. Shula pswa ku mafamba la dropina, a poshu la puntinya lile alimiti kwazi ya sedati. Ama post loma vona ku bailar kun ma posting ya observação e kuni post move linwe a post move linwe litirisa ku move wa mahindra hi lo u pfunaka hina maphoyisa u tlo pfuna nwana xitshungu swa ku a dumingulwe lixa u sena vona ka Facebook o ka WhatsApp swa ku na accident ndzeni ka shashai inga move lo rendzekelaka u nyima tindawu tinyingi. Mas a mão louca, vamos lá, valor tem da outra ninguém com o chinche, uma hora de tempo, duas horas de tempo, seu suki, lewani, macumbena, abençoa com vanging. Enquanto movoa, um wevan, vou lavar. A zona lala, lem si wan, kunistutu de cinema, cala. Cinema lava com a bola ultrapassagem com a curva. Acho que ninguém me sala com mova, qualquer longa, mas ninguém me sala com o chilo, louco, ambaina, a ultrapassagem. Porque as pessoas com as dentes, manging, maumela, e quin, ele é a ultrapassagem. Se locule a zona la partido até mercado grossista cada ndawo ku tem ku jika movha ta kuma phoyisa a phoyisa leli linyimela ku li pfuna vanhu ku tlulela ni ku nyimisa lwe a fambisa ku movha a overtake a overtakeaka nanga kumpri nawo inga ma post do observations endawo cada ndawo itiva kusha ku ta humela ngozi veka phoyisa maja ama anele pra zona alta in zona la ausikela de poshka ka cruzamento pra frente ya ai koti ku yena ta ma phoyisa maja swi naveka maja komi hinkwerhu loko hi pfuka la cidade xaixai ya se ankoveni se nga ku baxa da cidade i xitrato xo xa xin'we nga na xona tanto va ku viajara ni lava ku hanyela doropeni ipresi nga ni maphoyisa manyingi zona leyo a hi ku maphoyisa lowo mo nyimisa movha di qualquer nonga hambanga nchumu xa ku biya xitaratwini
2: Karma mfinyana, chef blash vita lonzo wata kubake mvula shukar, aritulokar, kubake ita palantiru.
14: Hina, wala kuru ulvara dumsambiki muhingi saka. Ikombela kumu ipuna kubati ndileva makwenu maena mafamba kushitaratuini. Akampanya le ngavo na ya ntsatsi. Tenki kontinuara hina kumishitsungu itzatsi ya ama shaka hina. Porque ntsatsi lo, tenki li siku ni siku nkama ni nkama prata konta kwenu kupumba tinguzi. Alo, ambi kupumbeka mungu shitaratuini makanguzi. Akona lu angenaka na mtlenga mchelu wa mofu. Angane mosawa, angane falta de responsabilidade. Alo komba vambini. Ina ya tsemba isha kwenye shivona ina. Shakulu wa kufambisa mova, nga shoni pilu wa shtututu. Alo wa shtututu, nga shoni pilu wa baske. Alo wa baske, nga shoni pilu wa kufambe mnengi. Selo wa mnengi, ata shoni puema. Ueno wa mnengi, kwa maona munu pro, kwa ushoni. Pati shoni pu, ueno tifikela otomila wene. You can see.
2: Kani mamusnare, ozishblaji, ta nilona ke, ika mrembo ino kusuka la ya. Anadru. Mamana wa mkaveni.
1: Lako kanyisa shikombe kisule shinga veki siwa yungu wa muingiseto wa radio. Loka kulume di makata kata dukomisao la servisos publikos. Ide shinga bala shakuparo taveni kata la servisos publikos. A idade le veki suwa kaminao i 21 anos kuya pambeni. Kambeke akuba ukuma karta lele. Tenku fundile uni karta la profesionale. Utlela uni experience ka ufambisi ka mova ikola utate ka utave ole candidato la ku uve ku makatalelo utlewo ya ti balisa ni xikolweni swa ku para ufunda uli uni ma conditions une sanidade mental ou psicológica para poder para ta kota ku u endla mitiro le porque mitiro le ya ndlela ka ni vanhu vanyingi la votava o va teketa lo mostaratwini se akombela ku mushi e ingavekisiwa mfumo
2: nimir tu lokarla ngavalanza tsi ku xikombela xoka
1: nda ku kansa enkwavo va ingisete vangena vangavena hina kanka malo wa ni misho e asia tshaku o balwanga tratara a karta de condução anga tshonelela inatro para ta chuvuka kumpesena likona atakota ku a levantara nako navo anga va consultara e quando mameje a ku consultara o anga va fona ka numero ya inatro anga 85400055004 kanu mambo
2: kana mambo sinene ta kombela hosi Emilia Dzimba kuva vula ri tlokara swanga hi leswi fanele ku pfala mitiro
13: kana mambo kunyikiwa rito a leswi kombela ka swona kumbe a ntsatsilo husiaka eka va fambisi va mimota hi navela leswa ku veni vaya mahlweni hi ku veni vaya swikolweni vaya tratara a makarta di condução maelano ni silindrada la mota wae. Lava vangani ma silindrada ama tsongo na vonau vatsinzekela e conselho municipal, ka polícia municipal, a kuveni na vonu vatavani capacitação, vatakota kuveni vavani ma licença ya kuchayela a mimota. Hikuva atingozi ta mimota ti nika o ti ingenisela ausweti atikweni. Se a itsaki hina hi xitlhelo xa maphoyisa loko avanhu va hela xitratwini hi kola ka tinghozi ta mimota se hi va navelela leswaku veni va va ni responsabilidade va nyika alisima a vida humana hi tlhela hi kombela hina va ku famba hi minenge loko hi famba lomu xitratwini hi swi tiva swa ku hi fanele ku famba hi berma la tlhelo la xinene leswaku veni hi ta kota ku vona movha lowu taka ephambeni ka hina loko movha wolowo wu perdera matravão kumbe a tshuka motorista ti-distrayira a la ku tala hi nga kona hi swi kota a ku mu vona hi va hi panda a movha lowo wu nga hi kahle hi tsika ku veni hi tsemakanya switarato na hi li distrayido hi mexa a maselulari hi tlhela hi tsika a ku tsemakanya xitarato na hi tsutsuma hikuva hi ta hi tipharieta hi wa na hi nga se na pfuka movha luwa hi nga ku ulekuli kutata hisu sautumi. Inavela shoku veni babani fin simana lwe munene, handleni kati ngozi lomu shitaratwini. Kani mambo.
2: kanimamos nene sidumo
0: kuine ekutlangela va zambiwa ka switichi swazazo maputo gaza na inyembani kuva va kotile a ko tsinzekela va yangula xizambu xezu hi tlangela nakone muyingiseti loyi a hi lombeke ndleve hi ndlela ya ku va hi kota ku va hi longoloka na yene swi dzingenele kwini
2: karimambus dum ku khensa ka wena hi hlengela hi va hi ku fikisa ka vatirhikulori va tekingo nga hi kota ku hi hlanganisa ku dya ku engeta a jajama

Radio Mzambiki.

0: Hai yene ka tembe se ifikile ka tembe ku va hita ja hinkwaswo leswi vanga hi hlamuxela hi Silio Paulino Celio Silio na Celio Celio hi kari tani leswi nga hlaya ku sunguleni hi tira nyamuntlha hi tindzimi timbirhi hi tira hi Xiputukezi nakona ni Xichangana kambe hi na tiva leswaku haleno aka tembe ku vulavuli Xichangana ku vulavuliwa Xizingiri se nta ku vutisa hi Xichangana u ta tihlamulela hi lirimi la wena tiva leswaku kambe a tiva leswaku Celio loko se hi ta ku hi alelela ta hi longelela hinkwaswo leswi Celio Lino a swi vuleke swaku hi nga swi kuma la hi ta kota ku a swi kombisa ku se a matola ka vayingisete ku o hi longeleliwile hi vazingiri va le hi leswi swi nga kona ka tema Celio
1: ku na swivutiso va swona hi na hlayisana
0: Celio hi karhi hi landza ntirho lowu wa wu basisi emugangeni lowu wa ka tembe nsimi u nga hlamuxela muyingiseti wa hina mayelana ni lisima la vubasisi emigangeni
1: la mugangeni hi khomani tindlela tinene a tikweni komunidade va swi tiva swa ku hina a hi swizandzi swa ku ku va ni nsila hi nga tsindzekeli loko va swi yingela swa ku yini hi lani namuhla a xi va ta le ku nyoxa porque a va basisela nambe vona loko va hi byela
0: hi swihi leswi mi bindzulaka ngopfu lana ka tembe handle ka leswi Celio Paulino a swi yimbeleleki kola ka vunanga
1: la hi bindzula mintsumbula a mpfula ya kala khale a hini a swi tsangi a hi beka swi tsama loko jula hi tlhokola a ku kula ka tiko a ha tlhokoli xa ku ni michini leyi mi hendlaka swa ku hi nga swi tizisini
0: swi hlahla leswaku haleni ka tembe se machori mo cukumetiwa hikwalaho ka michini
1: a ma cukumetiwi machori a ka timbe ma cukumetiwi machuzi kambe i tsange hi naswona khale namuhla swa ha kona hi mhaka munhu a khale wu bindzula wena u swaku loyi a bindzulaka hi ntama a swi kota swa ku a swi gayisa a xavisa
0: hi swona Roberto vula na Celio i nge swi kona leswi u navelaka ku mi vutisa
2: Celio ni vonile leswaku loko ya ha ta loko hi fika hi jika hi tshika a xitirato lexiya xa Alcatraz xa ku ya mathuthu a swona aka Bela Vista ka Manjolo hi yehlenyana nkova laya seku ndhawu leyi tivi loko ku ni timpfula a ni tivi swa ku ma tshamela ku mi hanya njhani loko ku a ku na timpfula laya
1: swa kazata ba yi nghena le antizwini swi kazata ngopfu swinene swi dya ni mabota
2: bya mabota
1: mabota
2: lava ku yambala mineneaya mabota swi lava mabota
1: eke khandi Xiputukezi juntani xilana a swi fasi nambe u vala pena futhi u nga yambali sa ta duma ndleleni
2: okay
1: vala pena u famba ni u nga mbalanga nchumu nenge sa a mati manyingi
2: matshika matala ngo
1: matala ka kunene a swi fasi a swi na byalanga u nghena haleni
2: loko mati se makukile suna yiwe hi mina lweyi
1: u nga hlayi
2: mi ti ku buta njhani
1: but then hi xava leswi swa mapoison na tinsuna
2: okay loko hi tive leswaku hi taleni swa nga radio Msambiki ku ve hi tata joyina ni ku hlengela na n'wina eka ntirho lowu wa ku kula hi basisiwa lomu andzeni ku tsaka ku ve kukulu ngopfu swinene ka hina hi ku tiva leswaku ya tikweni byenu kutani ku na ririmi leri ri ni tsakisaka ngopfu loko mu vulavula la ya nga Xizingiri van'wanyana hi ku ka hi ku veni va nga swi yanakanyi leswaku intswini va swi hlayaka va ku xindindindi ku va xindindindi Xizingiri mhaka swi mo ndindindi ri njhani ririmi ra n'wela
1: a mundindindi mundindindi i nga hini a njombo ya kona va lovi va ku ni ku dondo yala hina yale kambe shakarata kama sikwana ya nanwaka kusala ko ho khane lenge te kuma kuta kuma na hini na ivatsongo
0: nje avatsongwana mavajonzisa alirimile leswaku alirimilingafi leswaku hikuva loko hi fikile lomu hi bulini vangaki hi voni leswaku ingi ha ho fana a hi vatwanga va vulavulisa leswi anga ntumbuluko wa kona haleno amugangeni wa ka Tembenzi
1: ali dzimi dzita chikadzifa emakamone loko amasiku makhalo ya mukela vana manyiwani so swine va senkadze zvaleno anwanizi avanizi swoswi nambui avashikoto khanela xizingiri makamu avavizinyu java khanela xilungu ingaku wene nambu mukhanza xina ingaku uva ungu phunta praye loko kula tiku utala vhanu ku amuna boye hala ndlela ndlela ya tiku swaka zvata swaku akhanela xichangana wene nambi hini hi switivako a hi le kaya tenke suka ximuxweni tlhasa na damu na dzifambini
2: tana ku na nkama ku dyondzisana dyondzisana
1: a ni nyoxi ngopfu swinene a khale san'wana a nga dyondzili a bilingu soki a masungulo makarijata hi mhaka mu a mfumo pod u pfumela swaku u va ni initiativa a masungulo swaku di primera set ma classe swi koteka swa ku dyondzisiwa ensin bilingu so ke ba loko tlhasa set ma classe laya va gama a wu yi ta vanona swi nga ha vi kone ja hi leswi endlaka swa ku swi honeka minchumu
2: hi swona a nge ti ngheneli ngopfu ta ndzawulo ya dyondzo namuntlha hi le ansime xitamuleke nkatembe nsime ka ntirho wa vuhaxi hikwalaho ka Radio Mozambique hi xiyimo xa le henhla kumeka a ti patsaka ka xitshungu ka ntirho wa ku basisa ndhawu hi kumeka ka yona se loko hi nghenela timhaka ta ririmi leri hi yo ti nghenela ntsenasa a hi nge suki la na hi nga vulavulanga ha rona ku hele tikweni ha rona swona kuni ku khensa kambe mhla njhani ku khensa hi xi
1: tlangela
2: ini
1: a conexão ni june já ma atinzimi tukumenga ku tofana ku bonga ni bongile emanguzi
2: kan mambo enchini una vula ka ku xihlaya u xiyela va yingiseti hi nkamalo hi bulaka ka Radio Mozambique hi kola ka siku ra namuntlha
1: i ku tlangela kunene na ntlangela avayingisi va kona ku nkama lowu ni lava hi pfunaka tikwini swa ku va va le mahlweni va hi pfuna i vanyingi a hi ta hlaya mavito ni lwene a nga swi kota ku kulisa a tiko lebyi a swi vanga switsongo leswi ni nga swi hanya hi kumi papa Roger Ngilich lweni i nga yene a hi pfuniki ngopfu hi swi tiva swa ku hi tanyisa ku yini ku sungula ka madela a xitola xi nga kona na vuvuyi Eliza na mbiso ya ka Eliza hi lawa a va khomile amuganga lona u hi pfuna te namuhla
0: Inkomo swinene selu loko tava u swikotile ku hlengela ka hina ka mabulu lawa mayelana ni ntirho lowu landziwaka hi Radio Mozambique kola a ka Tembe Nsimi mayelana ni vubasisi hi nhlengelo wukulu hikuva loko ku nga na vubasisi a mavabyi swirhalanganya swo tala swi tshama na swi le kona hi xileswo hi hina lava ya hi ta tlhava liendzo Costa Neto ali hi ya ka manjolo hi ya koho hi ya tiva leswaku ka manjolo ku na yini leswi hi nga laha hi kule swi teka timinete tingaki ku va hi fika ka manjolo
1: ha hi kaya a manjolo daki ba hi tlhasa kone i 32 km kusuhi ngopfu swinene a ku teki nkama
2: khale a ku lumba hala ka tembe kambe se dinova divizao administrativa
1: aku tinjanga nchumu akuti akona nchumu singa tinjiyo
0: khale ni khala swilo swo
1: lani hi katembe simi akusuka la kunwani ati husa maphoyisa hi la ku tsemako a sinadi maputo kwa khaluta ke lisa
0: u khaluta ka lisa
1: aki e district la elimo ele a matutu da u ke separe ale katembe sidada ki e katembe aki e katembe simi primeiro bar mahlamfana hi buya hi kuma amaxakazela hi classic mundu loko hi ya mathutu na nge sina heta
0: hi kensile hi ya kona amathutu kamanjolo hi famba na costa neto

13 horas na 51 minutos e meio e pouco pela Nibunanga já com a Mbanambana canxicano a Kusonga Sinene canxicano a Mgrivela Nkamalo yagane kudumba kila shaku kazu tulamsela kuba uyankuji tulamsela kuba uhuma uyalayani nilahaya kuba ukaltisa afgamza kuja viki tindlela leti nene na kone ke mkandlo nene kuba uteka matimba, uteka mintamu mincha kuwa viki jitaka uta sumbuluka la shufane kila kakone. Lonzo wata kia siku leji kwenche inkwasu le si tolewe laka kuwa shunga kuti kusilanza kufamini ka viki kwa laka mintizo ya mavoko. Kutani ke mukandli uolo kuwa utilanzela inkwasu le shunga njeni kama kungu yaku na upangalatala na imisoro provincial de Maputo.

0: e 14 horas em Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.

Medjungule enhlikani emissor provincial de Maputo kuhlaya Júlio Mabota. 72 wa vanhu va luzivu tumi lembe nga ku byone ka ku tlula lani ku kumelelaka na kona ku tlula 100 bya lava vavisiweke swinene ka timhangu ta mimovha ti vonekeke axifundzankulu Nyembane. Kasi madzungula lawa ma paluxiwi namuntlha hi holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko Paulo Xaxini ku fambeni ka ntizo wa parada byangeleke a Comando Provincial bya Maphoyisa ya xifundzankulu Nyembane. Ka vakuluza vutomi 24 va luze vutomi ka mhangu ya vugamu yi vonekeke vhiki byi hundzeke a distrito bya Zavala mbangwini luwana wa tiko. Na ku enceka leswo timhangu ti vonekaka lomu switaratwini na ti khumbaka a swithuthutu swi hambaka a taxi ti dlayi 7 wa vanhu ndzeni ka hweti yin'we a munisipi wa Bwana kolomu xifundzankulu Maputo. Ka mhangu ya ku sungula 4 wa vadyondzi hi lava va luzeke vutomi na va sukela a xikola sekundaria Malangatana a Masaka na va kumeka ka xithuthuthu xin'we na va tlhelela a kaya. A mhangu ya vubizi na kone na yi khumbaka vadyondzi va xikole a ve vazazu lava na vona va kumeka ka xithuthuthu xin'we a mugangeni wa Mazambanini na va kongoma a xikole. Mhaka leyi hi xikuvelisa muzangeri wa xifundzha xa Bwana Lazaro Mbambamba loyi a tsatsiyaka vachayeli va swithuthuthu ku va va xixima ntsengo wa vanhu va faneleka ku va tleketliwa ka xithuthuthu xin'wana ni xin'wana nakona va xixima leswi fanekelaka kone mafambelo manene lomu a switaratwini. Muzangeri wa Conselho de Administração wa Radio Mozambique Mario Albino ali kuluza vutomi ka mutswali wa madzungula lwe kutani fa kumeka ku wiseni Ricardo Ndimande i kuluza kukulu ndzeni ka mintizo ya xitichi xa Radio Mozambique. Mario Albino ali Ricardo Ndimande ave mutizi lweyi a ti humelelisike swinene ntizweni wakwe na a hlayaka ku va hi kola ka vuswikoti byakwe a kote ku va a khupuka a za a ya kumeka xitshamo xa ku va a zangela a hofisu ya madzungula tikweni vulavula hi Gabinete de Informação Gabinfo. Muzangeli wa Conselho de Administração a vulavula mixwa namuntlha a mugangeni wa Katembe Nsimi kufambeni ka ntizo wa ku basisa a muti luwana wa xitichi xa Radio Mozambique. Muti wa Infantário 1º de Maio kumekaka dorobeni bya Maputo wu tshwile namuntlha na u beka 57 wa matsongwana enkangala. Tani hi madzungula ya kusukela ka va bombeiro a ndzilo luwana u ta va u vangiwi hi curto circuito na kasi a le madzungula ku va ma nga si hetelela. Vatsongwana hinkwavo va kumekaka a Infantário 1º de Maio va tekele ku va va susiwa va bekiwa ku mbangu wu siseke na hikwalaho ka swone ku kalaka ku nga zanga ku va ni a mhangu ka vone. Lawa muyingiseti wa ku swantsweka a ve madzungula ya nhlikani emissora provincial de Maputo mawaku loko ma wu hlasela hombe ka xikhoma moya xaku.

0: Chicana coming set in 15 or Chiricala, 10 minutes, cemetery or Rafim Sambiki, Gatama Putin and Yambani, Kamajambia that sport, Evulishako, Tawisan, Katsakani, Malanunin, Tlangulum, Sambiki, Olanzeketolum, Okulumba, Primera Jornada, Ya Group Jota, Kumami, Tlanku, Yakumeka, Kumami, Tlavoya, Kumeka, Kampixan, Okulua, Polish, Shimshamati, Guetikunkul, Africa, Lembla, 2027. Senegal, Mozambique, Gola Jen Katam, Hana Belankumbe, Hamilosa, and Likani, and Kasakan Munumunga, Wissela Kamaran, and Tangulovar, Sigulatoli, and Zog and Karwa Kinsiarash.
1: Ishikani, Alfredo Muyanga, Ishikani, Vangiseti, Vamaputu Gaza, and Yamban coming Tanga Kutisa Miri, Yangulai, Aleno Ashfunzankulo, Maputu. Lani buisaka katakanyu wa ntlangu wa tolu shikarika Musambiki na Senegal. Ngakhalusha ku ntlangu eri wa Senegal, lwe Senegal amukeleke ntlangu wa Musambiki ava aringana hi bola limwe. A ntleni ka ntlangu lowu kotolo wa ntlangu wa tolu kula ndziwi ntlangu kwa mamash finash ya tasa kozafa hi masubivindi lani amasubivindi maumeleleke mahlweni ka Namibia hi mabola manharu ya kupfumala yangulo ikola ka ndzilo swi mambana swi ta bela ka ntlangu wa finali ni ntlangu wa Afrika du Sul msonto ya mundzuku kambe ugangweni bya ntlangu a ra de Mosambiki atwili avakhuzeli vangani vangani lava vekeke ama vonelo ya vho mahelano ni ntlangu xikari ka ntlawa tiku hi bola swinwe na Senegal na mbini swimambana ni ntlangu wa Senegal la ni tweke Jordão Shirinza lwe avulavuleke mahelano ni ku ringana ka ntlawa lowu wa Mozambique na Senegal na mbi ku humelela ka swimambana andleni ka Jordão na kona hi twili Lucas Mundlovu lwe avulavulaka hi ntlangu wolo wa ku ringana na mbi ni ku humelela
2: na kunene entsaku lowukulu swinene ku ve ni hi sungula a kampanya leyi ya ku ya ekane ka lembe leri taka ra 2027 na hi dzingana ni ntlawa wa Senegal ntlawa wa Senegal ku nga ntlawa lowukulu ngopfu swinene leyi tivaka hi kona Senegal lweyi i nhenha kumbe i kampiyan wa Afrikano Senegal lweyi a taleke hi maxugaduri lawa ma nga na ntokoto ngopfu swinene ku tlula maxugaduri manyingi ya tiko ra hina ra Mozambique maxugaduri lawa ke ma belaka ka makampionati lamakulu ngopfu swinene vulavula hi ka matiko lamakulu ya Europa hambi ku ri le Asia jogo yi ve yi tika ngopfu swinene a tiko ra Mozambique ri swi kotile ku ve ni ri endla xo karhi hikusa loko hi languta muhandzi i unwa un ku hlaya leswaku majaha lawa ma tikhomile kahle ma nghene na kunene na ma languta na ma swi tiva leswaku ma bela na Senegal ku nga Senegal lweyi a nga na maxugaduri lawa ma nga na qualidad ngopfu swinene kutani ke a swi ringana ku ve ni va bela na va fekela ntshaku ku nga ku ve ni va nga niki xipasi maxugaduri ya Senegal ku ve ni ma ni nghenisa magolo kumbe ma kombekisa leswi ma swi tivaka ma swi endlaka eka ma selecao kumbe eka makipa ya wona Senegal ive a swi kota ku ve ni a susumeta ntlawa wa Mozambique ku ringana primera parte ka hinkwayo lani ke Senegal a swi koteke ku ve ni a rhanga a ni nghenisa gulu ra ku sungula hikwalaho ka mujana lowa ku tlangela xipano xa Aston Villa etikweni ra Inglaterra hi vulavula hi Jackson kambe leswi hlayiwaka leswaku ku luza hi gulu rin'we na ku luza hi magulu ya manyingi swa fana ka hinkwaswo u va u luzile ntlangu kutani ke vabeli va selecao ra Mozambique va timamba va sungule ku ve ni va swi vona swaka hi kona a hi yini mahlweni hi lava xo karhi hikusa loko hi uza hi luza ra kala swilo swi ta va swi vonake kutani ke timamba ti swi kotile ku ve ni ti susumeta Senegal nkarhi nyana wutsongo na ntlangu se u ya ku heleni ta primera parte gulu ri tumbulukile hikwalaho ka ku witi a swi kotile ku ve ni a teka bola a nyika Jenny Katam a swi twa kahle ka Jenny Katam i mbeli nkulu ngopfu swinene lweyi ke a tlangelaka le ka Sporting na ku le a jisaka khayikhayi Jenny a koke mukhuluvanya lowu ke u nga swi kota ku n'wi nghena u va u dzingirisa a ntlangu ya ku va un a un kutani ke ku humile a primera parte na Senegal a dzingana na ntlawa wa Mozambique kumbe Mozambique a dzingana na Senegal hi un a un hi languta ka xiyenge xa vumbirhi ku nga segunda parte Senegal a swi vula leswaku hakunene a selecao ra Mozambique na rona ri na marito yo karhi ri na xo karhi lexi faneleke ri xi endla ene se va sungula ku ve ni va tikuma Senegal a va a sungula ku nhlenhla ndzhaku kutani ke kwalaho Mozambique a swi kotile ku ri ve ni a susumeta Senegal ku ve wini ke a enche ka hinkwaswo leswa ku Senegal anga kumeki ari yena lwi nwi tivaka tani hi kampiyao African hi kolano ke Senegal anga azanga a swikota ku wini a kriara mo opportunidades de gols ati mamba ti sungula ku wini ke ti swivona swa ka khona lava na vona vafana na hina a hi tlangeni ku fana kutani ke hi languta ka selisa ra Msambiki hi languta mujana lwe Bruno Wilson kuri ntlangu wa yena wo sungula ka mujana lwe ka selisa ra Msambiki Bruno Wilson lwe ke abela ka leti kuni ra Armenia kutani ke a ta jiletiwa hi khale ka mesho a humelelile swi endla nge Bruno Wilson i khale na ta abela selisa ra Msambiki kambe ke swi tikoma swa ka khona ku va mutlangi lwe anga na mati imba anga na ntokoto wa swi kota ku vona tululamisa wa swi kota ku burisana na makwavo kutani ke xin'wana xin'wana xa xindlala ku sona yena a swi kota ku vona a xi pfekela hi vulavula hi Bruno Wilson nakona hi tlhela hi languta leswaku hi khensa eka xikinyikonde ka masubixitu sound lawa a ma yenceke xikinyikonde ma swi kotile ku vona ma teka mabeli a vabeli va Msambiki va nyimeka kahle va swi kota ku vona va jikajikisa bola hambi ku vona Senegal se a sungula ku vona a nhlehlanyana kutsongo kutani ke ku ve hinkwaswo leswi ke hi swi languteke ku za Musambiki a kuma pontu yin'we ku hlaya ka xikinyikonde loko swi nga koti ku ve ni hi humelela nakona a swi koti ku ve ni hi luza leswi ke hi nga swi vona a Stade National du Simpeto loko Musambiki a dzingana na Senegal ka ku veni ke a ta chapela ku ya a kani ya lembe leri taka ra 2027 kutani ke ka ntlangu lowu taka Musambiki yi ta bela na ntlawa wa Sudan leswi hi swi langutaka kumbe hi swi navelaka i ku veni ke ku ri na ku cincanyana kutsongo Sudan na Senegal i mintlawa leyi ke yi hambaneke ngopfu swinene kambe na yena Sudan a ta buya na a ri na xo karhi hi laha hi tivaka kona Senegal a bile ntlawa wa Ethiopia hi bola rin'we eka tandza kutani ke Senegal loyi wa kona Sudan hi yena ke a rhangelaka a group leri ke ku veka Mosambiki na yena Senegal kutani ke Mosambiki lweyi hi kombela leswaku hi wa vumbirhi loyi a taka ku ve selisawu leri ri tlhavekaka ngopfu swinene ku ve selisawu leri ri swi kota ku ve ni ri susumeta ntlawa wa Sudan hi ku lexi xi lavaka ntsena i ku humelela emahlweni ka Sudan loko hi jula ku ve ni tikonta ta hina ti famba kahle eka qualification leyi ya kane ya 2027 hi ku a swi feni kunene loko hi languta hi kuma leswaku i ve siku leri ke ri khomiweke kahle i ve feriado national ya ku tsakisa feriado national ya mitlangu ya ku tiyisa miri kambe ke swilo a swi helanga kwalani hikusa hi lahleka hi kona ku ve nhlikano wa ta mitlangu i ve nhlikano wa maselesawu nakona hi swi kotile ku ve ni hi languta a selesawu ra Musambiki ra sub-20 hi vulavula hi swimambana ke leswi ke naswona a swi ri na ntirho lowukulu ngopfu swinene a rena la g lani ke Musambiki ku ve ni a chapela a yaka kane leyi taka ya sub-20 a fanele a humelela mahlweni ka Namibia ntlangu lowu ke lowu beliweke hi nkarhi wa Joy Torres le a arena lalji hi languta vaseketeri lava a va kumeka a Stade National du Zimpeto hi lava nga swi kota ku ve ni va tlhela va suka Zimpeto va kongoma le a arena lalji ku ve ni va ya seketela majana lawa ya ma sub-20 kutani ke majana lawa ma swi vona leswaku ka kona vabuti va hina vaseketeri va hina se va fikile hi fanele hi endla xo karhi ku ve ni hi humelela mahlweni ka Namibia swi ve xitalo ke Musambiki sub-20 mamba mambinyes va swi kota ku ve ni ke va humelela mahlweni ka Namibia hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulo laha hi hleka hi kona a ku nga ri na swin'wana leswi fanele swi endliwa handle ka ku ve ni mambinyes kumbe timamba leta titsongo ti humelela emahlweni ka Namibia leswi ke swi endlekeke kutani ke ku humelela ka vamambinyes swi endle leswaku majana lawa ma chapela ku ya a final lava nga ta phikizanaka na Afrika du Sul nakona ke majalawa ma chapelile ku ya ekane ya sub-20 kutani ke leswi i ntsako ngopfukulu loko hi langutile a rena lalji ku ve ndhawu leyi ke a yi tale hi vaseketeri lava ke a va susumetela a majana lawa ya Luis Guerreiro lava ke va hlamuleke ku ve ni va fayetela ntlawa wa Namibia hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulo nakona a hi tive leswaku majalawa i tave wona lawa ke ma nga ta nyimela ka timama masiku lawa mataka kutani ke ku jula ku ve ni majalawa ma lavisisiwa ma nyikiwa matimba ma tlhela ma landzeleriwa ngopfu hikusa i timamba leti ti taka ku ve ni ti ta rhangela tiko ra Musambiki kutani ke i ve siku leri ri tsakiseke.

0: kumbe Mosambiki, Senegal na yena un vaninginisa magulu kuve Jenny Katamu na yena Jackson itlhelo ra Senegal.
1: Jordan José Shirim muhisikeli wa ntlawa wizu wa timamba swa nga hi swi tivaka hi swona ivini jogo dzi beliwaki tolo a Estádio Nacional de Zimpedo lani a ntlawa wizu wa Mozambique u pimeneke mitambu ni ntlawa lowukulu swinene wa Senegal. Senegal loyi lweyi hi muchaka swa ku i koloso i ntlawa wukulu lowu nga u nga kapiyan wa ultimo kani wo kani wa ugamu lowu wenjekeke swinene. A vabeli va ntlawa lowa Senegal a vanyingi ka vona hi lava hi va tivaka swa ku va bela a matikweni ya le handle ngopfu swinene. Hi ta vulavula hi maFransa, hi vulavula hi maItalia, hi vulavula hi maXpanya, hi vulavula tindhawu tinyingi lava belaka kona. A va bela a va beli vakulu swinene lava nga ni vito a level mondial eka mitlangu leyi ya ku tiyisa misa kunene. Hi vini ni primeira parte wa frouxo, primeira parte lweyi a vabeli va nga kumeka na va le nervoso. Hi vone hi kanyingi loko a ntlawa wa Senegal na wu tlangela emabalizeni ya Hernan ya Mosambiki, loko va tsandzekela hi kanyingi va hamba maremati va hamba makantu purahi volta de 4-5 kantus sen ke Mozambique chegasse na baliza contrário. Swi vonele hinkwaswo leswo na va karhi va vuya hi ku phindaphinda leswo a hi swi yimelele hikusa ha swi tiva a hi swi tiva swa ku Senegal i ntlawa lowukulu swinene loku u nga faneleke u endla yini hi va ni kawutela lelikulu swinene. Ku beliwile ku beliwa ku za ku ya fika a nkarhi lowu wa ku va Senegal a za ku sukela a ku marikara a golelanga marikara kunene nyingiki a nandzu munhu era linha de jogo yi nga dyula ku yisa sweswiyana swa ku vene a va swi kotile ku endla yini va golisa hi nkama lowu va nga golisa hi wona. Hi kumeka hi hlongolisa Mozambique, hi kumeka hi hlongolisa ndzhaku ka prejuice kunene aloko ku ve ku thasa kwazi ukamu ka primera parte hi vone Mozambique a sungula ku kula, Mozambique a sungula ku thasa eka ngangi a balizeni ka Senegal lani hi kanyingi na va falyara maslasi falyara majogo amaremati kunene ku ya khasa nkama lowu wu nga bikisiwi wa ku va hi vona minini wa hina a mufana wa hina leyi a nga yena a hi kumbikisaka a ni hlaya swaku hikuva lavan'wana va nga le vakulu ni hlaya swaku Jenny Katamu ejikadoro lelikulu swinene, jikadoro leli le khanelisaka ni level mondial ku tlhasi nkama wa ku a kumbikisa swaku hayini va khuluma hi yena tiko hinkwalo, hayini va lwa hi yena matiko hinkwawo swaku loyi a ku yapa a ta vuya ka mika yina loyi a ta vuya ka mina. Hi vona madebati lama humaka swaku va humasa ka ekipa leyi nga ka yona a ya ka Sporting Braga a ya Sunderland kumbe va huma a ya Arsenal kumbe va huma ya kwini. Hinkwaswo leswi hi ku vona valori ya jugadori leswi yi nga tshamise swona a kumbekisile Jen Katam kokela a ya vukile a bola na le handle na le kule swinene a swi kotile ku fintara vajugadori dzin'we leyi a nga le mabitsi a creditara leswaku daki posso fazer o que eu sei melhor fazer a swi kotile leswaku va marikara gol le dzanga marikara gol dza ku xonga swinene para bem os mambas hi ku ve va swi kotile ku ve va arrancara un empate a sabor da vitória a frente ka Senegal. Ku nuku a sabor da vitória i ke hi vonile a nkama wu bizi

0: setina tsase zwore tshitikela ka 30 minutes shell sama ngelwe pangalfa kama jambule wa transport mgwala wa ta minhlango tsi shamiri mink setani ka rwa kuva hivula vula lana hema lana neta kutlamsela ka mitla west from zankulu sha nyambane ku kongoma ka pool da puramento na be kuva hivula vula hikola ka mikto ka vela bola shifunza shale ka mapai vana ku rwanti rwa ka rwa lamsa mangula wa nikola mkavela na vrela antonio Nicolas Funzankulu sha nyambane Nicolas Funzankulu sha kagats kambe sos mixet ta melon ta mafambele ya ntlangu wa tolo ka mitlangu ya tolo vula vula hi mitlangu ya timamba letikulu ti ringana eka Nicola Senegal 1-0 ni swimambane sha sub 20 ka mitlangu ya Kozafa back in Namibia hi 3-0 la hi bulile kambe na David Mathuse i mutlhavukanisi a dyondze ngopfu a ni vuxokoxoko lowu hetisela hikola ka timhakale ta bola lana a nga ta hi byala ka ti switsongo mayelana ni leswi mitlangu a hi voniseke swona ni leswi tiko la Mozambique li fanele ku va landza swona ku va li ta kumeka ka mitlangu yo gamesa ya lembe la 2027 empikisano wukulu wa bola hi ximi xa matiko ya tikonkulu Afrika leswo hi lavakulu hikusa Mozambique ku ta fika swoswi se a chapelele hi mitlawa leyi ya sub 20 eka mitlangu ya lava vatsongo Mozambique ekola ka sub 20 swoswi se a ta lwa leswaku va a nghena eka mitlangu ya mphikisano hi ximu xa matiko ya misava kambe David Mathuse ntlangu wa tolo un'wan'wun'wu leswi komba yini ka tiko la Mozambique i ntlangu lowu Mozambique a beleke khwatsi kumbe Senegale o kala a nga tikumanga a za a ringana na Mozambique loko hi civuka aukulu la tiko la Senegal enhlekane hi vulavula hi kongoma gaza maputu na nyambane
1: nhlekane va set va switichi swinharhu va hlaka gaza maputu na nyambane a marito ya ku sungula laha ni nga na wona na mafambelana ni ntlangu lowu ku sungula ku khensa a vhinsengu distembre a nga siku la masocha ya hina isiku lerikulu swinene a siku leri kutani hi nga hlayaka swa ku ra Mozambique a vhinsengu distembre hi loyi a nga kongometa ku va nyamuntlha hi kumeka na hi chusekile hi lwa hi hlula a vakoloni ndo i siku leri ku a masocha la tiko ma tlangeriwa swinene ma nyikiwa risima ma hloniphiwa porque wona ma vhikelelaka tiko loko hi nghena ka ntlangu ni nga hlaya swa ku ntlangu lowu na wona wolowu u ti ta nyika xisaa xihlala futhi hi ka siku leri la diya vhinsengu porque i siku leri hi nga ha tali ku a hi ri khohlwi hikuva hi chuseke hi mhaka lona hi lwenyimpi hi chuseka hi lona i the boys ku swi dlaya ku humela swa ku ka siku langa hi loli lomu tikweni hi xikwambu xa bola hi kumeka na hi mpatara ni xibeva lexi anga Senegal na hi kha hi hlaya leswi ku ni usikwini la kona futhi hi tlhe hi kuma hi tsaka ngopfu swinene hikuva majaha hina wona ma konsigeri ku ba Namibia hi ma champela pala a final ta i siku lerikulu pala hina endza loko ni nhlaya hi mhaka ni loko hi yala timhaka ta ntlangu Mozambique a resultato leri hi khensa ngopfu swinene hikuva hi konsigeri ku impatara nambileswi ka hi nga belanga ku za hi khotsa adversary lweyi ka ku fambele ka ntlangu hi nga hlaya ka post the bola hi nga hlaya ka swaku hi kumeka na hi tikombisa ku hi bela kaya tanto tiya ka adversary lweyi hi konsigela ku mpesa a hi belanga hi za hi fika lana maji vi vanhu lava hi nga swi tiva swaku a ncindi leyi loko hi cukumeta ya lana i ya lomu yi nga ta kumeka ku i mahaxi zathu ngopfu swinene endawu ni nga hlaya swa ku loko ni fambisa timhaka ta ncini ni hlaya timhaka ta goli leyi la Jan Katamu na hambi hi nga belanga swinene maxi Jan Katamu a kumeke a hi tlhawukana ngopfu swinene hi tsakisa ngopfu swinene mabele ya yena i goli la kona i goli la ku tsakisa ngopfu swinene yi tsakisi tiko yi tsakisa va Mozambikana na hambi lowu mahandle ka tiko a vanhu va tsakile swinene endawu ni nga hlayaka swa ku Mozambique a nga belanga hi ntamu maxi a vi ni objective swa ku a konsigela ku loko swi nga dali pra hi ganya kambe na puti hi luza ndawo imabhela a Mozambique a makungula a Mozambique anga boa ona ba xikini kondi a kumeka portanto a hivela ka kuza a Senegal ku fike nkamana na u swona swa ku la ingi plan ganya swa hadare na mbele swi nga tangana ni xibhevo ma ni kumeke ni gotsi wa ngopfu swinene ndawo i kumeke na yena se a ku lala ku ni nga luzi kambe loko ni nga ganyi nampundzi ni luza a ku sukile ku impatela juke ndawo ni nga hlaya swaku Mozambique wa khensiwa ngopfu swinene
2: a impact leyi i kongoma hi ntlamu ntlawa wa Mozambique kumbe tiko ra Senegal hi mavulavulelo ya n'wina mister leswi mi hlamuselaka
1: swona hi leswi leswi Mozambique a ka malembe nyana lawa hi nga na wona buku a tiku pra u kuma a tirhimiwa mutirhi swaku li kulisa ku yini hi nhlangano yi kumeka ka majogu laya makulu swinene hi nga hlaya ka kumeka ka kana Mozambique se kana bakevu kutani hi nga hlaya swaku kusukela ka sweswi Mozambique loko ala ku ya kana nampodi hi ma hi xikuvala ngopfu swinene hi sofelela buku a ni matshameni lawa ya ku a kani i tindhawu ta ku sempe ka dakani tenge kumeka podi ku humela lesati hi nga kumeki maxa a hi swaku hi nga kumeki ku hwa vatsongo podi hi kaleliwe hi matimba hi kaleliwa nyana hi vutlhari hi kosigira ku kumeka seni ya maxi Mozambique a yi kipi aselisawu la hina la maxikadoro laya hi nga na wona la ma kombisa swaku a kani pra hina a ta va ndhawu la ku ba se hi kumeka siku ni siku o hanga mala ku mahaku kani sembe li nkosini ya se hi sungula ku xiwa swaku na loko se Mozambique hi tshamisekile makani hi participara ka makani mambirhi manharhu ya consecutive se tenge hi pimisa ngopfungopfu swaku loko se hi huma ka xigava lexi tenge hi nghena ka xigava xa mundial endhawu leswi a hi xitshuketo Mozambique ka malembe lawa wa tirha ngopfu swinene xikinyi kondzi na yena wa thawukanisa maxikaduri a nyika mali swiyani a matlhari ya maxikaduri pura mahloma ma swi kota ku tirhisa jogu kusukela loko yi sungula ate loko yi za yi gama endzaku i maxikaduri la se ma swi kotaku ku a jogu ma loko li makatleni a ku peza ka yona ni ku na byala ka yona va kumeka na va tshamisekile a va ha xikuvale ntama a va ha chame ntama endzaku a ku susa ka ku chava swi kumisa swaku Mozambique wa kula loko ni maxikaduri la hi nga na wona ma ta tindhawu tikulu matikweni man'wanyana lowu ma kompetisiwaxi na wona ma nga different endzaku a maxikaduri la ma ta ma ta engesela ntsengo wa vana va lomu tikweni lava belaka ka Mozambique va va engesela ntsengo wa ku tlhawukana va pimisa ngopfu swinene a va vanhu lava bejaka a vanhu lava yalaka ku biwa buku a ka bola nampodi u chava u goriseliwa a ka bola tenge u chava ku luza joku buku loko u la ku bela loko u ni tirha doro u juka doro u la ku bela na u chava ku a wu goriseliwa u nga ta za u ya phambeni to tirha u tshama kona u chava u goriseliwa famba phambeni wa mahaxi zaka loko adversary na kosigira ta kosigiri ya maxi podi joku le hela na wu ganyile ndzaku i maxikaduri lawa se ma hetisaku ngopfu swinene swaku nambiloko u suka la ni kumbe libelwani u siku lomu ka ncayicayi podi hi suka hi ya sitela pa maxikaduri lawa ma bela bola li nga ni xihlalapfutsa swinene hi la ni n'wihela swaku Mozambique a ya mahlweni hi kukulu
2: mister loko mi li karhi mi cuvuka a impact leyi Mozambique a nga na matshamelo ya ku a nga wina ntlangu lowu
1: bo a yi nge hlaya swaku Mozambique a nga na matshamelo ya ku wina buruku va ri musi a wu nge hluli u nga lwanga hi loko u nge silwa u nga hlaya swaku u hlulile endzhaku ni nga hlaya swaku a hi swaku Mozambique a hi nga muni swaku na bodi ya ganya leswi hi hlayaka ku a maxikaduri i 11 contra 11 max a 11 contra 11 swi dependela hi maxikaduri lawa u nga na wona a matlhavukale ya mipimisi ya wona a matirhelo ya vona ku tinyiketela ni ku tihita ka kona swi dependela hi leswo endzhaku a hi hlaya swaku Mozambique a nga ta ganya joku a ta ganya joku maxi pura Mozambique a ganya joku leli la a hi swi tiva swaku tenge a tirha ku tlula leswi a tirhisiki swona ka majoku lawa man'wanyana a nga kosigira ku hlula vaadversary o a luza majoku endzhaku laha tiyake a mbala hovhororo a va ni makarapa a tlhaa tamela a bobochwana o a tamela ni 4 pounds pura kosigira ku hlula adversary lweyi a hi nga mukalali Mozambique a ho vona leswaku laha loyi hi belaku na yena mukulu a hi va munhu exipetala hi muhlonipa so maxa hi nga muchata endzhaku loko hi tivisa swaku a vhitora leri o alexa impati leri i vhitora leswi Mozambique a nga ma swona tolo kami nkama yo langa tshika humela nyana ka magrandala humela busuri ni mabaleza ya Senegal ama hi xizathu swinene ya ekipi loko yi belisa leswaku loko yi fika senya boxeni senya yi kriyara aku leva ngopfu swinene yi vanyana yi ni veneno hi ntamu swinene swinandzi ka ekipi leyi iya tshawuka iya ekipi leyi ya tshembisa enta a hi nga hlaya leswaku a hi yo hlaya leswi humhlonipha maxa hi muchavi loko a impatara a lwili ngopfu swinene maxa loko hi ganya nawu na hinawu president a nga tenge hi tinyiketela ngopfu swinene tihita hi swi voneke leswi a nga sesisana na hina maxikadzolo a nga na wona laha tenki ma tlula ku tihita ku tlula leswi hi belisaka swona proke loko u kontinuela ku belisa hi tihita leswi hi nga tihisa swontolo swa ku hi tshamanyana ka zona ti-comfort nyana ka ku hefemulanyana bela a va diversary bra va basita hi karatela ngopfu swinene tenki hi suka la ka zona ti-comfort laha hi kumeka lomoya ka ku hefemula swimoyana switsongo bra hi kumeka na hi tlhariya hi kumeka hi makungu ya ku adversary loyi hi nga na hina swi vona swa ku apa laha ni lwa ni tinghonyama apesar de alguns belantes mamba mas a uma bela equipe lela engaja a mamba porque a mamba é o juma a mamba é o leva mas sendo belantes engonhamo logo ele o tacar e cai o tacar na bomba o goleiro joga para ter fiquei porque na hotel então ninguém acha que vamos ganhar que a enga mukale logo ganha logo ganha lá chega a todo chamar essa loira kanga kumanga a kanga yanga por tanto a cam imagina enga bukela mas ele enga bukela matel bizarro isso o nele só vamos ganhar para a ganhar mais joga continuará lume nunca gostaria sem zago só para começar sempre da macan tem gati está com tudo ali só gati está só para jogar porque jogo ele é um modelo sambita chance que não posso nem tanto fisicamente até sou um aquele jogo a mais jogadora é na fisicamente tem que matar o gango posso nem ainda mais nesse caso tem que matar o gana caseleção tem que a mais tipo não me vamos agora matar o gana portanto a condição fiz para voltar conseguir a co va va ta ku se Europa se ni lava tirhaka mahalta ni tisidazi alta dimensa va kumeka na vona wo lava hi ka hina vahlanga nampozi ku va ni wulolo ka vana va li kaya loko va kumeka na lava va jeni katanga va jeni lava vamana hi vo vavo va tsutsumaka maji ku tlula va endla ku tenge a swibejo swi kumeka swi le ka balansa la ku hinkwerhu lexi hi nga tlakula ka damuwa swi swa ku ni tlakulele nhundzu leyi ya nhundzu leyi pura hi pfunana
2: mese leswi nge ku xotile ku kugekwa a hovhoro leyi mi nga yi bala mi tamela machizela ku tameliwa machizela lavo leswaku wa kuta winiwa ntlangu lowu hi xini leswi nga chota hi ntsimatsima ya kona Mozambique a wina ntlangu lowu ku va hi ta xisisa kahle
1: hi leswi marito la ni nga ma hlaya ku hi tikalala swa ku lweyi hi nge mube hi mhaka swa ku Senegal Senegal a ganyile Senegal hi manyana
2: leswi nge hi titsongohati laha hoxa a hi tinyikanga a lisima la hina lamabelele ya hina ku va hi ta kota ku hlula Senegal hi ni tekile a lisima hinkwalo hi nyika Senegal hina hi titsongohata
1: marito wana ma hansi ma fanele ya ka mina nge hova xikan'we ngo va nomu wa wun'we hi mhaka munhu hina Senegal a hi muchavi hi ku mi vona phambeni ka hina hambiloko se ku hundzani wa ndhawu va tsari swaku Senegal ho ri rhumela hi mhaka palavhara la Senegal wena mi vona swaku Senegal hina hi file hi mhaka Senegal enta a maxikadzori laha na wonawu na hina wa musambikana tenke hi suka ka xigava lexi hi nga na xona lexi pr ate munde bashville adversary hina lexihina va des musigundu xikadzori maxi u fika nkama a li hina hina hi nga mina ni nga desi musigundu xikadzori haleni ni chavisela lava va onze lavaya hinkwandzo lava onze lavaya nampoti wa chaviseliwa a ku leswi ngo chaviseliwa hi ku tiva swa ku hi ta banga Senegal hi li kaseri la Senegal se loko Senegal a nghena ndzeni ka kampo leswi chaviselaka maxikadzori a maxikadzori lava maxikadzori ya Senegal loko ma nghena a vona ku lehaleliya a vona mudlula metiliyana a vona swibeka leswiya hi wo u nga sula ku mi chavisela se enta hina nampondo musambika ha kontinuwala ku hi ti chavisela swa ku hi bela manyana tiendli lomu Afrika lomu la tenke hi swi tiva malexi a hi vabili lavan'wanyana hi vamanaka ngava vamakamaronge hi vabili swa ku ho bavana hi gama hi ri nyama max swi kombaka swa ku loko hi ti heta ha kosingela ku mahaximexe ntawu na mpoda leyi hina hi ti talala tenke adversary kusukela ka swo swipurisami Senegal nambi sigundu xoku leyi ta ka yima a nga ta va Senegal wa ku ta na ni paleto ka nomu nga yo suka hi ku gheni pura ta bela na hina nawu a ta suka kaya na a tambile thawula pura limpa nyuka swi tiva ku paseniya ni ta sofelela ngopfu swinene endzhaku nampundzu hi tikalala hina tenge hi titshunge tenge ti nyika xithuzu hina hi kumeka le hina hi phate mangu ta nduma xika hi bela kaya endzhaku le mapimiselo lawa ka hina wa musambikana hi nga ka bola tenge tshika ku chaviselana loko wena for example u bula ni munhu a ka ba musambika ta ganya a wena wa hlanya wena wena musambika ta endzhaku tenge yi huma ka matshamelao parake a maxikadori loko hi magwela jen katama lava repara hi va banya muthu a nga loko a hi tentareni loko esrd ka xoku wo tentara ku a ku ganya maxi hi xilandzi se munhu a koti wa mu byela leswaku a hi tentare wo mu byela lava hi va bili lavana a wa swi tiva xikadzo leswaku u lava ku hlaya swa ku yini ni ta ku musambiki ti nga huma ka mipimiseleka ka yona porke hina propa loko hi ti chavisela ee loko u nghena ka loko wo ka bobo swi nga wu ku bamisatanibo loko wa ta ku u bamele endzaku na hi nawu loko musambiki a tlhawukana mahaleni a yo karhala hi ku biwa hi biwi ngopfu hi matsalisawu la endzhaku ku ni le vhedvadashi swa xikhala va hlaya lao u wanuna munhu u wana wa ku biwa u nga pfuki a wanuna loko a biwa wa ndzhasi simuka endzhaku na hi nawu ku fike nkama xa ho sisimuka endzhaku nampundzu hi tikalala porke loko hi sisimukile a hi sisimusaka hi leswiya hi sorti a hi ya tinyangeni ko tirhiwa para hi sisimuka endzhaku na hini va depa a hi sisimukile a maxikadori hi nga ma chaviseli
2: leswi nge agua mole en pedra dura bate a teke fol mister jornal da leli taku hi bela ni sudan lwa beke ethiopia hi yena a rhangelaku ku ta fika sweswi ka primary jornal da leyi a xikwata a grupu jota mi nyimela yini i swi leswi selecinador a fanele ku va a landza swona ntlangu se wu kusuhani na ethiopia na Sudan
1: a nchumu xa ku sungula lexi a nga a xi maheke tibohi ta ku hi ganyile tolo hi na maxikadori ma tihitisi xileswiya ma gqoki ma leswi wa tamela loko u le u gqoka wa vhororo u gama u tamela kumbe hi xigantlana a wovhororo a nga pezi ntama loko se u gqoki for wovhororo ni makarapu u tlhe u tamela ko bhanga swa peza ngopfu swile ndzhaku leswi musambiki a nga kumela ka swona ndzhaku a selese madoro a ka mani te nga ri rekuperela mitamu ya maxikadori lawa va va rekuperela fizikamente va tlhava va rekuperela hi madyelo na wanawa pr ku ni swa ku pisa ku rekuperela xikadori ku ni veka le rekuperela mitamu leyi a nga luza hikukunzi pra kumeka ni bonawa a xikhafu xa nghena na xona vulawa a ma etlelela xikadori ma nghena a ma pimisela xikadori hlanga wa psikolo ku tenge va nghena porke loko musambiki leswi a nga ti hitisa swona ka xogo la tolo hi terisa fela loko a nga rekuperariwanga ban hi terisa fela a ta kumeka a va ni maproblema ngopfu swinene nhlaya ka maproblema xifizi ku xi porke a makompetition xange hi lawa laha eto hinkwaswo swi kumeka xigaba xi le henhla ngopfu swinene leswi va hlayaka swa ku swa ku xogo xi bisisawu data dimensawu ent a xikadori na ronawu tenge longoloka ni maxogo ya disizawu maxogo ya disizawu phela koti ku fadlariwa tenge a va nkama lowaku leswi hi nga bela hi nga kuma a ntshovelo lowu loko a ntshovelo lowu ho tshika hi nga tshoveli bela leswi hi nga swi mahatololi swi ta kumeka swi nga le boha endzhaku tenge maxikadori lama rekuperariwa para makosigela ku va ma aka xogo leri ma tshama ni walavuka swinene porke leswi va nga gamisa swontolo a makarhalelo ya tolo swi nga tshivonisa swona loko maxikadori lamo rekuperariwa malu la ma nga hlayisiwi bhaya maxikadori lawa eka paxa aka xogo la kontra sudan va kumeka vo belangela timilinyana ta titsongo o na va le henhla va gama vanyama o va gama va sungula ku bela hinkwanto a xogo liya muchipeni loko ku nga se humela xizatu endzhaku ni nga hlaya swaku a swa ni sima laha hikuva maxikadori lawa ma rekuperariwa para makosigela porke a sudan i tipa a yi na maxikadori lawa na mavito ya manyingi maxikadori lawa na wona ma lava ku phatima ka misaveni liya ya bola leyi laha endzha loko bela ni lawa hi mapimi porke leswi podirela xara hi baxara gwarda phela laya leswi hi hlupheke ngopfu kontra senegal leswi a nga kontra lava yi faka na manteka la a hi basopeni se hina hi famba ni xinkhwa lava va famba ni ma-four pounds ni letiyandzhaku tenge hi tivekisa ngopfu swinene porke kwalike resultat ya negative hi nga ta yi kuma ni sudan a impati leyi ya kontra senegal leyi laha yi ta kumeka i nyama ngopfu swinene hi loko se yi nyama hinkwabyo hi ni resultat negative a no hlaya swaku a no va leswiyani pessimista já quando tem jogo de cabelo, mas me olha como treinador, e esse machucador ainda não nessa zona, e ninguém me joga isso. Por isso, jogo dele na terça-feira, não pode ele lutar, tem que ele voar aberto, ele vai voar desenvolvimento. A macada, ele é machucador, depois, porque a bola, ele tem a bola, liga a Senegal. Depois, a bola, só caraca, pega o tutsumo na bola. Porque o Conga, o Conga, bola, tem o tutsumo. O Conga na bola, adversário, o tutsumo. Então, quase que ele se combinar, se comenta, se ele pesa lá no couro para jogador. Então, tem que mais jogador lá, mais recuperar ele.

0: nyikaka xibeje munhu a xikwadori hinkwaswo leti dumbaka swa ku lini velocidade lini resistance lini ntamu ni kumeka ni tshemba ngopfu swinene swaku lweyi loko a ti byi umbra n'wini a lweyi podi ni muhundza podi ni fambisana yani masinku metro mazi lawa ya ku chota mamentso ni ta famba mina lexo hi mhaka munhu loko ni ku tshemba ka xifuva xa wena entao ni nga hlaya swaku lomu masetori pront masetori hinkwao tinke a ma lunghisa xilikonti ku loko ni peta masetori hi tala ku hlaya swaku hi manyanamanyana a fadlanaka ntawu lowu a hi nkama ku hlaya swaku hi manyanamanyanamanyana yena u komiselesi madoro wa swi tiva loko hi vulavula hi defense hi vulavula hi gwardareni leswi ni hlayaka swona loko u swi twa yena a ta wa swi tiva swaku na yena hi swa humelela swi lawa entawu ni nga hlaya swaku Mozambique na tshemba ngopfu swinene swaku a masiku lama taka Mozambique a ta hi nyika antsako ngopfu swinene
1: leswi nge hi ta qualifikara ku va hi kongomaka kan wa 2017
0: ya porque mina por exemplo mina como treinador o como sabe kan como adepto a timamba mina adepto a timamba da biwa va biwa me colana mina hi na te mali leswi loko hi biwile kha hi qhoka swa timamba munhu a mi biwile loko hi nganyile hi ganye hinkwile loko hi biwile se va Mozambikani hi vatsongo hina hi ganyaka entawu ni hlaka leswi Mozambiki na mpoda a ha rila ku a kani hi famba na hi khome buluku hi tsutsuma hi ku chava hi khome buluku a kani tenge swi tiva ku kani tenge hi nghena podi yi humeliwa hi swizatu mali a kani sembra a kumeka enta a ku kumeka ka hina nompoda a li xitshuketu ni ni ku tshemba i tipoi vanyingi va preocupati mhaka munhu va preocupati hikuva Mozambique a nghena aputanza a kumeka emprimeri lugari hi kona xi a nga ta va ni ku tshemba swa ku apa Mozambique a kumeka emprimeri lugari hi kona u kuinteresa ka kombetisa ule hi ku ya kana because vanyingi va fambaka kuma emprimeri lugari i va ku sungula va tlha va tlhelisiwa makaya wena u nga kumeka u ngo ri pexikariwa lani kumbe kumeke sigundu swi ku yinini a li wena u fambaka tamameshinali u famba tefinali entapara mina ni preocupati hi primeri lugari ni preocupati hikuva a selesawu la hina li hloma i sempre na li bela swaku a primeri lugari a bomo porque a primeri lugari se a timbilu ta wena a mbilu ya wena ya habi mas loko sempre la kukulu leswi ngo va mazokisi u mazokisi leyi kwihi a munhu loyi a tela loyi laka ku loko a lava ku chapela n'wena teka a hlupheka swinene mas a gama kosigira ntao a hi hluphekeni mas sempre a kani na mpoda a hali xichuketu pra hina hi gedezela hina ku kumbe ta ya kani na da Mozambique ka maxikadori laa nga na wona basa va tlhavukanisiwa maxikadori laa basa va kumbiwa a ri xiresponsabilitati bumoni da xivezi mikama minyingi a maxikadori ya hina na wonawo a ma na responsabilidade a responsabilidade ni hlaya a xikadori nompoda le xikadori leri u li vonaka swaku yi hanya bene o la tivekisa lona hi loxe a ku wari tilaya teka swi tiva swa ku ni michumu nyingi ya ku nampoda yi manga parake porque luwa wa selecao national a xikadori la selecao national i xibuku xa lavatsongo i xibuku xa lava lwaka para va nghenaka selecao national a va kosigiri porque a va na tinjombo o loko va nga kosigiri epurku wena u nga sena u bom entawu tinka a va xibuku loyi a nga seleka a nga nghena va kasi matusa a nghena mhaka munhu o pha matusa xo hanya wutomi la ku hluteka ngopfu swinene hi nga hlaka hi masope hi nga hlaka wa tshama xikadori ni ku pilapila nambe hini va tirenadori hi kumeka hi etlela hi mavhindora ma xikadori ya li ya etlela hi matiresora swa ku yona ni ni ntamu o va ni ntamu wa wa tshama a ku pilapila ma se a hi tsutsumeni se hi kumeka na laha si ngopfu swinene
1: mister kalumambo hi bongile ngopfu swinene mister ka mariti ya n'wina kambe a hi lava ku va hi cuvuka a ku va hi ta gama bulu leli mi vulavula hileswaku vabeli lava nga kona ka selesan a va fanele ku va a li xibuku ka vabeli lavatsongo hi vone vabeli lavatsongo eka wazihlanu lweyi loko va le karhi va bela na Namibia ka Mamias Finas ya Kozafa Subvint Treasure Zero a ve handzu lowu mi vona njhani final a ta ve ni tiko la Afrika-Dzonga mi va vona njhani mafana lava mister a xibuku hi xihi xa kona laha hi va mani lava faneleke va tibuka ka van'wana hi lavakulu va faneleke va tibuka ka lavatsongo kumbe hi lavatsongo va faneleke va tibuka ka lavakulu
0: ni nga hlaya swaku lavatsongo lava hi vo va tibukaku ka lava vakulu hi mhaka munhu porque na hi nawu po ti tlhelela ka marito lawa ya ku hi tikalala hi ni wa Mozambikana leswi a Namibia hi nga kumeka hi ba hi kumeka laya ka mapremier jogo hi nge ho khedezela so ku fiki nkama hi nga ha khuli swaka a vapfani lava va nga famba va nga hi ba Namibia la ende a vapfani lawa na vona va ve ni xibejo swinene a majantiyelo ya zimene a majantiyelo lomu ku nga ni ku xaniseka jantiyelo i pra a fika anyika kurhula a hi nga ha dumbi hina swaku a va fana va nga tshika na mibe va yi hlulisa mabuluku va yimaha leswi va nga yimaha swona majina a va fana lava va hi kombeli swa ku vona va ni xibejo hi na vonawu va ni magansi lamakulu ya ku va fika se ni ya ku nga ni lavaya a te loko ni hlaya swaku lavaya va vakulu ximuku eti lava vakulu lavaya loko va tlanga va fana la va nga ta hlwela ku nghena vanyingi va ta huma laya loko na vona va nga teki lava vakulu va nga la ku maha ximuku xa va fana vona vona va cuvuka swa ku laha ku tanyela swibevhanyana swo va switsongo ma swi ni ndlela a swi fanyana leswiya
1: mister kambe hi mabelele ya vona va fana lava mi nga vulela yini lava subvint lava va kozafa
0: a mabelele ya vona hi lawa la
1: vanhu ku tlhetlhevula hi ntamu lava ha li kule vona va lava ku va va ba bola ni nghena a balizeni hi swona kumbe va fanele ku famba katsongokatsongo va za va fika mabalizeni va golisi
0: a mafambelo ya majugada ni matshembelo ya loyi a nga ni bola swi dependela hi swona individual a hi wena mamuyanga sweswi u nge te ago a mona empedla dura baka te kifula vo se ni ya hi kule se ni ya va copa vo tendela ku copa na va copa loko va hanyisa xileswiya hi leswi bolo ri belisiwaka swona pfuruko loko u lava ku famba ni bolo u ya u ya nghena bokisini u ta ma consigila magolo ma eba swi ta ku ka pfuruko lani a majugadori manyingi ma minenge yinyingi nga laha endla va fana na wala kumu wo fundhisiwa na vona va swi vona swa ku lomu tikweni lowu a mhaka ya vaselecionado lavalava a maponta delanga na ka maponta delanga a maponta dilansa te ni va swi na ku rhumela pfuruko va fana lava leswi va sungula ka ku copa hi kulu a va fana loko va le kusuhi na mitamela a mihandzu ya kumeka lava vakulu ke va copa a va copi va lava ku nghena hi kulu va lava ku va fika se ni ya bokisini a te va tlhela va nghena ka xibokisana lexi a xitsongo lexiya enkwantu va fana lava hikuva va ni ndlela va belisa xi leswiyani malamu pfuruko va ni tshemba i majanti yena i lavani kumu vo fabrikariwa a ri responsibility va nyikiwa sini majina mpozi va khanyeleza ngopfu swinene hi va susela ku tsaka ka ku bela ka bola a va fani lavana va bela bola va tsakile loko muluza muluzile loko muganya muganyile loko empatala empatarile maji a ku tsaka hi ku bela na mpozi hi ku luza pozi biwa xihoku hi luzi xihoku maji a ku luza a ku tsona va xipetaduri a ntsutsu wa bola a ku tsakisa ka bola na pod hi consigila hi tsona a va misambikani leswi ku ri swipenta ra ku ba hi kulu leswi a consigile ku ri swi loko swi le kusuhi epa ximexo xi humelaka sembe ta ni nga hlaya swaku a va fana a xibuku lexi va nga na xona hi lava vakulu sikadlaro lexi a ku lava vakulu lava va ndzondza maxina le ndleleni hata hi tela nyiketa a fambi wun'wanyani ka lomu va ndzondzaka lavakulu bu pod va ndzondza na vona malembe ma bambeni a mintamu nana yi kalala yi chotanyana enta va pana lava a xibuku lexi va nga na xona swi vi bongo va vona lava vakulu va bela i tipod va gama va ya maha ximexo na vona enta a wu kotlelisa leswiya a va pana na vanhu va teki a dyondzu ngopfu swinene ka lava vakulu
1: mister Africa Tool Mosambique kumbe Mosambique Africa Tool i ntlangu wa final wa COSAFA lweyi hi nyimbela ni ka ntlangu lowu
0: bo a final va hlaya leswi a ka majogo ya final a ku na ku belabe lani se podi hi tsoniwa a ku bela ka ntsutsu ku bela ka ku tsakisa ngopfu majugada laha ma vona Afrika bola ku va vona majugada loko u vona majugada mama hi wa hi mani i setori muni li tirhaka eyi hamekamba wa fana wu boma majika majogo ya mafinali a ka hana a ku famba na hi minenge ya tinsenge lani se ku fambiwa hi swigindi lani swa ku munhu teka swi ta swa ku nata la i tiposa matelo ya mina i pfala ni fika ni hlakaza haha pfala na ha fika ni ba na hala ku bela swa ku xonga swi lavekaku ka finali hi pfala ni consigela ku ganya mafinali endla laha bodi nga yimeli a jogo la ku yi tsakisa matihlo ngopfu swinene bodi nga yimeli jogo langelele maji leswi yi ta ka yimela swona ende Mosambique loko o belisa leswi a nga belisa swona ni kontraka Namibia a ku tinyiketela ka kona hinkwaswo leswi a nga swi maha swi consigile swi huma be ni nga hlaya swaku a xikotela a podi boha na xona
1: a ku veta gamesa mister sub-17 a le ka mundial hi vona sweswi sub-20 a le ka kani loko a kota ku va a tshamiseka a kani a nga nghena ka mundial nakona hi vona vabeli lava va kumekaka ka sub-17 va bela sweswi ka sub-20 mister mi nga swi vulavula hi mavulavulo wahi i ndlela yi hi le Mosambique a nkarhi a lulamisa yona kata mitlangu leyi ya bola a tikonkulu Afrika kumbe misaveni hinkwayo?
0: Ni nga hlaya leswaku Mozambique u sungula ku phakeni, hi sungula ku phakeni entsalo loko hi phakeni a yi pfurika ha tirha ku fika nkava hi nge ho holova hi madzolonga ma nga selesanga pfurike xipi nkondla nga tekanga lweswi kwini leswiya hinkwaswo leswiya ho pfuna na tinhloko maxi ku za hi va ni madenge lawa epfurike Mozambique a n'wi vona swaku loko o cinca leswi a nga kombekana kulu swo swaku a masubdasede ma bela ka masubdivinzi a nga xikalangu kutani imediato a nga ta yi kuma pfurike wo sungula ku mi komba lowa subdasede lowu swaku wena phela loko suka laha u ya ka lava la famba u ya teka experience wa ganyana mtsutsunyana la majona xikalangu xa wona lexi laha manje kusuka ka laha u ta bela u fana va masubdivinzi lawa na vonawo la kutani ku ta huma nkama ku madoxitele bya maxukadoro laha ma suna ku mahapari ta serisawu naswonal i loko ma mahapari ta serisawu naswonal bodi ma nga le vatitulari pfuke leswi hi lava ka swona hina hi lava matitulari data hi lava ku yena a ya hutluluza wu tivi se ni ya ka serisawu naswonal se loko ta fika nkama ku na yena a kumeka ko laya a kumeka a swi tiva swaku a nhundzu lweyi ya pesa ngopfu swinene endzaku a doximilivinseji lweyi u hi nyika mihandza yikulu swinene hi kumeka hinkwayo Mozambique na vulavulisa Mozambique kumeka ka mundiyali a nga kona a swi tivi leswaku Mozambique a nga tshikangela ka mundiyali maje so ku va ka mundiyali esinaki ka matirhelo ma ta cinca a va fana lomu tikweni ma ta sunga ku swi vona swaku epa a va ku Mozambique a nga yi mundiyali maxa switsongotwana swi ri mundiyali i tipo xinene ni xitsongotwana endzaku a ku bela ka bola ku ta kumeka laa ku navelisaka vafana vanyingi hi loko ku humela vafana vanyingi na va navela ku bela bola va ni nxumu wa ku va kula va kumeka ka mamundiyali swi lava swi hi tsakisa a tiku hi lona le nga ta kumeka leyi kumeka na le ni nga hlaya ka swaku yi kumeka ni mihandzu ya ku Mozambique a vulavuleliwa pfurika 2017 lowu loko u ya laha hi Mozambique u ya khozava Mozambique i nkani Mozambique i mundiyali Mozambique hinkwaku lomu hi nga kona hi swi jutinyana ngopfu hi nkama wa wun'we endzaku tenge hi lontsola nampundzu hi swi tshika swi hi tshonyomukela makokweni la tenge hinkwaku lomu hi nga ta kumeka kona vafana lava la va maha swimexe swa ku va swi tokata Mozambique le ndleleni buriku vona a masubdzaseke ni masubdzini hi majanti yale ya mundzuku a bola li beliwa hi majaha ya majaha hi majaha lawa ya mundzuku endzaku hi vona va nga ta khupukisa Mozambique na va mutekeli kwini na va mutekeli Dexmilivenseji a lembe leli hi nga phatima hi lona hinkwaku va vulavula hi
1: mister a nga le nkarhi lowu wa ku Mr Shikini Konde a ta hlawulanyana vangaki ka vafana lavo lava masubdzaseto masubdzinti va ta va nghena ka kelisawu a leswaku loko se ku ta fika nkarhi wa vona va ku va nghena va nga ha chavi loko va kumana ni lava se va nga nghena khale va kota ku va va tiyisana
0: emfasi marito ya ku ya le ndzhaku ni nga mahlaya ya kona ya maxikalangu la lava subdzaseto lava va tekiwa va ka masubdzini a ku tekiwa xukadoro ya ka masubdzini amealatayo yo leyi u nga na yona yimu yanga leyi ya ku a sungula ku a ka xigava xin'wanyana se lana a tirha na vamanwele va jor se ni a ya kuma va benjamin va manimani maxi hinkwao se va le xigava xin'wana ndzaku xigava lexi wa xi tiva naswona endzaku lowu wa subdzaseto lweyi mara a zaku wa sigira ku a hikuku o chapela a ku lava ku chapela swi famba hi swigava subdzaseto a ka masubdzini a masubdzini o amasubdzinti o masubdzinti yo hi wona se na wona tenge mavitaniwa masubdzinti yo tenge mavitaniwa maaseniya wo masubdzinti maaseniya ka serisawu naswona kumbe vambirhi vanharhu vo lava nga swibeva leswiya a swaku va bela maxi va kuma ntshutsu seniya ka serisawu naswona ta swi famba hi xigala endzhaku xitinyikonge lomu na yena a xopaxopaka kona hi laha ka masubdzinti laha ka masubdzinti nontekomburke a xikalawu lexi loko le a xikadoro leyi gagabugadi li ta perdela dirita ku kumekala se ndzeli ku kumeka ka masela ma loko ili xikadoro leri li tlhawukanele li nga ni matshamelo lamanene xikinkwanto tenge a pfuna a teka vaphana lava a hi pura va teka ka swa ma-40 do xikadoro ma-50 do xikadoro na tenge a selesawu laha hina loko li li komposi provinsingu a vaphana lava tenge va kumeka porque loko na vivo lowo vakulu va vhinsingu va kona va nga lani dash a va beli ka vhela ku teka vanhu vanyingi a swaku va bela maxi a va fana lava a interesse ou a objetivo ele lá o tega mais subjetivo ou a manimana e para lá vai afundar vai vai comandar tudo senha cala a cura vai para só para casar só a curtir só a coisa procurando da opa o machucador mocho vai cura mas o que se acha casar não é o da senha curtir o andam o ter andam então a puna vai afundar afundar então ante o acho que enquanto o cura se não é e a me anso e olha e vou na água e a ambeu a naiona chegando com kuvatana doro vatsongo swinene vanga kumeka na Musambiki akumeka ani mihandzu yangele ihambewu yinyingi ta swihlaka swa ku avatana doro va takaka onayani xikini konti loko a kontinuwayo a nga hana laha handle dakeka sempe nge hali leswo swa ku tengi va tekiwa se handle seneya maxilowu Musambiki lowu mphakati ka kaya lowu tengi na hina wehini mameta swa ku loko ya ha teka kwati va xitrangeri seneya lava nga na tura ndzhaku seneya a kota ya hina la kaya tengeba sempre tengela wapana wambiri ungena wapana vana nomponi tira uteketela senya a seleção la hina li tshama li duhala la avani vazabatla vafika ka mavituito 29 30 se hikona hisuna ku jikanisa ku apaka senya ka mavitiu kuna manana avapana vatengi vapona vanghena lala lawa loko vakarhaleli vahuma avapana na mapreshera lawa entao xikini konti ane nhunsu leyo maji ambewu yikona se kuyimela yimela yini yimela ndzongo a ndzongo hi yena tinga wu tisa a miyalakeni ya yena swa ku a ma hayeni hi vafana va purika vafana va loko va ti hita hi ntama leswi va lava masubzaseti va ya ka mundiyali laha va ya kani swi vuleswi loko ho va tshika va dedelekela vafana lava hi nga va nyiki valori hi ta gama hi vutisa hi ku manyana akwini manyana akwini ku fana manyini maxikadori manyini ma nga vutiseliwa swa ku maxikadori makwini a munhu jandelo o kula a ma ha xikadori a gama duhala a nga zanga nghena ka sweswo naswona maxa a voniwi leswaku luya a ta nghena hikuva mhaka munhu a nga nyikiwanga a nhlanekelo wa ku a kumeka swa ku epa wena tengo u tihita ngopfu swinene buriku mundzuku a xikadori la selesawu na mundzuku hi wona wa haleke ntsongo
1: mister a ku va hi ta gameta ri tuka vayingiseti xifundzankulu gaza maputi na nyambani hi vulavula hi ta bola ngopfungopfu hi tuka a mabelele ya mintlawa ya bola hi swigava swa ku hambanahambana
0: bon ni nga hlanga swa ku akuxunguvala hi lo mukaya lowu lo mukaya nyame ngopfu swinene lomu provhinsi a lembe leri a hi kumeke hi nyama ngopfu swinene ka kampenato la hina i alele la ku hi nyamile hikuva maekipi ma le matsongo hi tlha hi nyamisiwa leswaku wo la ya matsongo la laha ma nga ve ni a makhiya ya ku nghena a puli hi lin'wi li nga tirhisa makhiya lawo ra li pfula xipfalo xa ku li nghena puli leyi lin'wanyana kumbe leyo lahla makhiya hi swi tivi maxi nambi loko a lahlile nambi mo vuya makhiya a nge he nghena ndhawu endzaku swa nyamisa ngopfu swinene a provhinsi ya tigaza depoxi loko a le mani a le club tigaza ekipa leyi teyi yi tlakuleki provhinsi ya leyakulu swinene ra nyamuntlha a nyama ku mahisela a nga kusikile i lembe lawumbirhi leyi a nga ngheni puli a nga ngheni puli hi mhaka ku choteliwa hi maxikadori a nghena pu a nga ngheni puli hi mhaka aparte administrative va khohla swa ku va maxikadori loko ma bela se ku ni mapapela se ndzhaku ndzhaku leswi yi kumeka swi ni xikuvarisa ngopfu swinene swi ta hi danisa ngopfu swinene pro veka ke nge hlaya swa ku hi sathana maxi loko hi ku hi sathana a lembe a primeiro ano ele kuma ka possibilidade la umbiri le la a ma equipa mambiri ya lo mudazi shashaya maya pula lesa hi xiwa a deja anos já atrás já sendo o melhor clube de Gaza fora viar ao mesmo tempo lá na cidade como era a pula com o melhor jogo local fora viar com o melhor chibuto le local no clube de Gaza com o melhor macuaco ali local no clube de Gaza mas a maioria da mambiri lá como é que a equipa lá mas como é que na maioria do mundo do Brasil não tinha chay para mais engel a pula a o engelo ele vai ter de um qual aí tá com o melhor engelo com o fora viar a ndonda clube de Gaza tem a tabuleiro local clube de Gaza ndonda a fora na ele colom kusuhi anga leswa ku suka na ya xibuti a hi kumi njombo le manje va loko ndi njombo ta ku loko ti leti nyingi ti nkuza u ti kalela nyana u ti chava ka hi depende ku humela ndo a hi lo ndzovuti ti njombo leti la a hi lo ndzovuti ta swi ni nyamisa ngopfu swinene swa ni danisa ngopfu swinene
1: enkomo swinene bongeli ka Mr. David Matosi ka mabulu lawa vulavuleke timhaka ta ku hambanahambana ka ta
2: mitlangu ya ku tiyisa miri vulavula hi bola a radio Mozambique hi Mr. Provincial ya kagaza namuntlha i mugqivela vintse xikan'weti ya setembro wa lembe la 2026 hi le ka ntsako wukulukumba ngopfu swinene loko hi karhi hi cuka a xigava xa bola hikusa mihandzu leyi Mozambique a yi kumeke a nga ve hi lavakulu a nga ve hi lavatsongo yi tsakisa un'wana na un'wana i ntiyiso leswaku a hi navela leswaku majala makulu ma ve ma wina ka ntlangu wa tolo mahlweni ka Senegal kambe Senegal lweyi a hi ntlangwani i vanhu lava tivaka ku tala ka vabeli va belelaku a mintlawa leyikulu ku hambana ni tiko la Mozambique kambe hambiswiristano swikolo leswi va nga ka swona i swikulu ngopfu swinene hi mabelele ya bola kambe hi swi kotile Mozambique a swi kotile ku va a lwisana na vona hi ku gama a 90 minutes na yena wo Senegal ku ni nkama loyi a nga sungula ku va a dzedzemela ku vula ka David Mathusi a dzedzemela a za a swivona swaku hey la swiantswa ni ti pfalela a ntlangu lowu a wu game na hi suka la ni pontu yin'we hi nga biwanga ho na yena wo swi hi tsakisile swosweswo swoswe swi nga fambisa swona ku vulavula ka vacopi va ku tonto ngu tonto.

0: Na 19 minutos maendlelo na kulumi ngisethi sifundza nkulu ganza maputu na nyambani inanhla ya 87-0051-333 kuva hi ta vulavula hi ntlangu wa tolo Mosambiki lowu a wu landzeke mahlweni ka Senegal ni ku va hi vulavula hi ntlangu wa tolo lowu swimambana swa switubyasete ka COSAFA swi wu landzeke mahlweni ka Namibia na swi li karhi swi wina hi 3-0 Mosambiki ri ka lavakulu a ringanile ni ntlawa wa Senegal un'waun'we i na ka mingisethi u nga hi pfungela u hi veka u hi nyika swiva swa wena u mi yi vonile njhani mitlangu leyi hayimbirhi va belele kahle ku na xithembiso ku na yini swi ni swi mi swi vonaka eka mabelele ya vana va Mosambiki eka mitlangu leyi hi nga ka yona ya ta wu khavelela bola ku va hi kongoma eka mphikisano ya ku hambanahambana ningisethi hi pfungele u veka a mavonelo ya wena hina hi ta ku yamukela hi mayamukelelo manene ya xinghano ni xinakulobye i vula leswaku nhlayo ya hina i 87-0051-333 ku na mingisethi a mpfukeni ku ri mingisethi ya milosa
1: Oh,
0: swa fana. Mina ni yingisa wena na wena u yingisa mina se lana hinkwaswo.
1: Wena wo haxa mina no vula.
0: An Carlos se vulavula ku na wena se wo haxa swa fana. Mina se ni ta ve ni ri mu yingiseti ka nkarhi wa kona. Kan mambe. E bula na mani la.
1: U bula na tatana Lucas Samba, Patrice Lumumba segundo bairro.
0: E tatana Samba. Mi voni njhani mitlangu yo vafana va hina hi bola lavakulu ni lavatsongo.
1: Avafana va hina a hi kombela leswaku xikunyikonde a va mutshika khomisa xisosi ya a famba ya mahlweni a va fanelanga va le nyara a nga ha tshuki va mutshelela van'wanyani a ku cinci manyimana a linyelanga li veka xikunyikonde leliya a fambeni lomi ta swi vona hi ta ya phambeni na swina swimambani futhi kumbe va ni imani segredi a na sika a terinadori wa kona ka khosanisi la yena na yenavo a khomi sisosiya a resultat swi nga hi nyika yo swimambani ya tshembisa swo ku ta ya mahlweni ni leyi va nga hi nyika yo lava vakulu futhi timamba leti ya tikulu swa tshembisa swa ku hakunene hi ta famba ya mahlweni va nga mubengabeki nhloko xikinikonde a va mi tshika fambisa sosiya
0: loko hi le karhi hi civuka tolo a hi biwa ngopfu ka lavakulu ho biwa ka lavatsongo ho biwa a hi ku nga na ndhawu laha hi nga ha tsutsuma hi ya tumbela kona loko hi ye hi ya kahatsi hi ya tumbelile ho gunguliwa hi biwa nyamutlha ku yantswileni
1: u swi voni leswi ti nga belisa swa timamba tolo a Senegal yi swivoni leswaku laha kunene laha vavanuna yi te na yi delele ku ha leswi heta afrika ku wa hi huma hi famba

0: swinene matiko ya misava.
1: Nkomo.
0: Kani mambo mwasha.
1: Ebo ngi ngofu swinene, majambo manene a Patrice Lumumba.
0: Kani mambo.
1: 17:53 si karibu la ni vaingiseti, tiva suwa suwa vaingiseti. Radio le hiri endla na li, na li karipi misa mingiseti. Ahi endla li hiina, eshile aswe, pula kamu kangile li shakwa, hitwa suwa suwa vaingiseti. Mingiseti amfuke na milosta, lipelili. Repelele papa hi na mani la mfukeni la
2: ukhulumana Arlindo Feneti Mavili
1: tata na Mavili milekwini mile nyambani
2: nilomaputu mina ane wale nyambana ni wale kagata mabendera Mavili direct
1: oh Mavili direct inaka me ngavula vula ne mitlangu ya tolo loko hi chuka timamba letikulu unwa una Senegal 3-0 hi ma oma ku hlatswa na mibe hi mukutshuta hi kutshuta hi ku ihle hi kama hi yaneka ah mitlangu lo mi voni njani ba mavi leswi ku sungula ku se nta ku yini mina
2: leswi sungula eka swimambana papai Guerrero a fambi na vone a swimambana mundzuku hi swona swi nga ta nghena ka ka timamba
1: swa twisiseka leswi
2: a ku na xinyokana a ku na nyoka ya yikulu
1: mamba i mamba
2: mamba i mamba loko yi za yi ku gwangwandza
1: ya
2: u ta swi vonela u swako
1: u ta ku kumuka na u famba a ku na swo ka lexi ximambana ni nga tlanga hi xona xi khomakhoma so
2: a swi kona mbangu leswi
1: a mahlungu hi wola ya
2: hangu u ta pfimba nhloko woma u nga titili
1: hi so
2: ni vuya ka timamba ta tikulu khani mambo jani katamu a mfana luya a ve papayi sempre ndzeni ka kampu loko va mu nyiketa bola a swi tiva swa ku a yentxa yini
1: a li kongomisa kwini
2: a li kongomisa kwini swoswi a yentxaka matikweni ya le handle ni ka tiko la yena a yentxi so
1: kambe
2: a ta ya phambili manje leswi xi hikanakanisaku la
1: hi xini xa kona
2: presidente wa federação a tshiki tirinadori a yentxa ku rhandza leswi a lavaka swona a timamba ta hina ti ta famba ti ya frente famani hi kan'we mu swi tiva swa ku falsidaro wa kona lweyo a nga va nga xukati ori pheli loyi a nga tivi bola luya
1: ya
2: a tshami ni lava ili vabeli va timamba va tivaka xuku va n'wi examinara ka minchumu ya yena va tshika tirinadori a yentxa ku rhandza vexi ya ku amanda a ku mina ni presidente a timamba ti ta ya frente papai
1: u vula ntiyiso
2: khani mambo ni bongile
1: inkomu swinene hi bongile tatana mavhiya hi tlangelele ku va mi hi tlungelele ka majambu ya namuntlha loko le ka 17:26 mintirho ya radio Mozambique edoropeni la kancenca hi gaza maputu na nyumbani eka majambu ya ta sports hi ta magemeta hi nkarhi wa 17:55 kambe nkarhi lowu hi pfula mukhanje leswaku va hetiwa swifuwo swa varhandziwa vaingiseti lava khuzelaka nambivu ku va va landzelela khwatsi ntokoto wa ta wu khavelela ta mintlangu u tiyisa miri ngopfungopfu wa bola muyingiseti a mpfukeni na milosa ripelile
0: ankhumeni
1: Fela kumai. Hey kumai. Loko la ku fonela a radio dranga ku tlula misa so. Kambe uni dzelele vekelinga hela swa ku a hari tlanga na ri kahle swi nga tsuka ri swo sweswo. Kula ku va u teka swimalani leswi ya tsuka ku swa swimehlwani leswi ya se u chela. A credit ku heta vulavula. Itsaka ngopfu hikuva mi nghena radio Mozambique fela kumai kusa. Mapimu lawa mi taka na wona a nga va hi ka internationale a nga va hikwala i mapimu ya manene hi ma vonaka hina swa ku ya la ka pimisiwa la kambe mingiseti 87-00-51-333 87-00-51-333 hi laha mingiseti mi nga hi kumaka kona ku va hi vulavula hi ta mitlangu tiyisa miri na hi li karhi hi cuvuka ku humelela ka Mozambique eka swimambana swa subjaset eka mitlangu ya COSAFA a mundzuku swimambana leswi ta bela ni tiko la Afrika-Dzonga ka ntlangu wo gamesa murhangeli wa mphikisano kumbe murhangeli wa ta nhlangano wa bola hi ximi xa

0: xa tiko la Mozambique Faisal Sidathe ntlangu lo fanele ku volandziwa a Zimpetu na alikari a ramba xitsungu hinkwaxo swa ku ya tala stadio akuva ta hlekaza eta ve hi nyika matimba a swi fanyana leswa sub 20 mwikiseta mpfukeni hambi la ripelile
1: alo hakunene
0: ripelile papa hina mani la mpfukeni la
1: kuyimana sinyawo wati ama plana kanene
0: Mana nga qalanwa wathe lidene tatana wathe
1: ena
0: kamuzi mitlangu leyi ya tolo mi vone njani iswini leswi swa halaveka ku va swinga nanekeliwa leswaku masiku lama taka hi bela bola lo khanya anga ve kala vakulu anga ve kala vatsongo hi wina hi khela hi ya mondiale
1: nda sangula hi lavakulu ya ali silaka ka ku hi tlhela hi dubura ka maji sport maji ka parti la linyaje laya la team skin konde acertarile i ku hi tlhela hi dubura ka maji sport za hi ta kota ku ve hi kuma vitori ale nga ku hi kuma ipad satamini
0: hi fanele ku va hi belela bola la ku tsutsuma xi hi ntamu
1: na ku leyi hi sa friend ku hi dubura ka maji sport ku ra hi ta kuma aja ku hi ya hi kuma vitori jat maji en termo da linyaje a team mesmo a lili fort
0: Exactly. Swimambana ke ka koza
1: swimambana swona swi vuya be
0: ene swa khava futhi
1: swa khava ya swi tlula lavakulu manje hepa na lavakulu pa loko vo dobrera manje sport swi ta famba swi kombisa ku ya friend
0: swi tlula lavakulu hi makhavelo ya koho
1: makhavelo ya kona exactamente a ni tivi kumbe lavakulu vo yo dohala ku muswonali swimambani swa ni mafurha hinkwawo
0: ma dyondzisele ya kona laye trenador a swi dyondzisa loko heyi n'wina loko mi za mi fika laha cuka ni balizeni
1: ya a yitirhisawo i balizeni
0: a guardaredi mi kumbe munyimela ta buba na lona ku sine loko a li kuma a li kumile loko a nga li kumi li nghenile
1: loko a nghena na lona futhi a va ngheni xikan'we ko
0: a va ngheni xikan'we mukunjwana hi vongile ku va ma hi tsungelela
1: swonakanimambu
0: hi bongele ngopfu swinene dza setora byi hi tlhatekela 30 minutes byi bulani va yingiseti na hi le karhi hi cuka mabelelo ya Mozambique ka tinguva leti hi nga ka tona kusa tolo ka masiku a hi rila ngopfu swinene mingiseti mavonelo ya n'wina hiwa ri pelile hi bula na ma
2: a nkhumeni
0: felo khumai
2: a no ilelo e credit la no ve miseni la niga danyama ni vinyi
0: waswo makawe
2: yo bala za ay ano homa ka na una utiva nawo an bala le ta ku a bola wana baba muyanga
0: eh
2: ulaveka ku avana la vabela ku bola inga vanyiki nanzi vanyi vapunetela na ku nge se fika siku la jogo va terenara
0: quads
2: eh va fundisiwa tatika ya mabelele ya kula mahesa ni ku mungwalo ni ku konyola bola la khale a va lula ku konyola loko va khuzela ku konyola swoswi a ni xi lavekaka i ku ve ni bola ni pela balizeni hi kontra tipondo
0: so
2: swa ku golo hetlela hi ganyile a ni swa ku konyola futhi loko munhu a ni kumi bola a nga hlweli ni bola a nyiketa luya va vahamba va li tipolisa va le no khosa vitla swa hi xilungu swa ku loko a ku a yela bola kumbe swoko seli ndlulile ka liya
0: i contraattack
2: exactamente pele xi lavekaku
0: na muto
2: a bola li kona lomu xi lavekaku i ku vana va Mozambique lava belaku bola hi cuvuka lava masiku swa ku lava kama va belaku lava va karhala ku ni lava fekiwaku pura va nghena ka jogo
0: hingaaafananga
2: na n'wina ka ntirho wa n'wina ni maphoyisa ni masonxo nkarhi weni wehi ku fekiwa vanhu hi duka sawu kwehikwehi swa ku loko ku karhala lava ku ta nghena lava kumbe no phazama ni switivi
0: ntwa n'wina veloko
2: nambi wona muyangeri ku ta fika nkama u nghena kolani u nga ku tirhaku ku ni lava nga ha tirhi hi khale ku nahuma na wena u lava nga ta nghenaku loko se ku ta fika ntanga ya wena u famba ya humula
0: matimba se ma nga ha ri koho
2: ni bola hi leswo hileswaku yima ku nga veni xikenyi konde loyi trenador a ku na luya hi muforomaraka swa ku loko ku fika ntanga a ta paleta luyani a kha foromara van'wanyani vafana hi lexi lavekaka
0: kambe a swimambana swibela mundzuku Afrika Tsulu na Mozambique ni ku tshemba swa ku Mozambique a nga wina ntlangu lowu wa mundzuku
2: Hali kusiti lungiseri singa wena ku bola ai konte ni mkwasu bola ikonta kuganya niku perdere mkwasu
0: ni mpati
2: ni mpati seli sisilave kako avenge kwele ziyangwa ya joni makushu pela we mkwasu ilula kuganya
0: abola, perdere, abola li beluwa mzuku kola azimpetu la
2: Eta ganya laka ka ina nge bebu muyanga na bonga pumela sota bola ka
0: zawe. Loku zam we amlumzana sisuwa kaya induku. Si atatu ngala kwe.
2: Nambi wona bona se ari loku fya de kuta chilani loku ta nkoku po do bioka muti no la ka ka ola u biwila.
0: Kuma
2: u sota makhenga kulate buhlulini.
0: Kuma ibonge ngopu sinene mpoti.
2: Eso ana mitirene ne a vinse ku September inge so kama o kolonya nga ta vula vula lo mkaradi ba kolonya ba ku ora page
0: eh
2: ngambe lo mkhumini ba ni ko va ni ko va khumuka ko khinya vizi ba ni ku li pusha lo manje ni nga ta tira so tsile ti ba ti tsimeka ku ti ko ta ko ta hayivela o kolonya
0: na ko masimela dwa mali ko hosus
2: eh ba hayivela ko aba dlasa vanhu mahala o tsile le ntumbulo ku ku pungopu le
0: Kanamba Bongile, 17 horas na 34 minutos, e como a jambu já está a desporto, e bulano vai em que sete, e le cancuvo, e le cutsakene, e cola cacuva, a minha anzule, e como é que é cara secula tolo, e se que sangue fosse nem. E chuvucan, e tabula bula, e sub-17 sangue, e le camintlango, e ximu chama tico e amsava, le camundial. Sub-20, e cuva tola, ability cola namibia, se angue, e le camintlango, e ximu chama tico e tikonkulu Afrika ula mitlangu yo gamesa leswi lavakulu na una makari vala leswaku hi lembela 2027 vakumeka ka mitlangu yo gamesa ximu xa matiko ya tikonkulu Afrika lembe ringa hela vakumekile va vonile ku va mabhere va khela va hundza ni leswi hi nga pimisiri ku va swi nga va nga va ri ka swona va chapela ka ma oitavo hi ti final hi lava nga hi cheka kona kambe mingiseta mpfukeni hamilasa burana mani Acho que vou colocar no mixete em porque e 17 horas na 35 minutos mixete tá com a porque mixete a melhor sabe bem. Não, Papai, hey, bora na manla.
3: Bora na casa na boa, gente.
0: Tá na boa aventura. Ai, como me cansa lá. Tem que contar é pica, calma jamblão. La minga kona ku hunga moya ntamo hayi kuma ni kahle.
3: Ya aku hunga moya nje magodi.
0: Ah ule magodi kambe inga vula vula hi mavula le wa hi ya kona ku vheta zaitu tsisana. Minga vula ini ka mitlangu le ya Mosambiki le.
3: I'm going to go to the house. A jonke ka tiwa kwa ashintwa ni marang.
0: Mesule sastan. Enquanto se liga com o Etil Lamsela, Luiz Etil Lamsela, não se achou que eu tinha até
3: É Macai Colicola, Macai Colicola, não sei qual a Camanguani mais jogador.
0: A vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Esputuquês.
3: Já canganiciwa, já organizariwa. Para isso é mais vitória.
0: Kutwana, ibongele kwa ma itungele la so.
3: Kalimama.
0: Nkom sinane, 17 horas na 37 minutos. Ya, likusuwa ni kwa egemeta shi engele shi. Kambe mingisete ya kona puke, mingisete ya milosa atpele.
4: Alo pele, mbawa.
0: Oh, I vula vula kuna problem. Nam na o sen jala vitla we loko tan jala vitla we.
1: Kuma ta ku jala vitla me. Emina juli seromo wameka khongolo ti kamapulo.
0: Mina loko ni la radio vil ni Alfred Muyanga. Seni handle swa ku vona u tsarisa ku yena ni
1: Muyanga. Ni khoda ba Muyanga no
0: khodo. Uti sa jili u mavota ekora ni kamapulo ata ku jala kahle vitra me.
1: Hayi
0: kana wa mina lo ndamutisa. Ina kam kunjwa ni mi vulavula ni kola ka mabelele ya Msambiki kama siku la inga ka wona. Amutsuka ni ntlangu ukulu kumba ngofu swinene ke ma sub 20 Africa Tsoli Msambiki kumbe Msambiki Africa Tsoli wazi bili Msambiki belana na Sudan kala vakulu. Ni nyimela ini ka mitlangu le ka leswi Msambiki belisa ka swona. Swi fana ka kuva swiyengesela leswaku mihandza hina ta vele yi mikari hinkwayo hi tlhela ku hi ti tlakusa hi tlhela tiqhwaqhwasa hi yona.
1: Na Muyanga a football Mosambikano just like Vuluwile. A swa ku a swa ku ni xikaka ka swa ku yini yini a swa ha tirhi ka Mosambiki.
0: A kabo. Hi ku
1: vafana porque a koza hi kipa hi formale hi onjo wa maxukadiwela kama. Hmm. Hi kawulela swi na ku khetha ku amanyana ta hiba porque ni fiki nada. Loko hi dyangela kampu hi pora hi belela ku ganya ntle.
0: Ya, na mitwa.
1: Ni tsake ngopfu tolo loko swivambana swi hlukuza mayimuna
0: Namibia
1: hi mutezi wa wona ku kahla munhu e swi ni tshavanisi ngopfu swimangana
0: ya ya ya
1: hambo hi Senegal ma a swi lembe tolo ko ka nga hlanga swa we my pay munhu hlulile bangu loko a nga kotani swa va jokata ku mainpati Mosambiki
0: ya Namibia
1: yena a ta loyi munhu a tiva swa ku va ta teka 3 xiponta muka na yo Senegal
0: hi ku a fika a hi gungundza ni ka ka hina hi tsutsuma hi wona hi lahlekana ndlela ya ku huma kaya.
1: Kabuta tshumwa go ne se ha ya gone ba ya se saka mo ka tshumwa go ya go tlo ngela mating.
0: La mito.
1: Yeah.
0: Mo kutlwana e bongwe.
1: E ke wa o be ba mo ya ga. E ke go rola na wena ka ja ka se bula ja mo.
0: Ei, ambe ne ke singo pusuna le swa kala go he mkuma la.
1: E pa swa ka ma na di ga no tshuka ni kuma bangwana.
0: E ko mo e bongile.
1: Kesi bamuyana
0: varungulo hinkwavo le ka khongoloti mpfuti
1: nta varungulo da varungulo bamuyana
0: hi swo 17:40 minutos Brand Mindset hi kola ka bola la Msambiki ku va hi twa swa swa vaingset leswaku va ri vona njhani handle ka leswo hi ve hi twalana swa swa vaingset van'wani lava hi xiheno va vekaka a vumbhoni bya vona ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri David Mathusa a vulavule ngopfu swinene hikwalaho ka mabelele ya nyan'waka na a ri karhi ya xungeta leswaku a leswi swi lavekaka ka vatlangi lava va selecion A timamba letikulu hikuva va tlhavukana ngopfu swinene mabelele a mahlweni a ndzhaku nakona u defense na swi fanele ku va va bela va tlhelisa mabola ma ya ndzhaku hikusa hi ku phazama kutsongo lava va hi belaka na vona va kuma bola kusuhani na kusuhani lela a ta ve golo hi sungula ku va hetisaka makolano kambe loko hi tiva leswaku bola le biwa le ya mahlweni bola le biwa le kongomisiwa mabalezeni ka lava hi belelanaka na vona vona va ta dzuka ku ei lava va ta ni mabelele ya ku chavisa ma va ta ni mabelele ya ku hambana hi leswi a nga le karhi a hlamusela swona David Mathusi 17:41 87 0051 3033 87 0051 3033 nhlayo leyi loko u hi kuma xifundzankulu swa Nyambani u ku hi kuma xifundzankulu swa ka Maputsu kumbe xifundzankulu swa ka Gaza hi vulavula hi ta bola bola leyi a libeliwaka hi timamba a nga ve letikulu a nga ve letitsongo hi nga ta vulavula hi Msambola namuntlha hi ta ve ni nkarhi wa ku va hi vulavula hi Msambola hikusa ni Msambola loyi ha swi lava ku va a tlhavukana a nga belisiwi leswi a belisiwaka swona ka masiku lawa hikusa hei ha swi twisi swa ku kasi a Msambola loyi a belisiwaku yini namuntlha ka beliwa mundzuka ku beliwa kumbe mundlwani ka beliwa mayingiseta mpfhukweni hambi losa ri pelini allo.
4: Desculpa,
0: oh, fadlou o número. Incomsinene. Fadlou o número. Apazame o número. 17:42 Me interior de Moçambique. Só o Malela Nassos. Mungano Macambe peca bola de bué que vai apazame ele que fadla. Mungse tamfuken, a me lasta de pele. Mungse tamfuken. Repele o papai, Bruna, mano. Alô? Tatana Serge kusukela Masinga inyambana. Mi na mavonele wahi mabelele ya Mozambique. I'm going to go to the hospital. Eta kumbela kwa mi nkisa kutongo ti korupita ta radio so. Kumbe mu. Eksa.
5: Hello.
0: Mm. Ya, so se atu se sana. Papa, e bulana manla.
5: Ni bulana Orlando Sachin.
0: Tata na Sachin.
5: Yes.
0: E bola bola bora ra Mozambique kama bella wenga ka wona, mabella wenga ma bona tolo, mi anzule nga e bona tolo, ni le fanela kuva hi runga masiku la mataka, fanela kuva endline. Ma bona ri yanwe.
5: No, I get to the Sajara Baba. I need to go out as a place to go. Then you're going to go as a man. So, I know you're selling open. So, I'm going to go to coach you. I got a Masoki since happened. You need to be me, Sitrakara. I know. Masila and Rabu come down. I'm going to go to the
0: Kula Kuveka Koko in Lanza. Look, is there a cotalano? It's some sake. Bongil, Zasetara 45 minutos, Gaza Maputo na Nyambani, Kata di Sporto, kama jambi ya kuti Samir.
6: Madambo, magambo,
7: madambo,
6: yami tango ya kuti Samir.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 18 horas já Moçambique. Oi, Caxiengue, Xinguani, Xamintiro. E a emissora provincial de Maputo, Rádio Moçambique. Xiengue, Xingula, Cunongo, Noco, Antlautelo, Marungula. Na Kawana, Emishwela, Kawengisete, Dunene.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: inkomu lipelile wengiseriwa ndzeka va Radio Moçambique emisoro provincial Maputo tolo ku luzimu evutomi i muhaxi wa mahungu lana a Radio Moçambique se a le ku wiseni Ricardo Dimande hi ku la ka mavabyi a Hospital Central de Maputo. Vanhu vambirhi va luze vutomi tolo a lwandle la ka makaneta hikwalaho ka ku va mbumumelile na va karhi va hlambela a ku va va pepa lawa man'we ka mahungu malamisekeke ku ximutela ka le xiyenge xinamuntlha xi lumisiweke me Fernando Sidumu kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli hina hi livungiseti lebyinene. Loko se hi nghena emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ku va hi ku ximutela mahungu lawa ma lulamisiweke matlhelo mahleliwa vona kulori wa xitichi lexi hi rhangela ma vulaka leswaku tolo ku luze vutomi munyiki wa mahungu muhaxi wa mahungu lana a Radio Moçambique Ricardo Dimande. Ricardo Dimande se a le ku wiseni a luze vutomi hi kula ka mavabyi a Hospital Central de Maputo. Mintu ra hina i twe emarito ya Paul Manyiki un'we ka vanakulori va Ricardo Dimande.
4: Swi nga swi fanisa ni ku va ni chelwe a mati ya ku titimeta ka muzimba ni nkama wa xirhami loko ni nga n'wamanga a tlhelo kumbe mbilu nkarhini wolowo a ve ku rhandza ka Xikwembu loko se na ku ni rimuka Dimande ni rimuka leswi a nga veke swona swa nga mutirhi wa radio swa nga munhu wa rihanyo la handle ka radio munhu ni nga mi hlayisa swaku wa ku va ni nga mu tivi maxitivana hikwalaho ka swiendlo swa hina ni vunghani ra yena. A bava lweyi loko a xawuriwile ku va a rhangela a mitirho a radio na tsundzuka nkarhi wun'wanyana lowu mina na wona a na ha ri ku simekiwa ku va ni tirhisana na yena a ni endle ni tiva swaku a ku rhangela a ya ku gada a na kuloni i ku hlanganyeta a matirhela wo basisa tindlela leswi a ntirho wu lavaka swona ni komba na swihoxo ni khensana loko swilo swi koho swa ku khenseka ni kaukana ku swiko swa ku kauka Dimande a yi zanga hi khwakelisana kumbexana hi holovisana hi swa ku kala swi nga swa ndlela loko hi tshuka hi holovisana ka nkarhi wun'wanyana a ri ku holovisana thayari ka ntirho loko hi lomuya a xikwartanini hi nga hlayisa leswo hina a gabinete la yena a hi ku exikwartanini loko hi ri laya na hina laya a hi komana matirhela loko ku ri swa ku kauka munhu ni munhu a chuka a dzovola yena hi laha a nga wona ha kona leswi nga endla ku va antilo fambisa swi nga fambisa swona na mun'wana a chuka na yena hi tlhela a kombisa swaku a swi kanya hi loko swi teyile swikuyini ku za ku fika laha hi twananaka hi mavonela hi za hi kuma leswaku a ndlela leyi ya ku fambisa ntirho a nga va yihi ha kona kutani a ku tsundzuka bava lweyi nkarhi lowu ku nga va ku ni liendla va ni heta nkarhi wu nyingi hikuva ka swi nyingi leswi a endleke swona tata loyi a ndzeni ka radio ni handle ka rona hi tivanile a ku ngheni ka yena hi stente wocho ni van'wanyani yena a va loko sivela a kurso bazi a hlawuliwa xikan'we na Thomas Vieira Mario va famba kun'we a niasa va tirhe niasa nkarhi lowu wa maTanberg lava nga ndzeni ka ntirho lowu wa radio va xi tiva swaku a Tanberg hi xini xa kona a ri muchini lowu nga wu beleka wa ku tlula madeshi kizi kilos u famba na wona madistrito nkarhi lowo hambini swoswi hi swi tivaka swaku niasa a nga ta kha va tshama na wona yena hi switarato a ku faneke kahlekahle tiwala ka loko munhu a suka a lixinga a kondha mandimba na habeleke xonge hi xona leswo a henhla ka nkamiyawu a li ntirho munhu a li mpingo lowu nga lowukulukuma swinene vana munhu kambe hikuva ntirho a wu sinisa sweswo Dimande a swi kota ku va a famba a ya fika laha a ntirho wu n'wi kombelaka ku a fike kona kutani a ka nkarhi lowu a ni na marito ya ku ya hetelela ya ku enta ku tlula laha ku saka ni biwa hi livhala ka xihika xa mina hikuva ingi hi loko ni to mi vona akwanga khale hebe kunwe hebe kunwe ka shishule nga xiendla hi ku wani chavanisa nchalo ma kuma na mbiri wa malembe la ni vitene ke kuwa a jala varhambi wa kulori na va anivaritani leswaku a mi tivele ku hi Paul Manyike a tiva yini hi Paul Manyike hi yena a nga ve murhangeli wa nkozi wo tlhamuxela hinkwato leri a ti tiveke hi tirhisa ka mina na yena ni ungaleri yi nga ve na rona se loko se ni tsuka ku famba ka bava lweyi swi ni endla ni teriwa hi gome masinyana ndzhaku a ni vitanile ku va ya ya bula hi ta ntirho lowu hi nga wu endla kusukela ka nene na hahale Voice de Mozambique hi nghena ka Nsawu Bay hi va hi chapela ku va fika ka Interprovincial de Maputo Gaza hi va hi gagama ka Nsawu Provincial de Maputo leswaku leswi ni swi voneka vumbhoni la mina lela a ta li faka ka swikambelo swa ku va a endlisiwa adotoramento leyi a nga ri ka yona se adotoramento leyo kumba yi hetile kumbe yi le pfukeni a ni swi tivi a ni ta va ni navela ku va ni hola hi rin'wana siku a mihandzu ya adotoramento lero laha ni nga ta tona mina nkulukile ni twani ni dotore kwaka ni ve mun'we ka lweyi ni nga pfunetela ku vulavula swo karhi mayelano ni vutomi ni ntirho wa bava Ricardo Zimani.
3: Marito ya Paul Manyiki loko a kombisa eku chavelela a chavelela hinkwerhu hikula ka ku luza ka murhangeli khale ka murhangeli wa xitichi lexi Ricardo Xihlupheki Dimande loyi a ngheneke Radio Mozambique hi 1978 Ricardo Dimande a ve murhangeli wa maemisori provincial ya Niasa na Maputo nakona a ve director de information wa Radio Mozambique hikula ka ku luza ka vutomi ka Ricardo Dimande Radio Mozambique emisor provincial de Maputo a kombisa eku xikuvala ni ku chavelela ka maxaka ni hinkwavo lava va tiveke Ricardo Xihlupheki Dimande wisa hi ku rhula Dimande hi le ka 7 minutes tolo vanhu vambirhi va luzi vutomi a pfurela ka makaneta hikwalaho ka ku va mbumumelele nkarhi va nga hlambeta xileswo murhangeli wa munisipi wa ka makaneta Shafi Sidat hi lweyi a vulavuleke hi mhaka leyi na a tshimamisa a laveko wa ku vanhu va ti vonela swinene loko va le karhi va hlambeta malwandle ya ka makaneta ngopfungopfu ka nkarhi lowu wa malanga.
5: Estamos a fazer uma monitoria do que aconteceu o dia de ontem, que tivemos aqui para cima de 30, 40 mil pessoas aqui na Macaneta. Tivemos sim situações de mortes, como vocês ouvem nos relatórios, mas de duas pessoas fora da praia. Os nossos nadadores salvadores, segundo todos, foram os verdadeiros heróis e continuaram a trabalhar. A nossa polícia, a nossa polícia camarária, mas mesmo assim tivemos pessoas que não sabem usar esses espaços públicos com dignamente. Vocês viram as garrafas e tudo na praia aqui. Houve sim assaltos a celulares e outro tipo de pequenos crimes que nós no futuro vamos criar regras muito rígidas. Gostem ou não gostem, a Praia da Macaneta será um exemplo no futuro. Deus está conosco e nós vamos continuar com a bênção de Deus.
3: Marito ya murhangeli wa munisipi wa Marakweni Shafi Sidat loko a vulavula hi tile ni nge ni luza ka vutomi ka vanhu vambirhi le a prayela ka makaneta nkarhi va nga hlambeta ma laha tshimamiseke endlaveko wa ku va hinkwavo vanhu va ve ni ku ti vonela swinene loko va nghena emalwandle ya ka makaneta hikusa heyi swo vavisa hi le ka 8:09 ntlawa wa tiko la Mozambique timamba u humelelile emahlweni ka wa Namibia hi vulavula hi swimambana ka wa Subivins hi mabola manharhu ya pfumala ya ngulu Anabela Nkumbe hi lweyi a hi chumutelaka enkatsakanyo wa mahungu lawa.
6: Ni nga hlela leswaku ntlangu eri wa Senegal lweyi Senegal amukeleke ntlawa wa Mozambique a va a ringana hi bola lin'we handleni ka ntlangu lowu kotolo Wow, ntlhanu wa tolo ku landziwe ntlangu kwa mame ya xifinaxi ya tasa Khozafa hi masubivindi lani a masubivindi ma humeleleke emahlweni ka Namibia hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu hikwalaho ka handzulopswi mambana swi ta bela ka ntlangu wa finali ni ntlangu wa Afrika do Sul sonto ya mundzuku kambe ugan'weni bya ntlangu a Radio Mozambique a twili a vakhuzeli vangani vangani lava vekeke a mavonelo ya vumayelano ni ntlangu xikarhi ka ntlawa wa tiko hi bola swin'we na Senegal na hambi ni swimambana ni ntlangu wa Senegal lani hi tweke Jordan Xirindza lweyi a vulavuleke mayelano ni ku ringana ka ntlawa lowu wa Mozambique na Senegal na hambi hi ku humelela ka swimambana handleni ka Jordan nakona hi twili Lucas Mundlovu lweyi a vulavulaka hi ntlangu wolowo wa ku ringana na hambi ni ku humelela ka swimambana
7: na kunene i ntsako lowukulu swinene ku ve ni hi sungula a kampanya leyi ya ku ya ekane ka lembe leri taka ra 2027 na hi dzingana ni ntlawa wa Senegal ntlawa wa Senegal ku nga ntlawa lowukulu ngopfu swinene leyi tivaka hi kona Senegal lweyi i nhenha kumbe i kampiyan wa Afrikano Senegal lweyi a taleke hi maxugaduri lawa ma nga na ntokoto ngopfu swinene ku tlula maxugaduri manyingi ya tiko ra hina ra Mozambique maxugaduri lawa ke ma belaka ka makampionati lamakulu ngopfu swinene vulavula hi ka matiko lamakulu ya Europa hambi ku ri le Asia jogo yi ve yi tika ngopfu swinene a tiko ra Mozambique ri swi kotile ku ve ni ri endla xo karhi hikusa loko hi languta muhandzi i un'wa un ku hlaya leswaku majaha lawa ma tikhomile kahle ma nghene na kunene na ma languta na ma swi tiva leswaku ma bela na Senegal ku nga Senegal lweyi a nga na maxugaduri lawa ma nga na qualidade ngopfu swinene kutani ke a swi ringana ku ve ni va bela na va pfekela ntshaku ku nga ku ve ni va nga niki xipasi maxugaduri ya Senegal ku ve ni ma ninghenisa magolo kumbe ma kombekisa leswi ma swi tivaka ma swi endlaka eka maselesao kumbe eka makipa ya wona Senegal ive a swi kota ku ve ni a susumeta ntlawa wa Mozambique ku ringana primera parte ka hinkwayo lani ke Senegal a swi koteke ku ve ni a rhanga a ni nghenisa gulu ra ku sungula hikwalaho ka mujana lowa ku tlangela xipano xa Aston Villa tikweni ra Inglaterra hi vulavula hi Jackson kambe leswi hlayiwaka leswaku ku luza hi gulu rin'we na ku luza hi magulu ya manyingi swa fana ka hinkwaswo u va u luzile ntlangu kutani ke vabeli va Seleção ra Mozambique va timamba va sungule ku ve ni va swi vona swa ka hi kona a hi yini mahlweni hi lava xo karhi hikusa loko hi uza hi luzala kala swilo swi ta va swi vonake kutani ke timamba ti swi kotile ku ve ni ti susumeta Senegal nkarhi nyana wutsongo na ntlangu se wu ya ku heleni ka primera parte gulu ri tumbulukile hikwalaho ka ku witi a swi koti ku ve ni a teka bola a nyika Jenny Katama swi twa kahle ka Jenny Katama i mbeli nkulu ngopfu swinene loyi ke a tlangelaka le ka Sporting na ku le a jisaka khayikhayi Jenny a koke mukhuluvanya lowu ke u nga swi kota ku yi n'wini nghena u va u dzinginisa a ntlangu ya ku va un a un kutani ke ku humuliwa a primera parte na Senegal a dzingana na ntlawa wa Mozambique kumbe Mozambique a dzingana na Senegal hi un a un hi languta ka xiyenge xa vumbirhi ku nga segunda parte Senegal a swi vona leswaku hakunene a Seleção ra Mozambique na rona ri na marito yo karhi ri na xo karhi lexi faneleke ri xi endla ene se va sungula ku ve ni va tikuma Senegal a va a sungula ku hlenhla ndzhaku kutani ke kwalaho Mozambique a swi kotile ku veni a susumeta Senegal ku ve ni ke a enca ka hinkwaswo leswaku Senegal a nga kumeki a ri yena loyi hi n'wi tivaka tanihi campion africano kolano ke Senegal a nga azanga a swi kota ku ve ni a kriyara ma opportunidades de golos a timamba ti sungula ku ve ni ke ti swi vona swa ka kona lava na vona va fana na hina a hi tlangeni ku fana kutani ke hi languta ka Seleção ra Mozambique hi languta mujana lweyi Bruno Wilson ku ri ntlangu wa yena wo sungula ka mujana lweyi ka Seleção ra Mozambique Bruno Wilson lweyi ke a belaka le tikweni ra Armenia kutani ke a ta juleteliwa hi khale kambe sweswi a humelelile swi endla nge Bruno Wilson i khale na ta a bela Seleção ra Mozambique kambe ke swi tikomba swa ka kona ku va mutlangi lweyi a nga na matimba a nga na ntokoto wa swi kota ku ve na tilulamisa wa swi kota ku burisana na vamakwavo kutani ke xin'wana na xin'wana xa xi ndlulaka kusuhi na yena a swi kota ku ve ni a xi pfekela hi vulavula hi Bruno Wilson nakona hi tlhela hi languta leswaku hi khensa eka xikinyikondzo kama swibixitu sound lawa a ma yenceke xikinyikondzo ma swi kotile ku ve ni ma teka mabeli a vabeli va Mosambiki va nyimeka kahle va swi kota ku ve ni va jikajikisa bola hambi ku ve ni Senegal se a sungula ku ve ni a hlehlanyana vutsongo ku faneke ku ve hinkwaswo leswi ke hi swi languteke ku za Mosambiki a kuma pontu yin'we ku hlaya ka xikinyikondzo loko swi nga koti ku ve ni hi humelela nakona a swi koti ku ve ni hi luza leswi ke hi nga swi vona a Stade National du Simpeto loko Mosambiki a dzingana na Senegal ka ku ve ni ke a ta chapela ku ya a kani ya lembe leri taka ra 2027.
3: Inda le museto ranzeka ka radio Mosambiki misoro provincial Maputo ke melakona nongolo ko nhlabu tlo marungula wa namuhla la mutlhamu govela isiku la vintsesh ka wete le ya setembro ka lembe 2026 ne kuma waku loku lo nongolo ko nhlabu tlo marungula u kufikele hitindlela tinene ta wingisete hete Ricardo Dimande khale ka muvulavuli wa radio Mosambiki a luze vutomi ne ngo nete vanhu vambirhi tolo va luze vutomi a lwandle la ka makaneta ikari vanga a hlambeta timamba intawo wa swimambana timamba ni swimambana va humelelile ka mintango vanga na yona tolo a Campo Nacional de Zimpeto kunwenile a Campo ya ABB Fernando Sidumu na Afonso Magule valelela valisiva manahombe tata
2: yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo
1: hi tlangele swinene Fernando Sidomo na Afonso Magule hi nongonoko wa nhlawutelo wa marungula hi tsama hloni mintirho ya emisori provincial Maputo radio Mosambique hi sente 2.3 KFM ni milo 8 klasika na media kume ka mpfukeni na emisori la wingisete byinene bya mintirho ya hina ya longkarhi.
8: Miro,
9: já?
8: Já era saber se as fotos do Lobon?
9: Já.
8: E então?
9: Já chopei para todos aqui no grupo.
8: Já. E os vídeos?
9: Também.
8: Todos.
9: Todinhos.
8: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
9: Na minha rede é assim, papá. 5G.
8: Não pagas mais por isso.
9: Nada.
10: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
11: Bola de mbelo wa klasi matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
12: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo wa sata nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
11: kasi yena a endla yini
12: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku ve ni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
11: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
12: hi swileswo loko n'wana wa wena a ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
11: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
12: wa vo swi komba ku ve ni wansati loyi a yi endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
11: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku ve ni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
12: swi komba ku ve ni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
11: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
12: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
13: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
1: loko nsimbi ta komba dzo itora xina 30 minuti xi ta ve ni nongonoko ka sumani famisa swoswo hi ya kuma nongonoko wa matimu ya siku hi Dzano Viore ndzhaku hi ya kuma journal la noite interessante ya international loko nsimbi ta komba Dzano Vi 30 minutes Alberto Langa Nguñuari.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani tsinza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na anti hudzwana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hudzwana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Metafil Limitada hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga xitrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72.

0: Dirobalangoshi li ni matimo makulu mathlangane aka swinene ni ku xavisiwa ka mahlonga. Kusukela mingameni ya khale ave mbangu wa lisima ka mintengo hikola ka kuva a swina byala leswaku ku khima mabyatu. Ku hlayiwa leswaku ave muganga wa ku swangeliwa hi hosi Xhosa. Vatumbuluxi va kone a va ku tiva swanga a koti lana hi ku famba ka nkama swi fike va ku hile angoxi. Marzungula man'wana ma hlaya leswaku hi malembe ya xidzana dza 9 na 20 ku vumbiwa Sultanate de Angoshi hi vamakwavu Hasani, Abdallah na Selemani va ku ta hile Zanzibar. Loko va tlhasi mugangeni lowuya va tshami swihlaleni swa Mafameti na Katamoyu lomu ku nga xavisiwa mahlonga. Loko Hasani a file a siviwi vuhosini hi n'wana wakwe Musa. Loko mintengo mi sungula ku xika hikolaka ku cincacinca ka ntsindza wa vuhosi bya n'wene Mutapa byi ya minkingeni ya Zambezi swi enci leswaku muganga lowuya wu sungula ku nyikiwa lisima byikulu. Hi ku landza ku dringisiwe ku pfaliwa mintengo kambe a swi kotekanga. Hi xihudlu wa 1685 ku bohiwi tsala byi nga tumbuluxa xidoropana ku ya ku hi 1792 Angoshi a nyikiwa vito la Antonio Enish. Hi 1861 Maputukezi ma yake magovela ma nga chiwa Kapitania Mo. Hi lembe byolebyo madumeli ma tlhela ma phanga Sultanato hosi Musa a sindziseka ku baleka a ya chavela Madagascar lomu a tilulamisileke a ku va a tamela matlhari leswaku a tlhela a teka tiko byakwe. Mhaka yi nga humelela hi 1863 hi ku seketeliwa hi vaxavisi va mahlonga. Hi 10 ka December wa 1896 ku bohiwi tsala byi nga hetisa kamara municipal mintirho ya byone yi sungule ku swangeliwa hi administrador wa konsedlo ntsena hi 1910 hi kona maputukezi ma nga phanga hi ku hetiseka muganga lowuyani. Loko ku huweliwi ntshunxeko atikweni doroba la Antonio Enish ni nyikiwi vito la Angoshi hi lembe la 1936. Hi 1938 li nyikiwa xiyimo xa konsedlo municipal ku ya ku hi 1997 li tlakuxiwa a va municipio hi 31 ka Mayo. Ku matimu ya siku ya namuntlha hi dzumuki ku tlakuxiwa ka Angoshi a nyikiwa xiyimo xa doroba. Mhaka yi nga humelela hi 26 ka September wa 1970. Nongoloko lowu wu tswariwe ku va wu kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteli bya marito ni mpfumawulo wa Alfred Magaya.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Ralavu gamu hi kongoma ka nsimbi ya 19:30 minutes xikarhi hi nga ta tlhanyima ta michinini ya Antena Nacional ya ku va hi kuma Journal da Noite. Maria, ali hi voni mihlolo.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya Milizense Center na anti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash matzilo é aquele teque escarca campo, aquele tambelo a sungula, aquele tambelo a umbere, a fulamela, aí a machuene, aí a machuene, campo o gamo um bom pepo, aí no centango.
2: O nome é capa cruzeiro levantando o tênis a campo, o assado a belo canguana o antano o tiwete, a tudo lá belo um pepo.
1: Casia na enda aíne,
2: sato um belo um pepo, um guananga na macatene, um chai um pepo, o assado lui, aí enda se combi se só convém um guana carati, romancila e a cuchuluca, macambe maningi a komba ku karateka.
1: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
2: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we, muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
1: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfurisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
2: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa mwana xibedhlela.
2: Swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xibolo swinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi. Infonele 82 31

Bernardo II. Kunzima. Ah, shakarata ro. Kunzima. Ukuba indoda. 19:15.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Yes, I'm forgetting 72.3 FM na 108 on the media. Tigo nguara Moçambique, eleka 20 horas. Muito cedo, grande Danila e Tiveka Kona, e Xenge, Xinguana, Xungulaka, Xenge, Xavusiko, Xenge, Ngatafabaka, Nacional Gafika, Xuxnene, na Mia Noite. Minterulei a Rádio Moçambique, Mafambela Iona, a Tavalawam. E Kulanzela Tavai Kuma, Vunanga, Jacobanambana, Vunanga, Ngatafabaka, Nacional Gafika, Xuxnene, na 21 horas, Karangada Kuma Kama Ungu, Ia Vusiko. Tiva leshaku nzaku ka maungu e tava kunene e kuma stiviso soka mbanambana e 21 horas e 10 minutos e kuma munanga soka mbanambana bzi pangalata ka na ikonkoma kusishina na 21 horas e 30 minutos kari ingatava ka e kuma munanga dzulam soke DJ 22 horas e 30 minutos e kuma subongo sabatsonga inkarwa 23 horas e tele kuma maungu ya vusiku Nza kui 23 horas e 5 minutos está o kombisa ta materiale ina ya sikura mzuku. La ngata kumaka ni vunanga ja ku ambana ambana na ikongo makususne na mea noiti. Inkari wa mea noiti itavai tangan samchina antena nasional karolo itavai kumano ziario. Nza kui mea noiti 5 minutos ingena kashenge shampunzu tirisanu wa imisoro provincial do Maputugaza na e nyambani. Inkarlo wakuva ivula oyo eka wena mwingiseto kuranzeka wana tupazaka ni mintiro ya Radio Moçambique. Kunane kuna velela mwingiseto jinane kuna velesha kumintire ina kufikela kwatsu kumwana na kumwana longa kona kama gvela wa namuntla sikura vintzish ka mwiti anzati in setembro 2020. David intima na imu ya rito lweye gada kwaka akupangalata Kavusiku jam kubelalo. Oyo, snene kuwa hiyo zana na vunanga. Vunanga jibiwa hii kiubibida loko aku Mariana.

20 horas e 33 minutos. Maendlela hina lana a emissora provincial de Maputo. A wena u kumeka ka ntirhweni u nga titwi u ri wexe. Vundze hinkwaxo xihlongola xi fambela kule. I wena u kumekaka kaya. Karhato swinyingi kambe loko hi longoloka swin'we hayi ni ku tshemba leswaku swi ta hangalaka.

Nhlano timendisa le ku vengena ka 21 hora xi mabela veya Marlene loko ko ni nyoxile nakona ku hi fanele ku hi mpfuna a ku tsaka kasi wena mwinchiseto ku rhandzeka u titwisa ku yini wa mpfuna ku tsaka wa hi pfuna ku va hi tsaka na yena ya ku pfuna ku va hi tsaka swinene ka vusiku bya namuntlha mugqivela nkarhi lowu vusiku kongoma kusuhi swinene na 21 hora xinkarhi nga ta kuma ka mahungu ya vusiku kola emisori provincial de maputu xi ta vuya hayi kona siku rin'wana swi nga endleka u tibyela leswaku hayi kona lweyi wa mina wa masiko murhandziwa hambi u famba ta vuya kasi se a hlundzuke ku tlula mpimo fanele ku va u cinca a maendlela swo a ku va ngwa balekisi murhandzi wa wena mabela ya Lorena Nyati munanga byi pangalataka na kongoma kusuhi swinene na 21 hora xinkarhi wa mahungu ya vusiku.

Mahungu ya vusiku hi Msurhi Provincial di Maputo, muhlayi David Ntimana. Ntlhanu makume ni makume mambirhi wa vanhu na vambirhi va luzile vutomi na n'waha ka xifundzankulu Nyambani hi kola ka timhangu ta mimovha. Van'wana va ku tlula dzana va vavisiwa ku tlula mpimo. Mahungu lawa ma paluxiwile sonto leyi hi holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko Paulo Xaxini ku fambeni ka ntirho a wu landzeke wa maphoyisa a Comando Provincial ra xifundzankulu Nyambani. Ka nhlayo leyi, 24 wa vanhu va luze vutomi ka mhangu yin'we yi humeleleke vhiki ri hundzeke a xifundzeni xa le Zavala. Na ku endlekela swo timhangu ta switutu swi endlaka ntirho wa ta ntleketo hangama moto taxi ndzeni ka n'hweti exifundzeni xa Buwani xifundzankulu Maputsu ti dlayile 5 vadyondzi na vambirhi anga 7. Mhangu yo rhanga yi humeleleke yi dlayile 4 wa vadyondzi a va le vadyondzi va vusiku exikolweni xa Malangatana eMasaka lava a va kumeka na va tlhelela emakaya ka xitututu xin'we. Yin'wana mhangu yi humelele emugangeni wa le Mazambanini lani vadyondzi a va haya xikolweni hi vunharhu ka vona. Mhaka leyi hi xikuvalisa mixaduri wa xifundza lexiyana Lazaro Mbambamba loyi a siyaka marito ya ntsatsiyo ka vachayeli va xitututu. Akuva va xixima nhlayo ya vanhu va faneleke ku va va tleketla ka xitututu hambi hi ku xixima minawu ya xitarato. Le doropeni ra Nampula en'walungu ka tiko se yi kumiwile ndhawu ku ehleketiwaka ku va ku yakiwa terminali ra xitimela xa Nhlava. I mahungu ma tivisiweke i murhangeli wa mintirho ya ta ntleketlo ni tinkunga hi xiyimo xa xifundzankulu Nampula Luis Vasconcelos. Ndhawu leyi yi kumeka Bayra na Kitiri lani ku hundzaka xitarato xa nhlayo ya 5-3 anga xitrada national numero 8. Makungu lawa ya ku yakiwa ka terminal mata nyikeliwa ka mfumo wa xifundzankulu lexiyana ndzhaku ku pfuliwa ntshwantshwa wa ku thola tinkuponi ti nga ta endlaka a ntirho lowuyana. Nkarhi na kona murhangeli loyi a tivisile leswaku ka makungu ya vona hi ku va ku yakiwa terminal ri nga ta tirhelaka a muganga hinkwawo wa n'walungu ka tiko tanihilaha swi fanelekaka kona. Yin'wana mhaka ya risima a yi humeleliseke Vasconcelos i ya ku va ku li karhi ku yakiwa ndhawu ya ku nyima a mimovha exifundzeni xa Nghoxi. Ntirho wu rhangeliwaka hi Consel Municipal wa Nampula hi ntirhisano ni museketeli mun'we. Murhangeli wa Radio Mosambiki Mario Albino a rungula ku va ku luza vutomi Ricardo Ndimandi khale ka mukoli wa mahungu wa xitichi lexi a kumeka a ku humulena a ve ku lahleketiwa lokukulu ka xiyenge xa ta vukoli ni vuhangalasi bya mahungu. Ka mavonelo yakwe Ndimandi a ve munhu wa risima ngopfu lani a tlakuxeke a mintirho yakwe ku ya fika lana a veke diretori wa Gabimfu. Pese ya wa Radio Mzambiki a kombisa a ku chavelela ndyangu u lahlekeliweke hi nhenha leyi ni ku va ka nkarhi lowu wa ku karhata ngopfu ka lava va tirheke na yena va nga titwi na va ri voxe kambe va titwa na va seketeliwa ka hinkwavo vatirhi va xitichi lexi. Ta maxela dyambu vaxivi ta maxela dyambu va rungula ku va doropa ra Tete a ta va rona ri nga ta tshukaka ri kufumela ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko xipimo xa 39°C ku ta landzela doropa ra ka Maputsu hi 35, Ximoyi na Kilimani hi 34, Nampula na Cancayi 32, Bayra 31, Nyambani, Pemba na Lixinga 30. Doropa ra Vilankulu a ta va rona ri nga ra tshukaka ri pepela ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko xipimo xa 29°C. Mwinsito ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya vusiku hi Msurhi Provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pelile.

Ma bella aveia rifila boy loko aku satwa tinyimpi aikona ngalaveki endla xifananiso hi zanele tiye swa ku zanela hi tiya nga tivanga tin'wana leti ti endlaka leswaku ka rifila boy loko a ehleketa zanela swi kumeka swi mi tikela ngopfu swinene hikusa eyi timhaka leti a tinyimpi ti koho. Van'wana u kuma leswaku a ku na ku va mvonisana nkarhi lowu mi zamaka u zamaka ku va mvonisa kumbe zamaka ku vonisa heyi yo suka vhuthu 21:30 minutos nkarhi lowu i wa DJ Fox Thomas ayeni.

0: Hoyo hoyo wa umune ni mugqivela hikola kukutisela letiyana naka ni kutsundzuxana hi ntumbuluko wa hina namuntlha hi ta na ngoveni imani a phahlisa ku yini timhamba takwe hi tlhela hi vuya ni mutsali wa mabuku ya swibongo swa vatsonga wa le Afrika-Dzonga a ku va hi hlamusela xibongo lexi a hi tweni maphahlela ya va ka ngoveni
1: engoveni emlandza kunyela wakunyela ndleleni a thembe nkano hina va ka tshikisani miroho hi xeva hi nyama engala xihundzi tshanga xi nga yi tovatovangi i hedeni emahoxo i xungurutela endzavari emachoni hina va ka kunyela ndleleni hi thembe nkano mangingi na marilela nhonga kwembe ra ndlala xihupfa hi moya hina va ka ku dyaka vava ku nyaka vava ku liyaka makhajani hina valambya hina va ka rifura nhlikani a hi dlayiwe hi munhu hina hi tifela hi hexe gere hi xinkobyani fambi ndhandha ya wena na mina ni ta famba hi ndhandha wa mina hina mahala njhonjo ka peuli nkomo yi fanga mafutha hina lava ku fa hi nga dlayiwangi hi munhu ntsena hina wo tifela hina lava ya valambya ngoveni risimu ra kokwana a ku ya miye ya bantu ngoveni maja
0: loko hakanyingi hi ku kuni leswi phazamitshaku hileswaku swi nga endleka swi hambanahambana hi ku ya hi miganga se na wena u nga nyimeli kule u nga ku minenge yimbirhi hambi ku hi fonela a ku va hi kuma nhlamuselo wun'wani mayelano ni xibongo xo karhi a hi pfuxeteni ntumbuluko wa hina.

Mahungu ya vusiku hi Msurhi Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Ntlhanu makume ni makume mambirhi wa vanhu na vambirhi va luzile vutomi na n'waka ka xifundzankulu Nyambani hi kola ka timhangu ta mimovha. Van'wana va ku tlula dzana va vavisiwa ku tlula mpimo. Mahungu lawa ma paluxiwile sonto leyi hi holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko Paulo Xaxini ku fambeni ka ntirho a wu landzeke wa maphoyisa a Comando Provincial ra xifundzankulu Nyambani. Ka nhlayo leyi, 24 wa vanhu va luze vutomi ka mhangu yin'we yi humeleleke vhiki ri hundzeke a xifundzeni xa le Zavala. Na ku endleka leswo timhangu ta switutu swi endlaka ntirho wa ta ntleketo hanga mamoto taxi ndzeni ka n'hweti exifundzeni xa Buwani xifundzankulu Maputsu ti dlayile 5 vadyondzi na vambirhi a nga 7. Mhangu yo rhanga yi humeleleke yi dlayile 4 wa vadyondzi a va le vadyondzi va vusiku exikolweni xa Malangatana a Masaka lava a va kumeka na va tlhelela emakaya ka xitututu xin'we. Yin'wana mhangu yi humelele emugangeni wa le Mazambanini lani vadyondzi a va haya xikolweni hi vunharhu ka vona. Mhaka leyi hi xikuvalisa mixaduri wa xifundza lexiyana Lazaro Mbambamba loyi a siyaka marito ya ntsatsiyo ka vachayeli va xitututu. Akuva va xixima nhlayo ya vanhu va faneleke ku va va tleketla ka xitututu hambi hi ku xixima minawu ya xitarato. Le doropeni ra Nampula en'walungu ka tiko se i kumiwile ndhawu ku ehleketiwaka ku va ku yakiwa terminali ra xitimela xa ntlhava. I mahungu ma tivisiweke i murhangeli wa mintirho ya ta ntleketlo ni tinqunga hi xiyimo xa xifundzankulu Nampula Luis Vasconcelos. Ndhawu leyi yi kumeka Bayra na Kitiri lani ku hundzaka xitarato xa nhlayo ya 5-3 a nga xitrada national numero 8. Makungu lawa ya ku yakiwa ka terminal mata nyikeliwa ka mfumo wa xifundzankulu lexiyana ndzhaku ku pfuliwa ntshwantshwa wa ku thola tinkuponi ti nga ta endlaka a ntirho lowuyana. Nkarhi nakona murhangeli loyi a tivisile leswaku ka makungu ya vona i ku va ku yakiwa terminal ri nga ta tirhelaka a muganga hinkwawo wa n'walungu ka tiko tanihilaha swi fanelaka ka kona. Yin'wana mhaka ya risima a yi humeleliseke Vasconcelos i ya ku va ku li karhi ku yakiwa ndhawu ya ku nyima a mimovha exifundzeni xa Nghoxi. Ntirho wu rhangeliwaka hi Council Municipal wa Nampula hi ntirhisano ni museketeli mun'we. Murhangeli wa Radio Mosambiki Mario Albino a rungula ku va ku luza vutomi Ricardo Ndimandi khale ka mukoli wa mahungu wa xitichi lexi a kumeka a ku humulena a ve ku lahleketiwa lokukulu ka xiyenge xa ta vukoli ni vuhangalasi bya mahungu. Ka mavonelo yakwe Ndimandi a ve munhu wa risima ngopfu lani a tlakuxeke a mintirho yakwe ku ya fika lana a veke diretori wa Gabinfu. Pese ya wa Radio Mosambiki a kombisa a ku chavelela ndyangu wu lahlekeriweke hi nhenha leyi ni ku va ka nkarhi lowu wa ku karhata ngopfu ka lava va tirheke na yena va nga titwi na va ri voxe kambe va titwa na va seketeliwa ka hinkwavo vatirhi va xitichi lexi. Ta maxela dyambu vaxivi ta maxela dyambu va rungula ku va doropa ra Tete a ta va rona ri nga ta tshukaka ri kufumela ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko xipimo xa 39°C ku ta landzela doropa ra ka Maputsu hi 35, Ximoyi na Kilimani 34, Nampula na Cancayi 32, Bayra 31, Nyambani Pemba na Lixinga 30. Doropa ra Vilankulu a ta va rona ri nga ra tshukaka ri pepela ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko xipimo xa 29°C. Mwinsito ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya vusiku hi Msurhi Provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pelile.

hi khunga hi kongoma kona ka xinsimbana lexi hi tivekiseleke a ku va hi ta kota ku kuma leti tiyelanaka ni mintirho leyi Radio Mozambique a yi vekiseke hi vunyaminyami. Hi vulavula hi ku va valikwerhu va ta hi kombisa a swihundla swa mintirho mi landziwaka hi nkarhi wa mpundzu, swihundla swi yelanaka ni majele manene i nga nongonoko lowu vulavulaka hi ta majele lama nyikaka a vutomi byinene. Nakona vo hi ta ve ni xiyenge lexi ka xona vayingiseri va hina va nga ta hi bela ka tinqunga hi ka matlhelo yo hambanahambana, ku fela ku fakaza, ku fela ku tlhantlha swifuva, ku fela ku dyondzisana, ku fela ku kombisa to hambanahambana hi ndlela ya mahanyele ya mindyangu ya hina lomu makaya. Kasi lexi xiyenge xa ku va hi hambanyisela vunanga lebyi ntsutsu wa kona papayi u kantingaka hi ndlela ya yinene a ku va mpela hi fela ku ya fika la hi kongomaka kona. Hi meya noite hi tlhentekelela 22 minutes hi meyo hi haxana hi sukela ntsindza wa dropa la ka Matsolo xifundzankulu Maputo hi ku xuvela vuyingiseri byinene laha hi kotlaneke na wu li kona.

Mabele mankentiwile indlela yinene na ku navo hi kongoma ka vayingiseri va hina lava va pfumelaka leswaku hi nkarhi lowu impela hi va hi longoloka na Radio Mozambique hi tindlela to hambana. Loko phuzile u nga chayeli, loko u chayela u nga phuzi, longoloka na hina hikuva haleno swa nkensa papayi, kambe ku nkensa ka swona swi nga hi heleketeli xirilo kaya. Sweswi hi sukiseke swona a hi tlhelise sweswo, hi sukeni mahleko a hi tlheli na wona. Meyanoiti tlhentekela vhindzise swiminotoxo a wu peleni ka wena wu hi kumaka sweswi muyingiseri wo rhandzeka. Hei hina va ku zondhana ni vurhongo, kambe hi tsakela ku longoloka ntsena ni wa hina muyingiseri.

na kunene hi khungisa sweswo hi lavetela a nkarhi lowu hi tshembisaneke a ku va hi ya yima ka wona ku va hi kwehleta va likwerhu ku hi kombisa a nongonoko lowu vulavulaka hi ta majele hi meya noiti hi tlhentekela 39 minutos a hi nkarhi wa ku veni nempela hi lahlekelana a hi nkarhi wa ku veni nempela u hi lahlekela a hi nkarhi wa ku va u ti fihla hi nkarhi wa ku va hi vonana mpela hi ku khedile hi ku pomile hi nkarhi lowu a hi gwente hi wena hi hlawule wena mpela.

0: hi longoloka hi ku tsenga, hi longoloka hi ku rhula, hi longoloka hi ku tiva leswaku lowu nkarhi i wa hina ni wa hina muyingiseri Meyanoit 45 minutos i nkarhi wa nongonoko wu vulavulaka hi ta majele wu chiwa Sawudi i Nutrisound wa ri khaya hi kun'we.
1: Mavela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene.

0: Gajokshong of Shenene, Hingelik Jone, Ishale Shaku, Hitch, Jakalak, and Shokamakaizu, Kutani, Mamana, Tatana, Nonyana, Mingapoka, Ashitramo, Mikumaka Kusu, Inish Koma, Sheno, Akuva Mikumaliti, Mutelakana Tone, Kan Shokamaka, Yesu. If you remember Marlene, itulelaka kuva hivonelela mamana kufamene kanyimba. Ijini lisema jwa kuva mamana voneleliwa kufamene kanyimba. Kuva kusukela nitiva shaku ni nyimba ya dosh kumi tres meses. Ni encha ine kuva neti vikelela mina ni mani vikelela ni wana kula iti njali tine.
1: Awansa tibuteli tina shumbi ya kashori na waa tumbula nyimba asanka shpetle ima kambu.
0: Kunene imaka yangoka ya don chalen wa mamana kuva hi vene ku ti vonela ngopfu swinene kanti ja n'wini va xiyenge xa udawu mi hi pfuna ngopfu swinene hikuva ku ni vamamana lava kalaka va nga na matshamele ya ku va va xava a michikitelo handle ka ku va mi hi dyondzisa ku va mi hi pfuna ku va nyimba hi tlhasa a nono meji phuluka hi tindlela letinene ma hi yavela a michikitelo hi byinelisima bya ku vamamana hi amukela mu hi nyika michikitelo loko a nyingi va le munhu a linyimba a ni ta famba ni ta phakela michikitelo kambe a teka michikitelo gama ja a ya xavisa hi nga hi tlhamixela mfirimelo
1: a wu kuna vena ku nyikela a marebe michikitelo makama hi ta kota ku prevenira a malaria hikuva malaria i mamakulu ngopfu ka wansati loko a veni nyimba hikuva loko za mama no veni malaria i ta pivitela n'wini ni n'wana malaria a n'wana nga mi kuma na valendzini ka tshina mana wa yena i tshinyikela ka marebe
0: I'm going to go to the house.
1: Kakum loman vanga zuki valuza amape. Tengi va famba sempre loko vo zama va markara siku ka fisha. Ei famba ni tsetlele. Antu tshivele xin tsaka sho ama fati va nyimba anga ni kwalker na kini. Kwalker xitongo xitongo lexu xitwaka. Tengi panda u ya maternidad na mbe ho twa nhloko. Famba maternidad. Ni tlhela funtsi va mamani va tinyimba tengi va tshama nkama ni nkama hi ku kuzetela mati hikuva mati ma pfuna ni ntamu swinene. Kwalikeri nchumu lexi va xi twaka tengi tambe hi tema a matensamu hikuva tensero le mavabyi lawa makulu ngopfu swinene ka vavabyi lava tinyimba. Tengi va pumba stress va tshama na va le kalmu va humula ku holovaholo va tiva kuyimbana na la kaya va tlhela va dya hinkwaswo leswi va xi kumaka swona. Ku ni kwa vavasati va vanyingi ku ni leswaku a loka ni nyimba lexa ngati lexa ngati kodi u dla si wena lowo hamba mitshumu leyi yin'wani va tikurendi loko byiko sweke hi mafurha u mutsoko hi mafurha swi ni ka tshanga sweke hi mazumana wa swi ta wu kati yi nga tiki kuta hikuva malimeni hinkwawo lawa ma nga kona lomu hi nga kumaka lomu i ma important ntamu ni mafurhi a tibananda dash wa tikuma privazana hi ma swa tibananda dash lavanjela dash swi ni mburile ku nyanyini hinkwani hi dla tihlansi hi dya makhofu hi dya a tihuku a maswakudya hinkwaswo fanareka hinkwaswo swa julela ku na leswi swi tsindzisiwaka xoho swi most important
0: hi tlangile ngopfu swinene infirmera Marlene Sidumu loyi kutani a hi dyondzisiki swinyingi xila swa vamamana hi nga rivaleni ku va hi ya pezo hikuva hi leswi swi nga ta hi seketelaka a ku va khuzi dyivaka matshamela manene kumbe n'wana ndzeni ya swi kota ku va a kula hi laha swi dyelekaka kone nakone hi landzelela swileleto swin'wana ni swin'wana leswi kutani hi siyeliweki swone haleno ha infirmera Marlene. Namuntlha swa dyingana hi makola va n'wi lela Joaquina Vilankulu na Afonso Maguli va ngo tata
2: mabela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela dana hi ndlela yinene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Vo rhandzeka i nkarhi wa ku va ni ku ehleta wa lukwerhu ku va hi nyika nokonoko u nge xihita na xanga. Ka swona hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene ku nga le khale hi ta va hi nghena ka tin'wana lipelile.
2: Xihita na xanga, vufakazi bya matimu ya vutomi byanga. Xikan'we hi nga cinca mahanyelo. Xihita na xanga. Nongonoko wa Radio Mosambiki, emisor provincial de Maputo.
3: Hoi hoi vale kwezu ka nongonoko xihita na xanga wa siku ta namuhla. Namuhla kunene hi ya hetisela ni ku kozwisela leti hi ti kumikela ya kambuva. Na manje hi ya kuma a xihita na xa mamana Gloria Xivandzi. Mamana Gloria Xivandzi i murhangeli wa xiyenge xa ku kadzi a vuhanyeni bya muganga wa le kambuva. Namboso hi mu zambile leswaku a tata hi nyika a xihitana xakwe xa leswi yene a hanyisile xiswona ku sukela vun'wanyanini ni leswi a swi hanyaka ka masiku lawa ya namuhla. Lexi xi yelanaka ni nongonoko wa namuhla, hi navela ku va hi nga fananisi a xitolo ni mahanyelo ya namuhla ka leswi swi hanyiwaka ka masiku lawa hi nga ku wona. Nongonoko wa namuhla wu kumeka mavokweni ya Natali Libombo, kasi Thomas Buruma a le ka vuhlanganyeti bya michini hi nge ha ku hoyozela. Hi navela leswaku marito lawa ma landzelaka ma va ma ku tlhasela hi laswi jelekaka ha kona, kambe na hi nge se na nghena ka mbuva hi navela leswaku hi losana hi vunanga lebyi byi landzelaka.
2: Xihita na xanga.

0: he kunene hitlangelile hina vela kuva henyika xitshamu moni ka novela kunene kuva ali yene alondzisaka amabhulu la wana mama na Gloria Xivandzi inga vova vasati kumbe kungaza ku huma amongola Monica una wani mazitula unga yetandela ka na mama na Gloria
1: hitabulani mama na unwana inga ta kombela ku va a hivela vito
2: Gloria Julian Xivandzi
3: Shita na shanga
2: kanam meneno tswaliwa lani ambuva akutswaliweni ka hina hine vatswali va hine livadzimi ni ku tsema nhlanga hi hlupheke ngopfu swinene vhela wanyeni bya ka kweswo pura namuthesa hi kota ku va hi kula hi gamala hi hlupheke ngopfu ku salani akutswaliweni ka hina mpfi hi nghena mimovha ya kusuka lomu pura ya marakweni maje khola ka wusiwona mpfi ku byi hi kulelila hi pfuka mixweni hi ya emasin'wini hi tsema nhlanga hi vandla nhlanga lowani hi tsimba hi zola hi tinhlokoni ku tsakama ka wona hi famba ya ku xaviseni marakweni na hi lwela ku va hi kuma kuda a loko hi xavisile swa ku xava swona mpfi swi kala i mpfi yo xava zvali ni mudahuku mara hi ta ta tlhokola mudahuku lowani hi ta hi va hi xava makhofu hi ta ta teka azvali hi nonisa xikoputana xa zvali hi chela ka panela bya makhofu hi kota ku va hi kula hi za hi kula hi gamala kambe namuntlha ha swi vona swa ku swa yabya
3: Shita na shanga
2: swa yabya swihoxi pfara ka vana va hina hikusa swakudya swi kone ko kala ntsena male maja a swakudya swi kone futhi ni swa ku zvendzeveta hakakunene swi kone hikusa loko u kuma khola ka mulungu la ku fana ni swi ngheneliweke va valungu wa ya ka mulungu wa kombela ntirho wa bixikata wa ku nyika bixikata ku holela poda ku nyika siya namuntlha wa swi tiva swa ku fanele ku va wa xava yi hikusa swakudya swi kone hi futhi ni vana va hina
1: tlasala loko hi tlhelanyana ndzhaku a xikola ke a mi famba
2: a xikola hi dyondzanga papa wa hina hi tsonele xikola ku hi tsona ka hina xikola leswaku hi mpfi a hi bekala ka mbuva na pfa hi susa hi sa a musawuroke a maxibombi hi ya tshama kona xa hi kumeka xikolo hi nga xi kumi be a hi zanga hi dyondzile xa xikolo vhela hi xi pfumalile hina ntirho wa hina hi loloa ku dzima ni ku tsema nhlanga hi xavisa hi leswi mpfi ki tirha swona
1: se nyamuntlha matshamela lomu ka mbuva
2: namuntlha lomu ka matshamela lomu ka mbuva yo dzima ni mudzimi na byala mpunga na byala mihlata na byala makhofu na byala salada na ni nga xavi tinyala ximati kutani ni swi kota ku va ni hlayisa vana va mina
3: Shita na shanga
2: anuna wa mina a fambile xani konta se xani xani a fambile majina swi kota ku va ni hlayisa vana hi xikomu leswi ni tirhaka swona ni vo vana va swi kota ku ni landza kambe hi gama hi tlhela hi ntshaku hi vona swaku a tiko dzaka kweswo bya ka mbuva i nge dzi ni nhlomulo ngopfu swinene khola ka vana va hina va honeka a ku honeka ka vana va hina leswaku va kokela ngopfu ka byala a n'wana loko eyi ntamu swinene futhi yi kula hi ntamu swinene ka vana va hina a lexi xi endlaka ku yi kula ngopfu swinene leswaku a mabyala ma kula kusuhi hi ku sungula va te va hi pfalela nthontontho ku se yi honela vana majuri kumbe mabyala mambenyana ya ku bava ku tlula nthontontho kutani a munhu a mili loko a yi tamelile a nga yi hlayeli nchumu pura a ya yi heta hi byala ja swi endla ku a vana va hina hakakunene va honeka ngopfu swinene a vana va hina a swoswi a va tivi a wuhanyi bya ka kwavo swaku va byi beka kwihi a ku tihlayisa vuton'wini bya ka kwavo swaku va hanyaka leswaku yini a va swi tivi va le ka mabrinkadera hi ntamu ya byala nahambiloko wena ntswelo u mukavuka a nga ku hlayeli nchumu a li wena wa wo trapasadi wene yini va dixi na n'waka yini hi va demokrasia a hi dyi ku vulavuleriwa ha wena wa namuntlha xa swi kumeka swi hi beka hansi swo leswi tiko dya ka kweswi dzenxangi byo honeka kutani ya vaviseka ku honeka ka tiko dya ka kweswi le xikhongotweni leswaku hakakunene i nge hi ngo kuma ndlela leyi nga yencekaka ku va ku ngheniwa hi mafabrika wala ya mabyala mambenyani loko ma lavisa makume swa byala lebyi byi humaka a hi byona ma pfaliwa swa ku kumbe vana va hina va nga za va buyelela a vana va hina munhu wa etlela ni mamana wakhe na ni byintiyanu andlwini ka mamana wakhe a nga na ndlela ya ku huma a nga na nkama wa ku yaka maxako ka nga yi kumi mali male wa yi kuma i ku nwa xa swi hi beka hansi futhi a n'wana wa pfumela leswaku nambiloko a ni nsati akaya vanga sweki basta yena nwaka ja swenja ku atikudzoneka atikudzoka kodzo dza honeka akakunene mpresi tangena swinene nwe va ride loko mushikotere ku namundi muti ta ithaisela la kambuva na eku sa swinwanyani muta ipfuna na nwe neka swone loko mushita xolesho ni vola va matiko man'wanyana loko va swi ta xhoxo va ta hi zamela ndlela ya kona vona va nga hi posela hi ndlela ya rido leswaku hi nga za hi hlula ndlela leyi ya byala leyi swa ku vana va ka kwezi va lulama va kula hi makulele lamanene hi leswi
1: xikolo ke swo swi va famba vana ma va yisa xikolo ma va dyondzisa ta xikolo mitlhela va dyondzisa ta
2: va dyondzisiwa ta xikolo xikolo va landzelela i futhi swo swi vhela ku va nga ni khokuda xikolo a va hi ka swa tingopfu na hambiloko yi nga si chaya yena n'wana wa ku dyodya leswaku mamana ndyaku ya xikolo hikusa xa yi chayile na kasi a hi si chaya hikusa wa swi tiva leswaku hala xikolo a ta ha dyondza machatada kutani a vana va hi hluphi ngopfu a hi swi tivi loko ku ta pfaleka nkama holo wakulu ku ta pfaleka hikusa swi ta kama swi tlhaseriwa hi purasi naswona swi pfaleka swakudya swi nga ha li kona xikolo xa hi swi tivi swa ku nkama holowo va ta fambaka leswaku yini maswo swi ka dyiwaka a vana hi byiseli va wu tiva nkama ku ya xikolo futhi va swi tiva leswaku mamana nga koni ni fanele ni endla yini fanele ni nghanya ku ya xikolo a wu dzimi yi longoloka na vona ya wu dzimini lexi eka swa taka ngopfu ka vana va hini ngopfu va xisati i ku yambala swa ku goma a va ti hlayisi nyama ya ka kwavo vana va hini a kaya hi hanya na mamana na papayi maxi va endyangile ku va hanya ni vanghana va vona hikusa a va ti koti ku ti tlhota nyama ya ka kwavo nambiloko huwelela wena ni byela va ku hlayeli nchumu a loko muyangu loko en'wana ngo a nkhancelo nga yambala u gomile tsimba ka pulana a ku a nkhancelo nkama ni nga hawula xitola ni wu kumanga na wuni ka pulana
3: xita na xanga
2: xa swi hi ka swata leswaku hi xini lexi hi ta ka yenca xone pravaza va kota ku va va ku yini va lulama vana va hina kutani a vana va ka kwezi va hi beka hansi va hona a tiku hi maencelo ya ka kwavo i futhi va lava xisati lava na vona va swi kota ku va va nghenela ngopfu le ta ku nwa va nghena ngopfu ka ku dzaha masigari na va le vana va xisati swoleswo swi endla ku a ti ku dzoneka
3: xita na xanga
2: kutani hi kombela ku pfuneka ngopfu swinene ka ndlela leswaku vana va hini va buyelela swi nga hi leswi nga kurisa xiswona hini va byela mina laha ka ntanga leyi ni nga ka yona namuntlha ni pfala 44 hans maxa a byala byi nga nge khalitaka nomhaka ku a nga sigari a ni xi tivi nambi hi moya
3: xita na xanga
2: maxivone va swi kota ku va xisa mabarakeni na va tendela byala va tendela ku dzaha kutani a ti ku dzi honeka hi swoleswo kani mambu
1: swinene a ku va hi hetelela a mabulu ya hina leswi u navelaka ku va u byela vamamana van'wani enkongometweni ya ku va hi ya mahlweni hikuva hi nga karhali hi dyondzisa vana leswaku va huma ka mikhuva leyi
2: a ndlela ni nga na yona ku va ni khokhela vamamana vambenyana ku va hi dyondzisa vana a ku na yin'wanyana loko a nga ri ku na vona va ni twa swo swi ni vulavulaka laha ni khu loko na ni tshame na vona ni le ku se na vona na ni vulavula na vona hi swi tiva ku va hi dyondzisa vana va hini va tshikeleka va tiva ku ya makerekeni va tiva ku ya xikolo va swi tiva ku hlonipha a munhu loko va tlhangana na yena hambi hi endleleni va swi tiva ku separata leswaku lweyi i mamana a lweyi i munghani wanga a lweyi i papayi a va swi tivi leswo leswaku hi ta ku yini kumbe hi nga ze hi kota ku va a vana va hini va cinca ka mahanyelo lava nga ka wona maxi hinkwaswo leswi dya hina va byele ku va hi hiseka ni kholomakerekeni vayimeli va makereke a va yi phambile hi ku hi pfuna hi mhaka leyi ka ku dyondzisa vana va hini leswaku a vana va hini va huma ka leswi va nga ka swona hi tlhela hi nghena a ntamu ngopfu leswaku hikusa khale yini loko va vona swaku a hi nci swona va byele a va swi kota ku tshova nkhavi va hi kwapa maxi swoswo a ke hili kona ku tshova nkhavi u mu kwapa n'wana kusa nambiloko u nga mu banga hi ku mu vulavulela po da a teka nyandha a ya tlhasa maphoyiseni a ku swa ku mamana a ni bile ana ni nga kona na a ji nchumu nyama ya ka zalile hi ku bukuteliwa va ka va va tata ku teka va ku pfalela kutani xa a vana ya chava ku va kwapa a hi na ndlela ya ku kwapa n'wana nambiloko a hona hikusa a maphoyiseni a ta famba hi mangalela ngama na tshama maphoyiseni a muto se wu hlupheka futhi yena a nga na mhaka leswaku loko mamana a famba muto ta se wu hlupheka a va makwezi va ta hanyisa ku yini a nga le ka swona yena a le ka mabrinkadera la nga ka wona kutani hi ntiyiso hi kombela ku va hi pfuneka mina na huwelela ka vamamana swaku hi ka kunene hineni phambili hi ku dyondzisa vana va makereke hi pfunani ngopfu a ku dyondzisa vana a ku va va tiva a wu hanyo hi tlhela hi kombela futhi leswaku ni kholomu ka wu polisi ya lomu va swi tiva ku va va landza mhaka hi ndlela leyi fanekeleke va swi tiva ku va va separara a mhaka leyi faneleke ku va yi nga nghenisa munhu a ku dzihisiweni
4: I ain't chum. Va tlhela va landza a mhaka wuthethiso hi laha byi faneleke ha kona loko munhu a dzingana ku va a huma ka deya a huma hi loko na swi teyi hi ku va hetile minandzu ya ka kwake va tshika a ku va va nga lavisa ngopfu timali va pfumela ku xaveleleliwa hikusa leswi a endla ku va ti ku byi honeka na va duma leswaku haen nambe loko no dlaya munhu hale ni ta humexa mali ni ta huma ni ta ba ni tshama kaya kusi hale loko na ya tshame mina ni ta da fesha va ta ni phamela na ni tshama a va khatisiwi a munhu a sofrela nambe hi pfala ku da loko a dlimbanga wa fanani luwa. And I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go
3: to
4: the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Baba papa yila ba shi kota ka ku ba xanisa ene ba mamana usana ene ba mamana ka kamombenya ba xanisa metini a papa yi otiva leswa ku yene ani nwana la kaya a leswa ku nwana lwe wa donza a nwana lwe a wada a nwana lwe wa yambala anga jiku xitiva yene loko a za ku maximana leswa loko ya lwa nda ku maximana leswa swiko maka ya dzaleni mini mamana mini tiveka ku ba ni chivilikela nwana lwe yani xikoli kuna yini a nwana wa vadzwa leswi ntingi swi chivikelewe swi chivilekeliwa mini ni nga mamana machina papa ya le kona. But then you come back and tell a woman guy puna. Now, whenever I write to show you in general, you know, and Chine, the Shaku. Ava Papa, Lavana, Vasa, Vasa, Tiba, Shop, and Mitty, the very Yaka quiz, and the thing by Yimela. It's a lavo si Piala. Nay, never my man, you can never my man away. You come at the Yimba, Nangati, Miss Elanga. The way come at the Yimba, and got him, Miss Elanga, the Shaku, and come at the Yimba, it's the Gamat, got him by a tot, as she's in the tea. Angamalo ya ka thota anyimba xizindzatini hi hona tiku ifutsi thelisela misavantsako ifutsi zvuka xikwembu usa ishona xi hinikeke para gomota ka uya thota uzuya yikuma nyimba lele ku vuyi jula anwana waka kwanga ya kuma nyimba mine na vavan dozanzi mutsiki atjana nwa musisisi para ata buyelela nhlokweni leswi mudonisaka xona la kaya loko kutani loko wena uya musisisa swongi wena wa swipfumelela swi yena nwana a yenja ka swona. Kutani ku navela ku va hi ku yini hi huma ka swona swoleswo na yini va mamana hi swi tiva swa ku a papayi mutini i nhloko ya muti a hi munyikeni nsima byake bya wu papayi mutini u nga li leko a buya a tlhasala kaya a pala ku va ku mama ta ku hlamba ti nga yenca hi wu kombela na ku yona mamana wu kona kasi u buyele yini mutini u tekeliwihi i mfanelo ku va nga ku pfuna ku chela mati a hlamba majini na wena na wu swi tiva swa ku phela mina i mfanele ni mu chelela mati. Kutani swi fanele ku va na hina va mamana hi tilulamisa a ku va ni vo vana va hina va ta dyondza ha hina va byele leswi hi yencaka swona swa ku kasi loko munhu a ya wu katina a yela yini kasi a munhu a linini muti ka leswaku yini tingi vana va hina va kula na va swi tiva leswi kambe na va swi vona ka hina va byele kutani mina ni ta vulavula ni gamalani
3: xitana xanga
0: kunene hi tlangelile voni ka novela hi tlangile mamana Gloria. Aku yingiseta hi loko munhu a gwaqwe ndleve leswaku a swi twisisisa impela wa hata va kuma va xitolo va ku loko byi xa u tsemeka nhlanga swi hi kona leswi loko byi xa hi ku langusa leswaku min'wala mi tshamisekile ku vo ta tlhandlekela a batoma min'walini ke kha yi nga pheli ya hlola kunene nongonoko wa fiki byi taka yi ta tlhela futhi hi va khola n'wini
5: hingeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mamana wa bebe mamana wa bebe utrama kwini lukupishele. Mamana wa bebe mamana wa papayana.

0: Jonah, Helloseli Enakolori, Helloseli va inkset va radu i Mozambique, ka jutitsa jinharu ja dzongeni maputu gazana inyambane, heka dzimale ya mabulu laha hibulaku ni vanhu lava va tirhaku usiku. Nyamuhla a phundla muthetho hi ni murambiwa wa hina. Sangula ku hi byela ku avito.
1: Avito imina José Luis Vitorino Gamba.
0: Kota hi konaku u jaha u hatiswa. José u tswariwa kwihi?
1: José tswaliwa lomo Professor Dinyambani, kwala mudorobeni ya Nyambani, a kulela nyana a zona ya Murombeni 2002 hi loyi a nga ngana kumeka a Professor Dimanika Cidade Ximoyo. Hi kona a nga kula hi kona gondza kona ti-decimal class. A ti leswi ndzi nga wuya kambe lomu
0: U suka lembe muni lomu Nyambana?
1: ni sukele hi 2002
0: Wo ya gonza manika.
1: now a ndzi landza mamani wa mina a nga hikwalo niyani leswi a nga ndzi vitana maxele gume a huya maxepa mindzi sele ndzi tolovela mbiyente liniyani epresi hambi mawulelo ya kona dapresi beri ku epa kukhwa ndzi wa liniyani ku ndzi tolovela bya liniya
0: Kota u lele ku u tswaliwa lomu Nyambane. Inyambane ku seo machiche kama singi ku heko.
1: A Nyambani seo a xalambeu zona ya Matadora ku ndzi nga tswalelwa kona
0: U suka lomu Nyambane na hini malembe mangani ka siku ya ximoya.
1: ndzi suka lomu Nyambani na ndzi ni doze yana
0: Nga hi alakanyisa chikale kama lowu nga ha kula mo hlakana hi yini?
1: kama loyi hi nga ha kula hina wen mahlakanela ku tala kwen mahlakanela ku hi banana ku kwa nga somali zwa matelefoni hi waya xingwereni.

0: karingani na tsama na vakokwana va hi kontela a xitoriya la ndzilweni hi zwona mesi la ndzilweni la ya eh
1: na mocha la zwipfaki
0: na vocha zwipfaki ka ma timanga na ka tinga timanga tave wat koshana ku bikwa tikoshana la ya na va hi gondzisa mahanyele ku epa vananga ku kula kuni zwo tala ngopfu nta kula ku loko hi munhu u titiva kuma yini
1: wo hanya na mamani na papayi
0: mina a ku kula ka mina a ndzi hanyangi ni papa yo mina mina ndzi hambe na ndzi ni dojana ndzi hanyanyana ka vakokwani ndzi guma xa ndzi hanya na mamani wa mina malembe mangani
1: ja a swigondzo u gondzile kwihi
0: ya ndzi a gondza bembe mejo lomunyembali kamba ndzi nga ya ximoyo ndzi wa hanyi segunda klasi ja a ku partir de segunda te decima klasi ndzi gondzele ximoyo a epesedi ka fumbe ya distrito di gondola
1: fala kama lowu a chokoleni zwa karata ngopfu loko sikophazama tikonta u biwa mwabiwa na n'wina
0: madala twa wuya mina vhela kama leyi nga gondza hina ku abiwa a hi sweswi hi swonako swa ku pan'wana loko mukhwaya xa hi problem hi wabiwa mexe ku fanele a ri konta basi epa twa wuya madala o ti ku nyikela mangi ya lomo vaba kwa hi ni regwa hi regwa leya sweswi yo ya madera madala ya maxmina epa xa ki ndziwa hipoko wa profeta dyandzizwangu hi ku kubiwa mexo ya kubiwa mexo exikolweni ndzi nga ta hemba
1: a ku chotlovila
0: mina ndzi hahlulela swoswe a ndzi zwangu hi ku biwa mexo a ku biwa ka ku tiva so pudi ndzi wa biwa hi ku phukwa ya maxi hi ku tiva nada madana
1: ma ku ni lava u nga gondza navu u ha valakanya hi mavito loko u kumana nawu malosana
0: van'wana ndza losana nawu lomu ka ma Facebook sweswi ndzi wa ha tsumbulaku sweswi van'wana lo ndzi tlhangana navu loko ndzi famba
1: u suka lomu doropeni ka inyambani na hini dozi wa malembe dozi wa malembe masikona lawa majaha ni vanhanyana tani vanhwana va sangulaka ku na morara kama lomu wa na morara ka molowa hi
0: wa nga swi tivi loko ku na morara swini buruka kwa hini na wa ku loko ku u ta swa xawa swo hi wa tshama ni leyi dyela ku loko u khoma wasati u nga si chikela ka malembe lava ma wulaku u ta swa xaya hi wa nga yi na swona hina wa nga swi tivi kwa hi ku hlakani vanhanyana ti ya va huma mavele ku zoma ya wa ne ku tiva chumu maxa hi sweswi hi swi vona swa ku epa dash ons dosi xa a ngoma xa va yi tiva ku kina va yi tiva ku kina
1: a mi nga rhumeli axipapilwana
0: a ka maxa hi nga va loko kha wu tivanyana wa mbeta se bendoke hi ku tsala basi maxi mbeta vhiki wa hanyimere xiposta xa sweswi a swa hi kona edake brake basi xa li rhandzu xa wa swiwa pris mahanyelo a kona sweswi epa makarata
1: na hini dozi wa malembe wa hi munhu muxwa u sukile lomu doropeni ka nyambana u hanya ximoyo swi karhatila ku ve u hanyela leyo ka ma nga chikela swi makisile ku yini
0: ya a wu ku zwi laha a ka ma ndzi nga chikela ximoyo hi doxi mili doxi swi kha swi ndzi karhatela nyana ku tsongwana maxa dayi ndzi gumile xa ndzi vala ku practicari ndzi nghena ka kultura ya vona maxi ndzi hakise ngopfu ku khoma alirimi ya vona ni ambient ya vona dave xa kama ndzi nga khoma mbiyente liniyani epa ndzi tidabita ndzi tisangula ku rivakela kultura ya nyembani xa ndzi nghena kultura ya liniya swiswa swi ndzi nghena xa lomu ka nyama xa ni epra ku lavula tiswa xa kwa hi tirho kwa hepa ya xona ya liniyani wa swo kama ndzi nga chikela liniyani epa swi ndzi karitilinyene maxi ndzi gume xa ndzi nghena ka ritmu ndzi swona ku anada maxi liniya ka hanyeka ku tlulanyana se brika linga kule kule murombeni liniyani kama wa kona walowo mexi a wu tomikiwa ya tikanyana ya maxi kama ndzi nga chike liniyani ndzi wona magela ku ni ya ku giwa ngopfu wuxa ni leswi a tibaka yawo mahanyelo ya vona si ndzi mbetee ku ndzi nghena ka kulto ra vona ndzi tolovela na mina wa
1: swona jusi basi loko u bile ya desma u gambile u maha yini
0: ya loko ndzi mahile desma brika epra ku zoni chikela ka desma ebalangangana ndzi gondzisa mme falsi da mamani tabe ja ka mamani o mina a nga u ya seno kaya hi 2002 ja ta luza ndzi sala mina liniya ximoyo na ndzi a gondza nona a kama ndzi nga mbeta nona xa ndzi ma desma xa swo ndzi swi vona ku laha ndzi sala xihundza sangula ku ti lavela munghana munghana xa i nyimba ndzi vala ku ndzi komplikari xa wutoma u ndzi komplikari
1: gitika
0: xa pra ku ndzi ya xikolweni a ndzi tende rifamily ero mazona rural si ja swi va tikanyana kwa hini desma basi pra desma siguna swi vala ku u ya doropeni o ya district ja swi ndzi karatanyana ndzi yinyimanyana kwalaho
1: sungula ku lavala nyana mitirho.
0: Ya ndzi lava nyana mitirho hi byona be. Ndzi lava nyana mitirho byi gwazagwaza nyana ta ve.
1: Ntirho wo sungula wa walakanya?
0: Ntirho wo sungula ndza walakanya. Ndzi wa tirha ka un director provincial de recursos minerais e energia, Olav Denias. E ndzi nga mutirhela ku sukela ka 2016 até 2020.
1: Bula na José, José Ijaha que tira com o Cico, lá saboeiras de Inhambane, a rebulela em Matimuyaku e ao Rani. Makuno, na reka tutsu, o abulo, kutira o Cico. O Sangolarini a kutira o Cico.
0: Meia, logo ndzi vuyile 2020. Ka dia 5 de junho, ndzi kumeka lomu Nyambani. Ja koneka leswaku ku hi ni vaga yi nga yi lasa boera. Leswi ndzi nga vitaniwa a ku ndzi ta nghena hi dia 1 de julho. Ndzi tirhile partir de dia 1 de julho até dia 23 ja a ndzi tirhile ka maturno. Ja ku ta oneka a wundhawu seni ka a furu seni ka segurança hi ku kela ka munhu mun'we. Leswi va nga teka va ndzi chela a ku fika ka 23 a tinyamuhla ndzi tirha seni ka u guarda.
1: Kama u nga sangula swi makisekele ku yini ku ve ni ku hambana eka matirhelo ya kona lomu nga tirha kona kale ni lena
0: ya ku ve ni ku hambana nguvu nguvu porque lini a ndzi wa tovele ku nghena 6 hora 14 hora na ndzi ekaya na ndzi etlela kaya ja a ku sukeka ka 23 va ku epa wena u ta ta tirha seni leswi ndzi nga teka ku kale ri va ku u ta teka u ta nghena ni gambo ndzi nga teka lunghena madzasete laya kwa ku tizama u tizama ja ndzi ya vona ku lini a ndzi wa tirha 8 hora du tempo ja seno i 3 hora du tempo leswi ndzi nga ziwa epa maye ndzi ti dapitari laha te ku zo ni tolovela ja ja leswi ko ndzi swi vona ku seno ndzi nga kona ku bon a ku kila lini a ni nga yi kona a 8 hora du tempo liya yi va hi tsongwani seno yi nga 3 hora du tempo ya hombe maxa matirhela ja mahambana
1: vale a ku tirha kusiku a ku toloveliwe
0: ya a ku tirha kusiku a ku toloveliwe maxi ka tolovela ka tolovela maxi para mina ja a ndzi tolovele
1: a sigusangula a wu chavanje ku tirha usiku
0: leswi a swikelangi a swikelangi ne porke hambi ku plimeju u ku hovinyana hi wurongo na dakiziwangi ku ne ku ya ku cha maxina ndzi rendzeleke kumeka ku ha na da ku na chomu xa lavayani va makolega wa mina va nge ku va ku ha ku chinga xa chomu ta tolovela maxa dia siginti xa ha depois de mejo basi swi ngela munyameni xa ni tolovela porque eu sou gamina, eu tira mas eu mambire ao sigo, né, mas eu mambire nisso aqui, ano, mas eu mambire nisso aqui, já, juco a, as baixas engovo, as baixas engovo, jo.
1: Logo, sama, mas eu mambire cá, uma hein, mas eu mambire.
0: Estender o teu movimentar, manhã na chumanhã,
1: bulgarina, na guia, magamo, matel maja, matel vanhanyana, vanhime logo tira escritor base, mas eu moro em Macia, coca majhalawa, ca vanhanyana lá.
0: A problema lenzi wona ngovu na yo imaheka a munhu lebya ku angala ku didikara ala ku xikoleri mitiro ha wona ku tikone gani mitiro ya karata wena munhu loko u wona opportunity tinyikela a chumuchula ku tinyikela hambi vakwe pa ku la ku ta trekiteleni u hla zwe tunguhle zwe mapradu pa wena ku la ku tinyikela pa ku ta kota ku kuma pano la kaya epriso ojidi ai wona majaya manyingi na mamama sao hikuini ku avala ku tira izembro ona tirolo ngwe pa magwari va u disprezar ngovu loko zwo kwe gwaru zwe mina ne yo trabalha gwaru de yo studeye pa ikrita banu skritoro ola ku tranjani skritoro wena eh ola ku tranjani skritoro si wona gonzo kula ku matiro kwalikeri tiro tira ku apeli ya mina leswa kwe pa hina majaha ali ku ku matiro opportunity a itireni kwalikeri tikani bishkadu ku makwe munhu tinyiketela prika loko nga tinyiketela xa u ta na vene ku famba u yiva o joro mina ndzi ta tirha no usiku xa ku sawu chigwanzela xivatana cha mina xa loko ndzi ku kuma mina ji zwi ta onheka xa no fika bank kula ku wena nga dya u xitiwa ku pandzima hayini leswi gingaxi tiki ndzi ku yini
1: jus akama u hibile madala kasi ku vala amabulo lawa tilangile lisimu
0: vula loko mundzela vele simu ya general musica liya ku a wusiwana gichava mawoko a wusiwana gichava mawoko loko u tinyiketela wena munhu a wusiwana tagiwona ate achisiwani hi gayu kalanga hina matihlo ni mawoko wena unga ni zwilo zwe zwe zwe complete mesho ti dzeko chisiwana u chisiwane ma ingonda weka nga hi bon a wola ku tinyiketela
1: bas ni malaha ni mabulu ya usiku nyamuhla hi bulule kuna Jose Jose mani
0: Jose Luis Vitorino Giamba
1: Jose Luis Vitorino Giamba avitunzi amere kumukumba ina klore vaingisete bongile lokumuhinkila chikati kuve hibula ka mitiro leyi ya usiku. Ciao ciao.

Warila warila detetive kama bele ya Sejen Digidana na General Musica, 1:52:27, hipoko pela kampunzu, hipoko pela kajambu, rikomba kaku ya kusheni, hipoko pela inkarlo wampunzu wa shivungu, hipoko pela inkarlo varkweru vangwana vangakare vahiseka, hikushusha, vangakare vahiseka, hikulanza letiti kongomaka, akuva inga yendla shokari lexi mpela xinga kombaka ku hluvula mindyangu ya hina ku vulavula hi hina tolo ava ku swayila tolo ava ka swikoteki kambe namuntlha hi ndzulu ta xiyandla na hi komba leswaku maendlelo lawa inge hi loko ma nga fambi khwatsi inge hi loko ma nga li wona leswi a swi yila tolo hi ku komba nkongometweni wa ku venene mpela u nga kota ku pona ehenhleni ka swona kambe leswo swi endleka ka mabulo swi endleka ka ku longoloka na Radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembane.

Ya hawachi le jala swin'wana mafambele ya hina ka wona hi fela ku va hi nghena ka xiyenge lexi ka xona muyingiseri wa hina a sungulaka ku va a hlengela na hina. Hikuva nhlengelo nge wa lisima. Xivitiso bava xi ta hi ndlela leyi. I malembe, i masiku, va mamana, va kongoma va li voxe a ku chusekeni. Hi vulavula hi wansati loyi a tikeke, va mamana lava va tikeke a ku veneni ku ya fika masiku ya ku va va ya ku phulukeni. A va famba voxe, va bava, va sala makaya, va bava, va hiseka hi ku navela ku vona a ku xaniseka ka tinkosikazi ta vona, nkongometweni wa ku veni nimpela va va hi yamukela na va ni swibebana kumbe na va chusekile. Xivutiso hi lexi, xana swi ni maringano ku va va bava va nga ya hlalela vasati va vona loko va fikile ka nkarhi wa ku va va phuluka? Xana ka mavonelo ya wena muyingiseri wo rhandzeka, swa fanela, swa ringana, swa pfumeleka a ku veni ni papayi n'winyi wa nyimba, n'winyi wa khwiri, a nga famba ya vona nsati wakwe loko a le ka nkarhi wa ku phuluka, wa ku veleka, wa ku tisa malukuri ya vutomi bya vona lawa va ma kumaka hikola ka lirhandzu, hikola ka ku hlanganisa ka minkava? Hi nga hi byela xa. Swa fanela ku va papa yana a nga ya hlalela ntirho wolowo wa partu